0: Okay, daga salamat. Kumusta, may buntag? Welcome na sa mga higala. Ning lain nga Martes sa kabuntagon, ning atong pagpanag-uban, ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, inyo makauban, or nanukanta live, nag-CBL live. From the heart of City of Tuburan Campus, mga higala. Kantas labing lano, kung mas labing kusog, kung mas labing tinaw. 98.1 FM Bitter Radio. Sige pa mga higala inyong makauban. Inihang gwapong igsoon, gwapong silingan. Ang santo? Pobreng igsoon, pobreng silingan, mga higala. Ayawan na kayo. Ah, kini ni ang sikan rata mga higala, LeBron James lagi. Pobreng igsoon, pobreng silingan, mga higala, panadunahan sa respeto, pagmahal, sisig, gengon, Jiriel Asindiente, mga higala.
1: Jiriel Asindiente, servisyo, way libur-libur.
0: Makiguban ko ninyo mga kigsoonan, sa gihapon, hangtod tas alas 9 kabuntagon. Ya, kong usbon, ubani, ugsaw, igsoon day, mga higala. Kining tibo ko sa kaoras, tato karong tulumanon, nagisaba ko gisapuang. Sa LGU Tuburan, under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Jamante, mga higala. So, digtibo ko sa kaoras nga tulumanon, mga igsoon, sa gihapon, mga higala. Atong ipadangat niya kaninyo karon. Kining mga balita karon, labas ka balita, mga higala, din hikaroon na patik sa mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Ingon man, mga higala, sa mga report karon sa itong mga kauban sa gawas, mga higala, labi na ginito ni Brook Alcher Dungog. Nakad-live gikan sa Cebico 2, mga kaigsunan. So, gyapon, mga higala, ang atong usas mga gitagaag na kuga higayon or oras, mga higala. Kining paghisgot-hisgot karon sa mga butang may kalamigitan sa parehong pagpalambo ni pinalanggat ang lungsod sa Tuburan. Ato'y padangat karon kini mga balita sa kalambuan, mga igsoon ng atagalungsod. Pinagi sa ito ang Public Information Officer, mga higala, Mission Mim Villaronte, mga higala. At ang susihon, mga kaigsoonan, sa post sa Tuburan, Cebu, the spring of success. Hana diya, mga higala, ninyo ma-access ang tanan, mga kaigsoonan, gusto niyong hisayran ng mga kalambuan ng atagalungsod. Pwede sabi ninyo, mga higala, ipadangat ang inyuhang mga komento, suggestions, mga higala, diha sa mga Facebook page, mga igsoon, aron duna tay know-how kung unsay mga nahitabo sa tuwang lungsod, mga higala. Oh, kaya doon na rin ba yung ban, mingingon mga kaigsoonan, suwam good may kahibaw. Oh, suwana, mga higala, practice ta, magkat-on ta, mga higala, o PM, mga kaigsoonan, dito sa tuwang mga hingtungdan ng mga Facebook pages, mga higala, no? Mga lehitimo ng mga Facebook pages. O di ba ka bisitaha ng atong mismong opisina sa atong pinalanggang batanon o maalagaro na itong mayor, mga higala. Mayor Cidy Jamante, mga igsoon, alang sa igong insaktong impormasyon, kasayuran sa kalambuan sa itong lungsod, mga higala. Kung sa ihimo, mga igsoon, sa itong pangagamhanan ito ang galungsod. O di ba ka maghigala ato sa opisina, abli ka nun ay mga higala sa itong municipal administrator, Kuya Atty. Rodolfo de Carlos Jr., mga higala. Okay, mga kaigsoonan. Sige po, mga igsoon, ang atong mga Facebook accounts na pwede ninyo mga higalang ma-access usab din ato mga isgutanan karos itong kalambuan. Ito ang lungsod, mga higala, labi na kayo sa mga nagpaminaw karong radyo na gusto sila mga higalang mupadangan sila mensahe nga

atong maatiman or atong mapatalinghugan dayon manghigala, feel free lang to type this comment section sa itong Facebook Live, sa itong Facebook account, Jeriel Bihasa Mourinho Asingente mga igsoon. Anha mga higala, ninyo pwedeng i-access kining ato ang tulumanon karon or anha po din nyo pwedeng ipadangat ang inyong mga comment.

all mga kaisuran, i-search niyo yung Beat Radio, pwede niyo ma-play mga higala. Ang ato ang gabagay sa gutala, rung atong istasyon, yun mismo mga higala. Bisan ato kas gawas nasod mga igsoon, ong din hiyo sa mga higala, kutob swabos, labing lanog, ng pagsibya ng 98.1 MHz. 5,000 golden watts mga higala ato ang gilayon sa labyog ni ato ang pagsibya mga igsoon. Okay mga higala, akong Usbon, Jeriel Bihasa Mourinho, Asingente, or Rimacadri sa itong Facebook page, mga higala, sa itong DYPS Beat Radio 98.1 FM. Kala mo yung mga atuang mga social media platforms nga itong gigamit karon mga Gigson. Anyways, mga Gigsonan, 11 minutes after 8 in the morning. Alas 8:11 na sa Kabuntagon, ang Philippine Standard Time sa DYPS Beat Radio. Oras sa Pilipinas, mga higala, alas 8:11 na sa buntag. Kumusta po niya? Bangon na ang mga dugay ng atong gabi. Katong mga nanuroy, mga kegsonan, sa ito ang mga kalingawan, mga higala. Nga pilog blackout. O, pwede ay. Mas bado, mga higala. Katong mga nanuroy na, nanakay o kinini at chubibo. O, sana niya, mga higala, preswil. Nakay, mga kegsonan, octopus. Sige na, mo sa akin na, Vikings. Ang uban, wa ka-recover, mga higala, dugay kayong katog, kaya parating lipunga, mga igsoon. Kaya nagtuo sila, lalim, mga igsoon. Sus, pagsakay, mga higala, nabaw nagpara, mga igsoon. Ay, nagbagkadungog ng operator. O, mga higala, no? So, ang uban, mga higala, karoon, nagtuog pagyod, mga igsoonan. Kaya ang uban, nagtagay-tagay gabi, kaya naginindot, mangyod kayo ning magsingabot ang pista, mga higala. Naghangkalingawan, naghantaw, mga igsoon, no? Wala ka, pangmata na mo riha. Ha, pangmata na mo diha. O, ipadagat yung mga mensahe, mga higala, aron ato po, nga mag-greet ang inyuhang, inyuhang karoon diha, mga pamilya, mga igso. Ako ang Usbon, mga higala, na tarong Martes, pizza 2 sa Hunyo, 2026, mga higala. Mapit ang opening salbo, June 4, mga higala, no? Oy, sa katong mga gustong paluyo, mga higala, ha, sa tuangga live 169th Fiesta Novena Mas, mga higala. Oh, this is on air 98.1 FM Beto Radio. Sa to ang Misa Nobina matag alas 5 hantos alas 6 hapon mga igsoon. Pwedeng gusto mong mupaluyo mga higala, pwede ninyong makontak si Bro Roland Botoy mga higala, Engineer Fernando Magubat Jr., Ranil Santiago mga igsoon, o di baka diri mismo na to baga kaigsoonan. Naapon si Kuya Cristino Tino Lukmayon mga higala, to putong ipamalihog mga kaigsoonan, basinduna po siya mga kaila. At least mga kaigsoonan, mas matagaan na ito mga higala. Huwag nindot, buhay paghulagway mga kaigsoonan. Ang mismo yung Misa Nobina sa ito ang kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. No, ang ito ang mga ebanghilyos, itong kaparian, ng muhatag, silang santos ng Misa mga higala, din has kahanginan. Nabadungog po mga higala sa mga kaigsoonan dito sa uban nga mga lungsod. Ang ito ang gisgutan sa itong pare, ito, ebanghilyo. Pwede baka sa ito ang mga barangays kabukiran mga igsoon. Katong uban nga di kasimba mga higala, madungog nila mga kaigsoonan ang Misa Nobina sa gikan sa pitsa 4 hantod sa pitsa 13 mga higala. Na alas 5 hantod sa alas 6 sa hapon unya pagka adlaw gyud sa Fiesta ni Señor San Antonio alas 11 sa buntag mga higala pontifical mass, diha sa tuwa kapistahan ni Señor San Antonio di Padua mga igsoon. Okay mga higala, salipan ako mga kaigsoonan, ipadangat ang ato mga balita karon nga dunay dakong rollback mga higala sa presyos lana mga kaigsoonan. Ako sad nga timbaya mga higala ning ato ang mga opisyalis ning ato ang galungson. Labi na gyud mga kaigsoonan ngadto sa ato ang pinalanggang batan-on. Very humble buutan mga higala. Natong mayor mga kaigsoonan, Mayor Cidy Javante. Vice Mayor Danny

Elefante, mga higala, this Vice Mayor's Office, ugingon man ang atuang founder o gamahan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Former Mayor Aljon Jamante, mga igsoon, this Tuburan 360 karon. Ngayon, pagpaminaw ng mga mayor, ugingon man sa atuang mga SB members. Itong mga konsyalis, mga higala, labi na gina ni Kuya Konsyal Hinio Arigo, ang atuang konsyal, mga higala, malagaron, mga kaigsoonan, bisan pamanhanton sa katapusan yung termino, mga higala, way paglubad, way kakupas-kupas, mga kaigsoonan, ay ang pagservisyo na itong mga Tuburanon, mga igsoon. Konsyal Glenn Rigado, mga higala, ay pagpaminaw, may buntag na Agriculture Committee Chairman na ito, mga igsoon. Kapit na rin ba, mga higala, ito ang motocross, mga kaigsoonan, karapit sa city, mga higala, andam na ang ilang race track, mga igsoon. Samta, mga higala, ito ang mga department head ha, mga kaigsoonan, labi na yun sa ito ang bag-o karon, mga higalang kinini ang jail warden di Tuburan District Jail, mga kaigsoonan, jail senior inspector Ugon, mga igsoon. May pagpaminaw sa bda karon sa kuang higala, bag-o pong na destino di ha, mga higala, senior jail officer 2, SGO 2, mga higala, Crescencio Malangit. Morning ni mo di ha, sir. Sa kuha mga kakuya diha, no, sa Tuburan District Jail. Ang pagpaminaw lagi karon ni Kuya Rasni Pilapil, usas mga ninguban karon sa tuang. Kinini ang outreach program des Barangay Marmol ng Adlong Martes, mga higala. Kuya Konsyal, Kuya Konsyal ba? Konsyal Uno na ganyan mga igsoon. Kuya Duk Ili Biscayno, usas dango mga higala sa outreach program na to, mga igsoon. Aritas ng mga balita karon mga igsoonan, matod pa mga higala, this is the Freeman Banat News, dakong rollback sa presyo sa lana, magsugod karon. Ang Department of Energy, kung DOE mga higala, nag-anunsyo og dakong rollback sa presyo sa lana alang sa Hunyo 2 ngadto sa Hunyo or sa Hunyo 8 tuig 2026 nga naghatag og kahupayan sa mga motorista og transport operators tungod sa paghinay sa global nga presyo sa lana. Atol sa virtual press conference kaghapon, si DOE Secretary Sharin Garin nagkanayon nga ang presyo sa gasolina makasinati og dako nga pagkunhod sugod karong adlaw. Ubos sa prescribed sa DOE adjustments, ang presyo sa gasolina mukunhod og tag 4.76 pesos mga higala. Matag litro, samtang sa diesel 9.26 pesos matag litro. Og sa kerosene nga dunay tag 10 pesos or 10.86 pesos matag litro. Gibot yang ni Garin nga pipila ka oil companies nakahimo na og advance og og staggered price reductions og posibleng muhatag pa og mas ubos nga presyo sa ilahang nga mga station. Matod sa Energy Secretary nga ang rollback sa bagong developments sa global oil market nga nisangpot sa pag-ubos sa fuel cost og nagdala og local pump prices nga duol sa level sa wala pa ni saka ang tensyon sa Middle East. Si Garin nagkanayon nga ang presyo sa lana hinahinay nga nibalik sa range nga mga 50 pesos sa hangtod sa 60 pesos tumatag litro nga nasinati sa mga konsumidor sa wala pa ni saka ang geopolitical tensions nga nisamot sa global oil prices. Samtang og nagpadayon pa ang pag-stabilize sa presyo basta walay dakong kalihukan sa Middle East nga naglakip sa Iran, Israel ug United States. Gipadayag ni Karin nga ang gobyerno nagpabiling optimistic nga ang presyo sa gasolina magpadayon sa pag-ubos ug pagbalik nga mas sa abot kayang level alang sa mga Pilipinong konsumidor mga higala. Sakit gihapon ni mga higala, 4 pesos ra mga higala, bit mo 5. Ha? Ingon to hinungkom, abot ni mga 60 na lang mga kigsona na bintas kana medyo mahupay-hupay gid isaktong kaupayan gid mga higala. Kay mata magmatter ana mga kigsona ana nang ingon tag 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos, bisa pag 10 pesos mga higala gikas 80. Ha? Ang problema na to diha mga higala. Ang ato akaro mga basic commodities mga kaigsoonan. No? Kay grabing mahalas pala dito mga higala. Sabi ito, believe kay ko, nakakita ko mga kaigsoonan diha sa Panimalay mga higala ni Sir Ali Horlano mga kaigsoonan. Usagin is makuhaan o pagtulunan mga kaigsoonan ni Hambalay diha. Siya mismo mga higala, igastuan yun ang ihang railing si Hambalay. Gikural na mga higala, daghang kang square bar mga higala. Aron lang kakatayan sa mga utanon mga igsoon. Una nga usana sa dako kayo natong kapanag-ingan karon mga higala nga bisan gani ini si Sir Ali Horlano gikan dito sa states mga higala
Pag-abot rin mga kigsunan, naningkamot niya po magkatanom aron makasave mga higala sa pagpalit sa mga lagot mon o mga lamas mga higala ay aron nga mas makaminos mga igsuon. Muna nga kita mga higala na ito mga pobre pong i-encourage, no? Kita minahinay po tagpananom, iawat na lang po na. Ang agikans, ahos, bumbay, gloy, mga higala, kamatis, makasave ta mga higala, kaya video ugi alkansiya tanan mga kigsunan na itong ipalit o lamas. Pati na yung nakuha siguro matigom na to, no? Eh, pagpaminaw ron na, Sir Ali Horlano.

0: Raul Alnicule, inyong malagaron, ugbutan ninyong konsihal di Asbarge Putat, ng higala. Arita mga kaigsuunan, sa dugang bagabalita, mga kaigsuunan, arita sa, arina lang ta mga higala, karoon ni Bro Alcerdongo, karoon nga, kung ano, sa mga hisgot, kung ni Bro Alcerdongo, maghisgot ni tanim mga nindot, mga hisgotanan sa kalambuan sa tuwang lungsod. Okay, daghan kayo mga higalang, pwede na tong hisgutan mga higala. Ha? Sa kahanginan mga kaigsuunan nga kapahimus lang sa kadaghanan, no? Nga tuwa mga higala, kita mo'y yawi mga kaigsuunan sa mga tigpaminaw karon. Aron masayra nila mga higala unsay tinud-anay nga gihimo sa tuwang panggobyerno sa lungsod. Wa matug mga higala ning atoang pangagamhanan sa lungsod mga higala. Adlaw-adlaw gani makita ninyo diha sa tuwang gi-post sa social media nga dunay tagtagilma. Labing minus tulo duha mga higala kabaga Facebook post mga higala nga mga gihimo nato mga kaigsuna mga inisiyatiba alang sa kapahimuslan sa mga katawhang tuburanon mga igsuon. Gawas ato mga butang watay labot mga higala nga katumay ato ang nga dunay may mga kini ang hingtungdan nga mga tao mga higala ng opisyal ug mga opisina ni ana mga igsuon. Ari ta mga higala ni Bro Alcerdongog alang siha mga balita karon mga higala. The Captain Moves, Kuya E, please come in.
1: Yes, bro, Jeril, may buntag din mo ni DJ Roland Buto yung sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Lalaki, naglabay o basura sa dagat sa Pasil, giisyuhan, nangayo o pasaylo. Natultulan o nailhan ang lalaki nga nakita sa video nga naglabay o basura sa kadagatan sa Barangay Pasil, pinagi sa tabang sa CCPO o police station size. Iisyuhan usab siya o citation ticket sa CCIT tungod sa iyang paglapas. Ang individual nga si Juanito may paabot sa iyang publiko nga pagpangayo o pasaylo o miyangkon sa iyang sayop. Gihangyo usab niya ang publiko nga dili sundon ang iyang nabuhat. Matod ni Mayor Nestor Archibald, hinaot nga magsilbi kining pahinumdom nga ang pagatiman sa atong palibot o kadagatan, responsibilidad natong tanan. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, o nanukan na lang diri sa Sibikot 2 Tuburan. Shout out to Sir John John Sumalinog, o siyempre sa ato ang matinabangon ni Konsyal sa Lungsod sa Tuburan, Honorable Glenn Rigado and family. Ini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcerdongog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcerdongog. Mga higala, nukad live. Gikan sa Sibiko 2, mga higala. Maing pagpaminaw, maing buntag, Sibiko 2, Director. Kanhi Konsyal Slungsos Tuburan, Artemio Aldin Horlano. Good morning ni Maria Kuya. Paminaw ron ato mga kaigsuunan no diha sa Sibiko 2 usab. Ako mga higalaan diha sila si Junjun Sumalinog, idol. Morning ni mo diha idol. Ngon man diha karon sab di Don Christian Montesilio. Wala ang pinakamatso mga higala. Natong security guard diha sa Sibiko 2. Don Christian Montesilio mga higala. Matso guapito, matso ambungan, Christian Montesilio. Ya karon mga higala sa mga kaubanan or mga kahigalaan ato diha mga electrician, dili mga kurintisyan ha, electrician. Ha? Silas dong dilyo mandak jinggoy kabigas ninye labangon. Ha, diha karon sila mga higala si Agaw Jandi Bihasa. Ha? Sila karon des boy Alan Kaidik mga higala. Good morning mo na bay Alan. Sa tanan na lang, di na to matagsa-tagsa mga higala.

Higala da sibiko dos tunga kegala. Good morning ninyo dia. Arita mga higala, sadugan nga mga hisgotanan mga igsoon. Arita ipibaw na to ngatong outreach program karon mga igsoon. Anhas barangay Marmol, Tuburan, Cebu mga higala. Kakita taro diha mga kaigsoonan, no? Nila dihang Kapitan Angguay mga kaigsoonan. May pagpaminaw ninyo diha Kapitan. Ha, Angguay diha sa barangay Marmol, sila si Konsyal. Eh, Konsyal Nato Libria. Konsyal Tata Libria. Ito ang mga kamiguhan diha, kung mga kaliwatan. Sila si Agaw Nilo Kagay. Ha, sila si Tio Kwanda. Remote ko ni Kwanda. Iwan na sa Sinjinti. Bina. Remote ko siya, da. Ang Kwan. Sa iway gahom ng kalimot, no? Diha sa Kwan. Barangay Marmol diha sa may tangki. Ngayon man si... Siyo, kuwan dia. Nabihasa po na to, family dia. Samta mga higala, arita mga kingsunan, aning dunay, mapani no? Ito ang public service. Usaka, kuwan dia mga higala, itakang ito mga kingsunan, may puntik-puntik ko ng mga higala, kipanag-iya ni Geraldine Lupango mga kingsunan. Ha, kinini ang maong ID mga higala, or kinini maong kapitaka dunay sulod nga ID si Hambana o siyang anak. Dunay ATM sa purpose o sa mga higala. Oh, nya dunay matod pa mga higala ay dungganon ID. O kwarta nga 2,124 pesos mga higala. Palihog ta kung kinsay nakakita, nakapunit ani mga kisuna. Iuli ang taon ni kagamit, ang taon kaya nila ni Ma'am Geraldine Lupango, may tag-iya ani mga pitaka. Dunay siya ay ID mga higala. Si Hambana o siyang anak, doon ay purpose ng ATM mga kaigsunan o ATM sa dungganon mga higala. Doon na po'y plate number mga kaigsunan, natagak mga higala, no? Plate number, J124QJ mga higala. Kinsay nakakita o usaka plate number or plaka sa motor mga kaigsunan. Nga doon ay numerong G124QJ mga higala. Nahulog ni siya dito sa Lugo mga kaigsunan, gibalaban ang gikan sa Lugo nga to paingon diri sa Tuburan. Palihog lang tas nakapunit ang nanag-iya ni ining mao si Hermes Lianos mo itag-iya. Palihog tawag kung kisya nakakita o palihog i-turn over o tawag lang mga higala sa 0931-852-6905 mga higala. Okay mga kaigsunan, mga public service mga higala. Ah, kung usbon nga gakuan-kuan mga higala kay tunam gyud uban nga pila kunoy mabayaran kung magpa-public service. Kuan taw ni bayad ha? Serbisyo giding ato ang mga higala. Ha, lain sa kanang public service nga imong pabayaran. Serbisyo publiko gud na mga igsoon, di ba? No, mao gyud na mga higala din his ato ang BT Radio mga higala. Ha, wa gyud na ingon mga igsoonay. Ingon ana mga higala ato adri nga makatabang ta kay ang maninani mo naguol pagadi mo pagintiwasan mga igsoon. Oh, muna nga, ang atuan din mga higala, purely service na yun mga kaigsunan. Servisyo publiko. Kita din sa kahanginan pagpaabot mga higala sa insakto, tukmang informasyon mga kaigsunan o di makapahilo sunahuna mga kaigsunan mga nagpaminaw na to mga higala. Even dilita professionals mga higala, abot na din sa bitiridyo mga kaigsunan, wala tayo bisan-unsang credentials diyan, ito ang gitipigan mga higala. Ah, orgi pagkatuog mga kaigsoonan, magunsa man nagdaghan ta credit credentials nya ato ra dang giusap, ato ra gipakatuog mga kaigsoonan, di ba? Ah, so ato ang mga higala purely serbisyo paghatod sa insaktong impormasyon. Sa dita professional mga higala, ang importante dili unprofessional mga higala ang atong gibutang diha sa atong Facebook mga higala. Ah, kay nyo makita nyo masubay na kong Facebook mga higala puro buyag. Wa kita mga kaigsoonan mag-apil-apil ana mga higala. Nga celebrity ron sa social media mga igsoon. Okay. Ato ang mga higala diri. Pobring igsoon, pobring silingan. Apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa isig ingon mga igsoon. Respetuha lang ko. Kaya tong respetuhon sa tamo mga igsoon. Ana ra man gina mga higala, no? Respeto ay lang gyud mga higala, no? Labi nang gyud mga kaigsoonan sa pagduma sa ato ang galungsod mga igsoon. Kaya kita mga higala isip or ubos mga kaigsoonan sa opisina sa information office mga kaigsoonan o sa public information office din sa tuang galungsod. Ha, ito ang PIO mga higala gipanguluhan ni Miss Shanmay Villaronte mga higala. Among dakong responsibilidad mga kaigsoonan ang paghatod ninyos
insakto nga informasyon mga higala sa Kalambu as lungsod. But katong mga hiwi or dili maayo mga mga butang nga naka-disinform sa mga constituente sa lungsod mga higala na amo sab nang dakong obligasyon sa pagtul-id na anak mga igsoon. So ala-ala na mga higala, no? So arita mga kaigsoonan, arita maghisgot aring mga nindot nga butang mga igsoon. Arita maghisgot ato mga butang nga mga kwan, makapadugang sa stress. Ha? Arita mga higala.

Ang imorg yung uban mo yung nakapatiguan nimo. So, sakto gina, kaya nagpalit bitag og pan dito sa bikiri, katulog yung kogitatay. Ingko nga, ayo! Nota din taong tindira nga natuog pa siya nga. Kita siya nako, ubanon kayo siya. Masay ato, tay? Ingko palit ako og pan, day biday? Siya asa man, ani tay? Ingko, kiniday ay, balikbahin ti lang. Humaniag putos, ya, daratay, oh. Nagit, balik katulog yun. Di nagit to, ingon nga, mahita mong masipiat pa siya. Yeah. Eh, katulog man yun, mga ison. Ha? Pero, medyo bata-bata, kung nag-ihapon, eh, kung pati ipatina lang yun nato ni ang atong buhok. So, sa may mo sikrito, ikaw nga, sige lang yun mo katawa. Alam mo katawa, maurang usah. Kailan yeah. Na po mga higala. Katawa ka, unya, kailan na ikatawanan, kailisa siya. Katawa kanya di katawanan ni Zora na sa daan oi. No? So, hingatawa ka mga higala, ang imong kunot di magpundos agtang asa balhin. Antos imong lubot. Adi makita kay malihan mo na sa brief purol. O, di ba mga higala, arita maghisgot ani mga kingsunan ani. Doon na natin bago mga higala o newly installed mga kingsunan natong acting district jail warden mga higala. Si Jail Senior Inspector Yandes Ichabis Upog Mahigala. Good morning, sir, and welcome sa imuhang bagong working place. Dinhi sa ato ang lungsod sa Tuburan, municipality of Tuburan, Mahigala. Dili lang diha sa pasilidad sa jail, Mahigala, TDG or BGMP Tuminha, Mahigala, kundi lakip na diri sa kinatibuk ang lungsod, Mahigala. Kaya believe kay ko aning ato ang mga higalang organisasyon das BGMP mga higala, Han-Ice BGMP mga igsoon. Eh, grabe ka supportive mga higalang unsay mga ha, initiatives o unsay mga kalihukan, gimbuhaton na to dari mga higalang kapahimuslans katauhang tuburanon. Naagidi mga igsoon, full force gidi mga higala. Gani si J01 or Jail Officer 1, Sir Flores mga higala kaganiha. Ngutanan ako dito sa balay, sayo kay mga kingsunan, kay Slingan Man Medias Boarding House, ni Kuya Buina, Puntilias, mga higala, yung malagarong konsyal, das ba, lungsod, Scatmon. Pero doon na siya, boarding house, das da, lungsod, Tuburan. Slingan, Mr. Flores, doon siya, sir, asam na, yung marmol, layo na. Dol-dol lagi na. Dol-dol lagi na, pero, mura sa kagmatiguag, sinubay sa pa. Ha, kay misiki kagsubay sa pa, labang kag mga tubig, hinoon, karon uga kay sa pa, kay may baha. No, so, kung gusto ka, nga di ka mo agig halbo, ato ka agi sa libo dito sa detachment mga higala sa ato ang Philippine Army mga higala. Ay pagpaminaw diha ni Sergeant Blanca. Sarge, good morning ni Buda Sarge. Dito karos Barangay Kamans or sa Kansi mga higala ni Sergeant kinini ang amigo na ko Gilbert Tatabio. Good morning ni Buda Sir. O sa inyong mga kaubanan diha. Binagyan di bro Dennis Flores. Oh, so, grabe ka supportive mga higala. Karon na tayo outreach program, tuapod ning ato ang mga taga BGMP. Sa Tuburan District Jail, labi na gyud Kuya Rasni Pilapil. Ha? Muni manuli, mga higala. Muni manuli, mga kaigsuunan. Usahay ko na inig. Usahay ko na, bro, inig panuli niya, bro. Usahay, maiking sa kuno siya. Labi na gyud ka nang mahapitam ulit, ha? Kaya nga sa kusya, ay! Ito'y hakaw! Kuya Ras! Mugoy sir mo na ikong amigo eh. Muna tig panuli mga higala during summer season mga higala. Pero karon wala tayo tuli pa ron ha? Kay minos patas kahimanan mga higala. Delikado mga kuning tuli o mag-bleeding mga kingsunan. Doon na raman tayo ikaskidjol mga higala diha nga tuli diha sa ito ang RHU mga igsoon. Ang atong bago mga higala, akong Osbon nga District Jail Warden mga higala. Yes, at BGMP mga igsoon, Jail Senior Inspector Yandes Ichabis Upog. Welcome to Tuburan, sir. Upog, no? And thank you so much. Ngadto sa tuang kanhi mga higala, acting jail warden diha sa ato ang Tuburan District Jail, akong amigo. Jail Chief Inspector mga higala, Christian Noel Obispo. Thank you so much, sir, sa very genuine nga serbisyo. Ah, sa imuhang liderato. Ah, diha sa ito ang Tuburan District Jail. Sabi po to si Sir Kuan. Ay, ah, si Sir Obispo mga higala.
Werte kadaghan mga kaisunang initiatives, mga ideas, mga higala nga nakapabago sa kinabuhi sa mga PDL maghigala labi na gitos panahon sa paglaya nila mga ison. Ha? Doon na may mga kininiya mga higalang nabagko na gyud bisag wa pamulaya diha mga higala. Nausab na gyud ilang kinabuhi diha mga kaisunan kay ilan yun nakita mga higala da during the religious activities mga kaisunan. No? Doon naman na diha. Siyaro di ka mabutan ito mo nga. Di makaabok tinuhuan itong born again ito magbalik-balik og son. Nga na pa'y magmisa lin minister kada adlaw, kada hapon. Nga, ini kada Domingo, doon na pag-i misa mga higalas pare dito. Asang simbahan mga kiksunan, ilive na nila diha. Sus, mabutan yun mga higala. Kada adlaw ampo. Kaya nga nagiging ko, grabihas mga PDS to brand district jail. Mura mag-isjanti sa ah. No? Sigilag ampo mga iksuon. Butangan pag yun mga higala sa disiplina diha mga kiksunan o sa mga opportunities mga higala. Bisan na akasasod mga kiksunan, doon ay mga nagkadaiya mga oportunidad. Di astuburon sa sick jail mga higala. Oportunidad sa pagkaton mga kiksunan o unsay mga kinini ang mga nagkadaiyang mga kurso mga higala. Labi din yun sa electrical, welding, bread and pastry o guban pa mga higala. Naros panahon sa imong paglaya mga kiksunan, mahimo na ka mga higala. Usaka kuan mga higala, inunta nga, confident ng kagang mga higala, bisan pa mga kiksunan nga nagikan kag bilangguan. Rudo na kay angay ikapasigarbo kay pwede nang mabag-o nimong kinabuhi ngadto mga higala og dili na ka mahimong drug dependent or dili na ka mahimong makahimo pa og mga salaod mga higala gumikan duna na kay igong katakos mga higala simula katunan so ditos bilangguan mga igsoon nga pwede nimo mga higala himong panginabuhian. Diba? Ana mga higala? Gawas yala mga kigsunan daghan ang mga tinunan dito karon mga higala nga nagpakahuman na mga kigsunan sa ilahang pag-eskwela. Alternative learning system als mga higala nakahuman mga kaigsuunan sa high school mga igsuon. I don't know, murag senior high mga higala, no? Sugda na po dahil ang mga kaigsuunan. So, kung nalang mga higala, no? Inumautoy mga kuan mga higala, mga programang gipalapdan ni Jail Senior Inspector Christian Noel Obispo. Kay di man po dako kalimtan mga higala ang pirmiro yun o ang nag-ugmad yun mga kaigsuunan nga liderato di Astuburan District Jail mga higala. Ang una yung kuan mga higala diha, miduma mga kaigsuunan ang mong posibilidad na nagsugod pas 8 kabuok PDLs mga higala. Ang kanhi o pirmiro yun mga higala ang warden diha nga si Jail Chief Inspector M. Enriquez mga higala. Ako ang kumpare. Good morning ni Moranda pre. Ha? Ako ang mga kuya pre mo ni mga karaan gidi ha. Una gidi ha mga higala na suod ato mga kaisunan kay as kanhi Public Information Officers Lungsod kita man to mga higala change of ideas mga higala magtinabangay mga kaisunan about sa ilang pag-ugma diha mga higala kinsay mga duulo na to ng department heads na makatabang nila diha aron nga ma ariglar ang ilang pasilidad mga ison. No? Kita to mga higala diha nagkitambayayong kay isarbay magtinabangay. Kita ramang mga ong, di bagoy? Di bitaw? Kuan to mga higala, tinabangay ta kay kuan mi, parehas mi nga mimbro sa Tuburan sa kinini ang yes, si kanhi kuan po mga higala SGO4 kinini ang Lucino Kapul, Kuya Lucaps, no? Tuburan Eagles Club ang gito. Ya, si Jail Chief Inspector M. Enriquez mga higala, kuan man to? Cebu Peacemakers Eagles Club. So, agilagi hapon mga higala. Una nga di mangidato na, no? Matalikdan o di mangidato, maagwanta mga higala, labi na gyud og hangyo alang sa pagserbisyo sa katawhan mga higala, ng atong kakuya, ng ato po nga natabangan mga isuon. Oh, hantod mga higala nga nasuod na to, no? Hantod ato nakita mga higala ang yun sa pagpaningkamot, yun sa pag-transform mga higala ni Jail Chief Inspector kinini ang M. Enriquez kani adto mga higala ang jail mga higala des Tuminhaw. Sabi ko yung magtuo da bro yung mabuhay yung kamunggay mabuhay kamunggay da mga higala ang mismong taga Tuminhaw kani adto mga higala diha maingon yun sila nga di na mabuhi ang dihag magtanom-tanom ka diha ay samang pag-uma ni mo diha nga siguro mais mula hotay kumuting kahoy anak.

Sir Manghigala, sa SB Manghigala, si Kuya Ray Mateo Laurel. Ganit karon mo gihapoy ato ang consultant Manghigala. Siya mo'y nagtabang na to kanianto, Sir Kit Marcel Katubis, alias DA Manghigala. Aron atong mausab nga kaigsunan, ang sistema si Yuta diha sa jail Manghigala, o karon mga kaigsunan, puro buyag. Sos, kanang kamunggay, anak kasmerkado, pati mangyong mahala. Pilar man na kapalak mga kaigsunan, pero dito bro, ato kakita dito, kamunggay, tagtungas dupa. Purti nagkuag palwa, no? Purti nakalusog, Manghigala, gamit ang organic mga kaigsunan. Natural farming and organic fertilizers, Manghigala, ilang gigamit niya karon. So, mga karon Manghigala, na-transform, hangtod mga kaigsunan, abot Manghigala si Jail Chief Inspector Christian Noel Obispo. Hangtod Manghigala ang mas ninindot pagid mga kaigsunan. O karon Manghigala, ana po tayo bag-o mga kaigsunan. Ha? Nga warden na sab karon Manghigala, Jail Senior Inspector Manghigala, junior ni Manghigala ni Kuan, ni Sir Noel Obispo, no? Si Jail Senior Inspector Yandis Ugun Manghigala. Okay. So, 42 minutos nang nakalabay, alas 8 kabuntagon, Manghigala. Ang kong Osbon, Geraldine Lupango, Manghigala, kisa nakakita siya putakang ito, nga dunay puntik-puntik, Manghigala, dunay ID, siyang balak, siyang anak, nga dunay ATM nga 4-piece o ATM sa Lungganon. Nga, doon na ito'y kwarta in taong ko, no? Nga 2,124 pesos. Ito ang tag-uli, Manghigala. Turnover lang, dinha sa Tumurang Police Station o ribakadri sa ito ang mismong istasyon sa DYPS Metro Radio 98.1 FM. Plate number, Manghigala, usap, gipinagiya ni Sir Hermes Llanos. 0931, tawagin lang siya sa 0931-852-6905. Kung kinsa nakakita siyang plate number, G124QJ Manghigala. Huwag ni siya, gibrabana dito, gikan sa Lugo, paingon diri sa lungsod sa Tuburan. Halihog lang kuno tag-uli, kinsa nakapunit Manghigala nga ito ni Sir Hermes Llanos. Samta Manghigala, arita sa ito ang mga arita sa hisgutanan sa karon sa agrikultura, bro, no? Nga, palihog sa tabro sa ito ang kon, niya nalani siya, ugma nalani pun. So, sa nihimuan o news items ni mga bagong posting ni kon, diha day mga kiksunan kagahapon, no? Ang kanhi nato Manghigala Ombudsman Attorney Virginia P. Santiago Manghigala. Kung siguro naka hinumdo mo ni ini mga kaigsunan, murag kanhi ang presidente siguro ani ombudsman siya, murag presidente ato Gloria Arroyo pa man siguro to. Wa ko masayo Manghigala. Ang mga kuan mga kaigsunan, may korte si Cole Manghigala. Ang kini mga kaigsuunang mga legal alternatives for women Manghigala Law Center Incorporated mga kaigsuunang during their courtesy visit today mga igsuon or kagahapon Manghigala makita din nyo sa Tuburan Cebu Spring of Success ning maong Facebook post Manghigala kagapong adlaw June 1, 2026 dito sa Muse Office Manghigala ning ato galungsod sa Tuburan dito mga kaigsuunan sila si Law Center or delegations gipanguluhan Manghigala ni Miss dito sa Manghigala si Miss Lorenza D. Fernandez Executive Director Manghigala ug ingon man si Attorney Virginia Santiago mga kaigsunan no? President of the Board of Trustees Manghigala. Okay, so dito ni mga kaigsunan bisita ni Manghigala ngadto sa ato ang opisina sa ato ang galong susubra. Ato ni isgutan ugma Manghigala panduna patay bagay isgutanan sab karon mga isu. Anindot ka mga isgutanan Manghigala kay kagahapon nagkaistorya may Manghigala ni Juan ni Kuya Ray Mateo Laurel mga kaigsunan. Uy, kita dai diri sa Tuburan.

mga higala karon ang naguna or champion first mga higala sa tibuok Pilipinas mga kaigsunan. Namnami ha, tibuok Pilipinas mga higala. Kung maghisgot ta maghigalas paghimo o pagmugda mga kaigsunan og organic fertilizer mga kaigsunan. Ema, sugarbo sab na nato mga higala. Dinhi sa tuang lungsod mga kaigsunan. Nga kita mo giila sa tibuok Pilipinas mga higala. Sa paggama mga kaigsunan og organic fertilizer. Okay, doon na tayo mga higala karoy himuan as organic fertilizer. Gani ako niya ng ako ag video mga higala. Suro niya ta dito sa himuan anak mga higala dito sa tuang dump site mga kaigsunan. No, aron mapakita na to niyo yung social media mga higala. Alam mo itong i-post mga kaigsunan. Kanabang makaabli mga higala o kaayuhan sa tuang mga viewers sa Facebook. Di kay maka maka agat mga higala or maka adapt mga kaigsunan dili mayo negatibo mga higala. Tagatuburan mga hata. Ha? Proud mga hata as tuburanon mga higala. Ana ta maghisgot mga kaigsunan aning mga butang mga higalang tinud-anay nga nahitabo mga higala nga nindot mga kaigsunan mapahimos na sa mga tao. Sama ani mga higala karon. Nya. Angay bay ginipud natong ikapanghambog mga higala kay kitas tuburan mga higala daghan kadaghan ta nahimong numero 1. Karon mga higala numero 1 na pud ta mga kaigsunan kung maghisgot tas paghimo og fertilizers mga higala. Di mausik mga kaigsunan ang mga waste mga higala diha sa to merkado publiko ana mga waste sa panit sa mga prutas usa na diha nga mga waste diha mga utanon mga higala ato nang gikolekta gidana dito dito sa basurahan mga higala but gi ato nang gi recycle mga higala og himo nato sa organic fertilizers. O karon mga kaigsunan kana nga mga machine nga gipanggibalibaran dito baga higala dito sa ubang mga lugar kita diri mga kaigsunan why balibaran nato diri mga kaigsunan ato nang dawaton ang tanan kay ang atong kanhi mayor former mayor Aljun Jamante o kasamtangan natong mayor mga higala Mayor Sidney Jamante ha kinini ang naningkamot yod mga kaigsunan nga mapahimos na ng mga makinaha mga higala kay sayod sila nga kana mga makinaha maanugon makawang na mga higala di nato nagamiton og dako kay nagkapahimos lang natos mga mag-uuma nato diri sa tuburan mga kaigsunan. Gani si Sir Ali Burlano nakagamit na anak mga higala. So, gana mga kaigsunan, di ba? Pero, mingon sa sila nga. Siya, kana nagkuhan sa radyo. Kuhan ko no. Sip-sip lagi ko no kayo. Samta, nagtrabaho dito din sa kumpanya kaya magsinip-sip ta. Kining atong pag-mention sa mga nangatungdana sa tuang lungsod, gibalik-balik na itong mga higala ato ginampalamian. Well, siyempre, kasi sila may nagduma din sa tuang lungsod. Asam din ako na isam na akong hisgutan. Ako na yung inoon. Salamat dito, Mayor Gungunhika dito sa Dumanhog. Nga magmaingon ko nga, salamat Dias Mayor sa Oslob. Salamat Dias Mayor, asa na napitang ha? Nga lungsod, mga higala sa probinsya. Siyempre, ang mga naningkamot, mga higala din sa tuang lungsod, may atong tagaan o credits ana mga higalang mga kaayuhan nga napahimos lang sa katawahan. Ili na sinipsip in town mga higala. Kaya kita isip gitahasan mga higala sa pagpahibaw mga kaigsunan. O kung sa'y mga nahitabo sa tuang lungsod, di ako ng responsibilidad mga higala sa pagpahibaw sa katawahan. Di in town nga wantang kumutrabaho o kumpanya. Sinipsip ko sa kong manager aron ko tila ko diha mga higala kung sana inyo ng mga termino diha mga kaigsunan. Sakitan lang siya siguro gining uban nga makahibaw mga higala. Ha? Sakitan lang sa siguro ng uban nga makahibaw mga higala unsay tinud-anay nga nahitabo sa kadaghang nahitabo nga mga kaayuhan sa tuang lungsod. Ayaw ninyo gisakit. Isip po sa katuburan ng mga higala. Pilaran po ni sila kabok. Taghan manggit ang nalipay mga kaigsunan. Samo tagyag akong ipahibaw ni karong Hunyo Jis, bro. Samo tagyag ako ng ipahibaw ni Hunyo Jis. Ha? Kamong mga nagpaminaw sa pagkakaroon, karong Hunyo Jis, mga kaigsunan, musamot yun mong kalipay, mga higala, og atong pasalamatan, mga kaigsunan, former Mayor Aljun Jamante, Mayor Sidney Jamante, Vice Mayor Danny Jamante, Ma'am Odisa, mga higala, Jamante Castillo, mga kaigsunan, gumikan karong Hunyo Jis, mga higala, inyong madungog, og inyong makita personally, mga higala. Ang pinakasikat nato mga higalang mga banda mga kaigsunan labi na gyud ang bandang Sweet Notes mga igsoon. Ah, di ba? Lipay tanda mga igsoon. Wala gina kong gingon mga higala. Ah nga, way lain mga kaigsunan nga naasa kasing-kasing. Kanhi Mayor Aljun Jamante, Mayor Sidney Jamante mga higala.
kundi ang kalipay na itong mga tuburanon, mga kaigsoon. Si Mayor mga higala, kinini ang Aljon Jumanti, labi na gid ang iha mga anak, labi na gid si Ma'am Odisa mga higala, Sir Philip mga kaigsoonan, si Ma'am Lani mga higala, Engineer RC, kinini ang attorney yan, Engineer kinini ang Tyron mga higala. Maagin sila, nisuporta ni sila mga higala sa ilang amahan. Bisan pa gani mga kaigsoonan sa kanianto mga higala sa mga ha? Mga challenges kani ato sa during 2010 hanto dagyo no sa grabe kagubot ang politikas tuburan ni ato natalikdan in taon ni mga higala tos

Kadugay na to mga higalang. Ha? Ikisa may wak ilag sweet notes itaron bro. Ay no. Ah, kalabang nilain o kinini ang tirada ng mga kanta mga higala, no? Dunay mukantag Yuyuy Villame, mukantag Max Urban, mukantag sag mga Bagong Generation, mukantag disco, mukantag Freddy Aguilar, mukantag MLTR. Ah, tanan mga higala tirada kuha ning sweet notes mga higala. Sikat na gigay ni karon mga gigsunan niya karon ato na gid ni. Madungog mga higala sa lungsod suburan. Kung sure yun ko mga higala, sigurado yun ko ni bro. Nga daghan, di lang tagatuburan may muwari ni. Sweet, sweet notes na guda mga higala. Si Ilyas, nawa naman to si Ilyas. Minga-minga naman to si Ilyas. Nag-artista naman to si Ilyas. Ha? Nag-artista naman to si Ilyas mga higala. Ang sweet notes, huwag pagkaluma mga higala. June 10 mga kigsunan ha. Mark your calendars mga higala. Ha? June 10 mga higala. Ang kwan. Kala may ikalipay na to mga kigsunan, no? Kala mga pagpibawa na mga higala. Angay na ito ikalipay, isip tuburanon, kay di tayo nga, ah, sip-sip si Nisikwan, oy, ang-ang, man, mga higalag, mingo ko dito nga, muni mo na, kinigihimo, nahitabos tuburan, alaghimo, ano ang Mayor Ritos Tulido, Mayor Ritos Malamban, mga higala nga, mismo manggit ang mga namunuan na rin mga igsoon. So, ako ng trabaho, mga higala, pagpahibaw ninyo dihas kahanginan, kung managihimo, wa matug ang pangagamhana sa tuang lungsod, mga higala, ka na mga nahitabo, ng mga karsada diha, National Highway, karsada pa sa Barangay Utso, kapila lang ito, balik-balik mga kaigsunan. Pareha sa ospital, good mga higalan, yan to. Sige, tag-komentaryo mga kaigsunan, o sa nahitabo sa Tuburan District Hospital. No, asa man na ito i-refer mga higalan problema sa Tuburan District Hospital. Nga ang Tuburan District Hospital sa una mga higala, unsa man to? Under man to mga higala, sa kanhi pangagamhana sa gobyerno sa probinsya Sugbo ni Adto mga higala. Sige tag-komentaryo kay wow lagi na. Magsigig tukmod-tukmod sa ambulansya, unsa pa na diha mga higala, no? Perti pa ita. Unya, ang mapasangin lang sa mga tao, mga kingsuna, sa wa makahibaw, mga higala, dahil nag-post sa Facebook, adto na sa atong mayor. Motong atong ipasabot, dinis kahanginan, mga higala. Nga kitang gani sa ato ang lungsod, mga kingsunan, gani adto, mga higala, ang mga ambulansya sa ato ang lungsod, ato, ganang ipanggamit, mga higala. Ha? Sa paghatod o mga pasyente nga bisan pa admitted sa Tuburan District Hospital mga higala, kita nga atong mga ambulansya para gina rescue dito sa itong lungsod mga higala, ato ginanggi palapdan atong serbisyo nga mapahatod nato gyud dito kay di nato maagwanta na dunay constituency nato mga higala nagkinahanglan og tabang di nato matabangan na karon mga kingsunan og dunay manginana problema sa una i-repair sa tuang lungsod di utang watay labot ana mga higala tanawa karon sa pangagamhana ni Gubam Bari 4 mga higala. Alawa. Asam day under ang Tuburan District Hospital. Cebu Provincial Government mga higala. So inana na mga higala kana mga hitabo da Barangay Utso. Unsa na diha mga higala? Hagbay ra kita mga kingsunan nagsige na lang tagbalik-balik tres sa tong programa. Gipost pa nato na social media kanang karon ting init maron. Wa na sad ta mga higala, pero wa na mga kingsunan duna na sa mga maing laki mga higala nagpapiling vlogger mga kingsunan nga magpost-post din diha sa social media. Ah, butangan pa usahay barko dihan kanang picture sa EI mga higala, ilang butag barko dihan ko ano? Kwento tay labot ana. Ang DPWS nagsige na intaw taghangyo sige sa silagsaad mga higala kay lagi daghang project way human-human mga igsoon. Mo na karon mga higala, nawa gid na matiman hangtod karon mga kaigsoonan. Ha? Daghan ni mga higala, dili lang kanang karsada des lang tad. Apil na nang taytayan des sa suba mga higala, kanang karaang taytayan sa suba. Hagbay ra gid unta na nga ilahan ang obligasyon sa DPWH nga ilan ang tangtangon. Ilan ang gubaon mga higala kay aron nga dili peligros mga bata diha mga ligo mga kaigsoonan. Kay simbako makalitan nagkahunlak diha mga higala. Simbako lang yan dunay mga daghar ba kay mga bata mga ligo diha, labi na gid kanang tingtaob. Oh, so ilahan na mga higala, ato na nang ipaabot nila mga higala, hagbay rata sig paabot mga kaigsunan. Oh, so ako lang sa uban, no? Sa mga wala pakibaw. Tanang ako ang ikuan mga higala, maingon kita, FYI mga higala, for your information, sa uban mga higala. Ha, nga, kuan, daghan na ta ang kapabot o guwanan. Ito nang ibalik-balik, din na mistin, magsigitag, ha, muratag plakang guba dari mga higala. Sige na tagbalik, pagpaabot, anas mga hingtungdang opisina sa 3rd District mga kaigsunan. Labi na guys, DPWH mga higala. Hangtod karon ron, maginatima na mga kaigsunan, na di na to na obligasyon. Huwag asa ka, huwag atong kahang bangutan-on ang opisina mga higala sa atuang kongresista dinhi sa tersero distrito mga higala. Labi na gyud ni kanhi congressman PG Garcia mga kaigsoonan. Ni
Ingon ta nga, ah, di na muna ka, di na muna siya, dili na muna siya trabaho nga kaming yano nga mga magbubuhis mo ato pagid mi mismo kay duna may nangatungdanan di silungsod. Now, ayaw ipost sa Facebook adto sa opisina sa tong mayor kung gusto kang masayon. Di man na lugar ng Facebook, ha? Ha? Di na lugar ang Facebook. Alang ni sa katong mga nagpost sa Facebook, daghan mga nagpost na, pinaghanan nagpost na. Ako lang ang gisgutan mga higala for awareness ba, no? Sa kadaghanan mga higala nga, wain taon matug ang ato ang pangagamhanan. Ha, mingon ta mga higala nga, ah, mas may pa itong 360 kay na highway man? Natural! Natural kay ato ana mga higalang jurisdiction ng 360. Kunya, siya mo'y pinakapotensyal nga karsada nga mapahimos lang sa daghang kabarangayan des kabukiran. Now, FYI na sad, for your information, alang sa wak makahibaw. Ha? O pila kabarangay mga higalang nakapahimos anang karsada gikan des Alegria mga higala. Paingon nga tos bangkito mga igsoon. Now, kung wak pa na mga higala, wag ito nag-ana, no? Magbagul mo lang sa nosos, paita na napita. Ang kaming taga Marmol, ang kaming taga dito sa Tumog pa, anadagan sa kayo. Karon nga nindot, anong karsada? Paingon din, abugadas lang tayo. Ito ang highway dito sa, kuan? Sa 360, natural. Ang, imo din ang trabaho on, ha, di mo na. Purbida git in town. So, sambot lang. Sus, purbida niya mahingala na matugbati. Dahil kisi-kisi, mga higala. Naragin na ninyo. Kaya ang akwar niya ikatambag ninyo, di mo ganahan nga masakitan. O sa to, sapunging inyohang dunggan. Ha? Naara mas siguro barato, das DIY nga ka na ang baratohon nga earpads. Or ka na gwan. Uli, wagi budget, gapas, butang. Aron di madunggan niya ini. I-play lang balik humas kong programa kay nindot ng ganito ka rin bitirinso. Inana, ragod ang akong ihangyo ninyo mga kiksunan. Kay ako agad mahigala katungod o responsibilidad nako, obligasyon ako mahigala pagpahibaw ninyo sa insaktong informasyon o ako po ng obligasyon mahigala ang pag-tulid mga kiksunan sa mga gituis mga higala di mao ng informasyon mga higala kalisod kayo. Makakuanta mga higala, influensya ta mga higala sa mga tao di mao dili maayo nga pagtuo. Ah, dili mao nga mga impormasyon mga higala. Kay kita ra ba diri sa Biterio under sa kwando no? Presidential Broadcasting Service ang atong gipait mga higala karon ang fake news mga higala. Ha? Ang disinformation mga kaigsoonan mo nay ato ang gikwan. Okay, lisod kayo. Ilan tayo 2 minuto sa subida. So ano man ako pagpadangat anis mga ha, mga kwan nato dero, mga greetings nato dia sa subida regana ra ba nag aabot nga, ay, Dong Aljon Muntibon, pasinsya kay Dong Aljon Muntibon, kay Jesus, sorbida. Kalimot, siku, wag home, kalimot, Dong Aljon. Nagpaminaw ron diha, mga higala, siyang motor parts ron diha sa may kwan, ay, yung shop diha sa kininiang na may gisulirhan ng Pablo, diha sa Jassy, mga higala. Sa musbundira, bagi di po di mo talikon, sponsor na to, mga higala, sa toang, ato sa City Palabras, marihantod yun, mga higala, karon sa toang Misa Nobina, mga higala. Dong Aljon Muntibon, may pagpaminaw sila karong shop dito sa Kotkot Barangay Daanong Sud, Tuburan, Cebu. Sila si Evangeline Parilla, may pagpaminaw, may buntag ni Mordias Barangay Dos, nagpaminaw sila karon by Rico Dinsing, mga higala, taga Barangay Kamansi. Kamansi ni si by Rico Dinsing. Sayod na siya diha sa Barangay Kamansi ug unsa na ni adto agiana ra gitaw nagkabayo di ba Bayrico magikantas batarya ni adto no agiana ra gitana mo agi ta dito sa ilahan ni Consul Bragat dito sa may kuanay sa may kinene ang awihaw no oh des may anapog di ba sus agiana ra gitana sa kabayo tawo ra gi mo agi di mga higala pero karon mga kigsunan ubos ang dakong pagpaningkamot sa to ang kanhi mayor Aljon Diamante ug sa to kasamtangang mayor Mercedes Diamante ang lugar nga ato ang jurisdiksyon mga kaigsoonan ato ginang gipanindutan ang karsada aron nga di maglisod ang ato mga constituente des Barangay Kamansi sama nilang by Rico Dinsing mga igsoon ay pagpaminaw ni Madam Rico Dinsing ug Ma'am Amelita good morning Sir Jeriel advance happy birthday sa kuang bana karon June 8 iyang birthday og pa shout out sa kuang mga magguwang diha sa gaang pirmi jud silang naminaw ni mo sir. Ako ni mga higalang ano ni na gitunol maguna ko nga ganini ang papel ba pagreet sa ditawang kuno sila si by Rico Hugasan di akaros bundo kabangkalan o si by Juniper Kapalak di akaros tugas na yung pagpaminaw ron

0: good morning po, pa-shout out po sa kuang mga pagmangkon. Happy birthday, Erica from Ati Beth Rodriguez Rizal. Happy birthday, Kuya G-Max Bill, mga higala, maayong buntag. Kuya, Kampo Talisay. Ya karo sa Coast Guard Substation Tuburan. Ha? Pinanguluhan mga higala ni Sir Radasa. Good morning ni Moda Mander. Commander Radasa, good morning ni Moda. Tapos mga kabanan karo na to. Sila si Sir Lingatong, good morning ni Moda Sir. Asa man daron. Si Justin Vlog, Jola, good morning. Kuya Jeriar, shout out. Uy, Dedes Campo Talisay, magpapaminaw dahil daron na. Dung Patoy, Lito Patoy Rikta mga higala. Ang di Burns Parilla, good morning. Kung wala kita'y igong oras mga kiksona, no? Alas 9 naman kiti mga higala. Ako na lang itong i-greet itong nas messenger bro. Bek, ito si ito akong ipasa ni mga pamilya ni kuan ni kinini ang bro putat glass mga higala. Bro konsyal kinini ang singana ni Raul Al Nikuli mga kiksonan. Ingon man siyang pinalanggang asawa niya, Ma'am Marisa Kuli, o siyang mga anak karon diha si Raul Kuli Jr., yung GR, o ingon man diha karon ni John Ira Kuli. Siyang mga apo karon si Inday Skies, Inday Awi. Morning bro. Kino niya, si Bus Ali, or si Bard Ali Purlano. Good morning ni Moron diha Bard. Dias Barangay Uno, si Muhang Panimalay karon. Dung Lito Patoy Rikta is watching right now, mga kaigsunan. Walang itigong oras, mga kaigsunan. Hangtod, ugma po na usap mga higala, ha? Ito ang Otis program sa pagkakaroon. Barangay Marmol. Ya, pizza jizz ay kalibot. Sweet notes, mga igsoon. Sige po, ngayon po, bring igsoon. Guwapong silingan. Ah, po, bring silingan, eh. Naapanadunahan sa respetog pagmahal si Siking. Dili, adunahan sa kambungan, ha? Jeriel Asintiente, manamilit sa sagugmingon, mga higala, nga inyong adlong Martes kabuntagon. Magbabungahog, magmalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw o may buntag. Pare bro Jimmy Lumakang, pare by Junmar Bagabaga, pare Konsehal Jerry Lariosa, o gingon man by Ramil Albanyo o Ma'am Ami Albanyo sa Barangay Himama.
1: Jeriel Asiniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT

0: 89.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagiribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Kag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
13: BT

0: Seth Destabulis. Pag matuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
1: Na banggaan ko, giro. Nahapla ko. Sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment. Nawala in taon. Iwan ko, hoy, salamat dun sa si liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez. Taga Madapo, Cabo City. Mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika.
4: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayo noon
5: dito no atong pagutan-on. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayo kag naong karon?
6: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
5: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
4: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
7: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
8: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran. Ako!

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si Kuser, kaya wala po na tayo ng mga kumbata, sir ba? Grabe katahil.

0: Kung dugan ni mo siya at imanong bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas.
1: Mm-hmm.
0: Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mumata pag gutumon. So, salamat ko sa bitron, grab.
2: Bitron! Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free, og paspas nga serbisyo.
6: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayos sa bugas-bugas
7: o katul-katul!
8: DTX 500!
9: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
10: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
12: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
11: malunggay, paligun sa imong immune system,
12: tubo, natural energy booster.
11: Ginger, pangontra sa inflammation.
12: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
12: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
11: This for life.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
14: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relief gid sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid ana ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
13: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapon sa said Marketing Incorporated.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
16: This is the Morning Drive.
17: Morning Drive.
18: The Morning Drive.
19: BT 98.1.
20: Every day. Every day.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: camera, action, that's it.
1: 98.1 BT Radio.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Aksa nga lang na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching imo angga. Mamunsing ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon day ka?
4: Oo, oh, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
4: Okay na.
3: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Imedusa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois lichon manok lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
1: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
4: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Gamit kuya.
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
4: Ha? Isa din na aanak kuya.
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
8: Dogdreds Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 09 23

0: kay Melda, sa mga si Bugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kay dilimang guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Bitron syrup. Dayon, karon yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
3: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
3: BT 90.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: 11:05.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos pinaunahan ang pagsimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa punong ehekutibo. Ligtas at maayos sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8, pinatitiyak din ng Pangulo.
2: Headlines.
12: Vietnam-Philippines Business Forum lalo nagpalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat na kasunduan na selyuhan ni

0: Yapa at maayos. DILG tiniyak na walang special treatment sa senador sa Quezon City Jail.
1: Headlines.
0: At tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na isumite na sa Senate Impeachment Court.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye na ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa Chief Executive si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas na o sa sinisimula ng paghahanda ng mga paaralan sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa natura paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nakita din ang Pangulo ang isang bahagi ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos School Building na naitayo pa noong 1975 at unang proyekto umano ni dating First Lady Imelda Marcos. Hirit ng principal na paaralan, sana ay matulungan silang maisaayos ang gusali na positibo namang tinugo ng Pangulo. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Full blast tayo sa education ng sektor at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos ang ligtas at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Hunyo a 8 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education o DepEd na paganahin ang Interagency Offline Balik Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang nakikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang logistics at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Assistant Secretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at iba pang ahensya ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng mga pamayanan at kaayusan sa trapiko. Ilan dito ang Department of Energy na titiyak ng sapat ang supply ng kuryente at ang DTI na magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ang Department of Transportation ang mga biyahe at paiigtingin ng DICT at NTC ang connectivity habang patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutok naman ang Presidential Communications Office sa information dissemination para sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa...

Nasa 551 na 55 inches na smart TVs at 982 na laptops ang natanggap ng mga pampublikong guro na malaking tulong para sa kanilang pagtuturo. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang programa ay parang paraan din para mapataas ang antas ng kalidad ng pagtuturo ng mga guro at mga estudyante na mga ito na ang makikinabang. Bagamat aminado ang alkalde na hindi sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sinikap nila na magtugunan ang pangailangan ng sektor ng edukasyon na isa sa kanilang mga pangunahing prioridad. Mula pa rin dito sa lungsod.

0: loob ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam kasunod ng isinagawang Vietnam-Philippines Forum kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghikayat sa mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Dito binigyan diin ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila ay mas malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Sa kasalukuyan, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan si Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at nagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Amended Retail Trade Liberalization Act at ang Green Lanes for Strategic Investments na layong makahikayat ng mas maraming pumumuhunan sa bansa.
3: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Matagumpay na naselyuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Defense Cooperation sa pamamagitan ng DND at Ministry of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon sa Pangulo upang mapalakas ang joint capabilities sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan rin ang MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng DOT at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan rin sa kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ang umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
4: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Power Asia. This means two things, no? The National Stockpiling System in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo nito.
4: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advanced rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at binili sa pamagitan ng Trafigura Private Limited sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na makakatulong ito para mapanatiling tuloy-tuloy at matatag ang supply ng LPG sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Energy nakapagtala ng 46 days average inventory ng langis sa bansa. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Chad, iniulat nga ng Department of Energy na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa. Sa isang punong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa, na pinangungunahan ng gasolina na may 47.10 days, sa diesel naman ay nasa 44.36 days, sa kerosene naman ay may 143.64 days, at sa liquefied petroleum gas ay merong 42.13 days. Chad, kasama na rito ang panibagong shipment ng LPG na dumating sa bansa nitong nagdaang mga araw. Muli naman siniguro ng kagawaran, Chad, na patuloy ang isinasagawang monitoring ng kagawaran upang masiguro na sustainable ang supply ng langis sa iba't ibang panig ng bansa. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AD Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ng isang kasunduan dito. Layo nitong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto, habang ang kabuuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pag-develop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkakasapat.

0: kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
1: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
2: This is a demonstration of Wirecast.
0: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: ASEAN High Level Forum hinggil sa silver economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Handa ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gagalaping ASEAN High Level Forum na sisentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gagalapin ang High Level Forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ng mga kinatuan mula sa member states at pati na ng National Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UAPA, ang UNESCAP, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Tumlao, layo ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ng advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rise ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa aabot sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate nitong Mayo.
5: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June ay medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan and hopefully na medyo lumakas ng konti yung piso.
0: Pahayag ni Dr. Michael Batu, Filipino-Canadian economist.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Humiling ang PhilHealth ng 300 billion pesos na subsidiya mula sa gobyerno para sa 2027 upang pondohan ang premiums ng mga indigent four-piece beneficiaries, senior citizen, PWD, solo parents, at SK officials, pambansang atleta at iba pang espesyal na programa. Ayon kay PhilHealth CEO Edwin Mercado, umaasa rin ang ahensya na makakatanggap ng 75.1 billion pesos mula PAGCOR at PCSO. Umaabot na sa 152 billion pesos ang nagastos ng PhilHealth para sa benepisyo ng mga miyembro mula Enero hanggang Mayo, kung saan 91 billion pesos ang para sa indirect contributors at 60.9 billion pesos naman sa direct contributors. Gait ni Mercado, halos naubos na ang 70 billion pesos na pondo sa ilalim ng GAA sa unang apat na buwan ngayong taon. Kaya ginamit na ng PhilHealth ang retained earnings para mapanatili ang operasyon at serbisyo. Dagdag pa niya, tumaas ng 10% ang premium collections mula sa direct contributors habang mas maraming miyembro ang gumagamit ng benepisyo dahil sa mas mataas na kalaman sa serbisyong inaalok ng ahensya. Patuloy rin nila pinapalawak ang benepisyo para mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mapayapa at naging maayos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder ng senador. Ayon mismo kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, mismong si Senador Jinggoy na ang nagtungo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang maisagawa ang booking procedure at medical examinations. Maayos ding naisilbi ang warrant of arrest sa senador. Sa ngayon, nasa kusadiyan na ng Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at iba pa nitong kapwa akusado sa kasong plunder, maliban lamang kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagkaroon ng problema sa kalusugan dahil sa alta presyon. Pagitiyak pa ni Remulla na walang anumang special treatment na ibibigay kay Senador Jinggoy na nakakulong sa Quezon City Jail sa Payatas.
7: Sumama po si Jinggoy. Nasaan po siya ng Miranda rights niya? Kasama kanyang abogado, naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG, process and arrest. Currently, 4 of the 5, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: PNP Chief pinuri ang CIDG sa maayos sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Si J. Mark Dagala sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinapurihan ni Philippine National Police PNP Police General Jose Melencio Artades Jr.

0: unti-unti nang nakakalimutan. The Jarana or the Serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books Jaranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
1: uso pa ba ang Jarana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Legal counsel ng University of Makati na si Attorney Cecilio Duca. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Duca na labag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials ang ginawa ng mga senador kahapon, kaya pwede silang panagutin dito. Hindi rin maasasabing kaparehas lang ito sa naging walkout ng minority senators sa Senado noong nakaraang Miyerkules, dahil noon pinigilan lang ng mga nasa minorya ang botohan sa pagbabago ng Senate rules kumpara sa ginawa ng majority na talagang hindi man lang nagkaroon ng sesyon.
4: Kahapon obvious yun eh, na nandun na dapat magsesesyon, biglang hindi dumating yung majority dahil nga may inaresto. So parang lumalabas.

0: Pilipinas Report.
1: Tinawag ni Senador Ping Lacson na dereliction of duty o pagtalikod sa katungkulan ang hindi pagsipot ng mga senador na kasapi ng majority blocks sa naging plenary session kahapon. Ayon kay Lacson, wala yung ibang pakay kundi hostage ang legislation at hindi na makakaresolba sa partisan gridlock sa Senado. Ginang senador, ginawa ng majority block ang boycott dahil sa naging pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Binigyan din ito na ang paninindigan para sa kalayaan at kasilinlan ng Senado ay hindi nangangahulugang dapat ilagay ni Senate President Alan Peter Cayetano o sino mang senador ang kanilang sarili na mas nakatataas sa batas. Samantala, sinabi ni Lacson na ang pag-aresto kay Estrada ay isang hakbang tungo sa pagbibigay ng hustisya para man sa libu-libong biktima ng baha o kay Senator Estrada dahil bawat partido ay may pagkakataon na maiharap at maipagtanggol ang kanilang sarili o ang kaso sa hukuman. Hindi ni Imuli ni Lacson na ang kanyang hangarin na maiharap

0: balik ng Senado ang integridad, dignidad, reputasyon at tiwala at kumpiyansa ng publiko sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ikinilungkot ni Senador JV Ejercito ang sinapit ng kanyang kapatid na si Senador Jinggoy Estrada kasunod ng pagsuko nito sa mga otoridad bunsod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa senador sa kasong plunder. Ani Ejercito, kailangan pa ring manaig ang batas at sa prosesong ito, mabibigyan naman ng patas na karapatan si Senador Jinggoy upang linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagharap sa husgado. Ipinagdarasal din umano niya ang kanyang kapatid upang bigyan ng lakas upang harapin ang mga kinakaharap nito ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagsumite na ng kanilang tugon sa Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Sa pangunguna ng isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, dinala sa Senado ang 5 maleta ng mga dokumento na ayon sa abogado ay 5 kopya na o 5 kopya na ng kanilang reply. Nasa 50 pahina la ang mismong tugon nila pero may kalakip na halos 1 maleta ng dokumento bilang annexes. Ayon kay Poa, pangunahing prayer o hiling pa rin ng kanilang kampo ay ang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinunto ni Poa na dahilan kung bakit dapat ma-dismiss ang kaso ay ang infirmities o kahinaan anya ng proceedings na House Committee on Justice.
3: The defenses of the Vice President as well as of course yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. First and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ating Vice Presidente.
2: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sumampa na sa 17 ang bilang ng kumpirmadong casualty sa gumuong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga noong nakaraang linggo. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, alas sa 4:08 ng madaling araw ngayong June 2 nang maiahon ang 17 biktima mula sa ilalim ng mga guho o guho. Bago ito, 2 iba pang bangkay ang na-recover rin sa magkahiwalay na retrieval operations madaling araw ng Martes. Sa pinakauling tala ng BFP, 27 katao ang nailigtas habang 3 pa ang nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga responder. Matatanda ang gumuho noong May 24 ang 9 na palapag na gusaling nasa ilalim pa ng konstruksyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas men and women qualified na sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918 na may ulat si Dennis Helanga.
4: Sigurado nang maglalaro sa 28th Asian Games ngayong taon ang Philippine Indoor Volleyball Team ayon sa Philippine Olympic Committee. Sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na nagpadala ng email ang Asian Volleyball Confederation na nagkukumpirma ng partisipasyon ng bansa sa quadrennial event na gagawin sa Aichi, Nagoya sa Japan mula September 27 hanggang October 3. Nakapasok ang alas Pilipinas women dahil sa pagiging number 10 nila sa FIVB ranking sa mga bansa sa Asia, habang qualified din ang alas Pilipinas men dulot ng kanilang number 15 ranking. Magbabalik sa Asian Games ang alas women matapos ang 8 taon o magmula nang tumapos sila sa 8th pwesto sa 2018 Jakarta Games. Ito naman ang 2nd sunod na appearance ng alas men kasunod ng kanilang 13th place finish sa 2023 Hangzhou Games. Samantala, wala pang katiyakan kung sino ang magiging players at coaches ng bansa matapos suspendihin ng International Volleyball Federation ang Philippine National Volleyball Federation. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagpabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Time check 11:37 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin dito sa Luzon. Halos 9,000 mag-asaka sa Benguet, benepisaryo ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Sa ulat mula kay John Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Makakatanggap ng tulong pinansyal ang 8,972 mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Sa payag ni Department of Agriculture, Agriculturist 2 Kevin Joe Ilajo, ang mga benepisaryo sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay mga magsasakang nagtatanim ng palay na may 2 hektarya o mas mababang isakahan, mga nagtatanim ng mais at mga nagtatanim ng tubo na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kabilang din dito ang mga mangingisdang nakarehistro sa ilalim ng National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration. Batay sa opisyal na record ng Department of Agriculture Regional Office mula sa naturang bilang, 557 ay mula sa bahay ng Atok, 800 na po sa Bakon, 235 sa Bukod, 21 sa Bugyas, 186 sa Itogon, 86 sa Kabayan, 1,873 sa Kapangan, 1,725 sa bahay ng Kibungan, La Trinidad, 33, 448 sa Mangkayan, 573 sa Sablan, 713 sa Tuba, at 852 sa bayan ng Tublay. Mahigit 20 milyong pisong pondo ang nilaan para sa payout ng mga benepisaryo sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Pangasinan, mas pinalakas na kampanya kontra illegal na droga, ibinahagi sa 86 na barangay sa lalawigan. Si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Tagupan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, report.
8: Matagumpay na isinagawa ang 2 araw na Barangay Anti-Drug Abuse Council Capacitation para mapalakas ang kakayahan sa paglaban sa illegal na droga ng 86 na barangay sa lungsod ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan at mapanatili ang kanilang drug-free status. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DILG, PIDEA, PNP at ng lokal na pamahalaan. Dinaluhan ito ng makinatawan mula sa lahat ng 86 na barangay ng lungsod na naglalayong higit pang palakasin ang kakayahan ng BADAC sa pagpapatupad ng mga programang kontra-illegal na droga, pagsusulong ng advokasyang alab at pagpapaigting ng drug-free workplace program. Nagsilbi rin itong mahalagang hakbang upang matiyak ang patuloy na pagpapanatili.

0: Oga, ipinaig naman ng LGU ang patuloy na suporta sa mga programang pangkomunidad at kampanya laban sa illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang bahagi ng Pangasinan, DTI-assisted MSMEs tampok sa Maykan program ng Department of Tourism Region 1. Sa balita mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Itinampok ng Department of Tourism Region 1 ang mayamang pamana sa pagkain ng Ilocos Region sa pamagitan ng Maykan program. Layunin ng inisyatiba na tuklasin at isulong ang mga natatanging produktong pagkain at mga destinasyong gastronomiko sa Pangasinan at La Union. Ipinagmalaki naman ng DTI Pangasinan ang pakikilahok ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na kanilang tinutulungan kabilang ang Rotico Food Products ng Mangaldan na kilala sa paggawa ng Romanas Peanut Brittle at iba pang produkto.

0: Tong mani at ang tiblong flavored salt ng San Fabian na nagtatampok ng mga artisanal flavored salt na sumasalamin sa mayamang tradisyon ng paggawa ng asin sa lalawigan. Ayon sa DTI, patunay ang mga produktong ito sa husay, inobasyon at kalidad ng industriya ng pagkain sa Pangasinan. Sa pamagitan ng mga programang tulad ng Maykan, patuloy na naipakikilala ang lalawigan hindi lamang bilang tahanan ng magagandang tanawin kundi bilang sentro rin ng natatanging talento at kultura sa larangan ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Kabikulan, Centralized Agri-Trading Hub para sa produktong agrikultural, ipatatayo sa Naga City si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga sa Ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipatatayo sa Naga ang centralized agri-trading para sa mga produktong agrikultural ng mga magsasaka ng Naga at ng mga magsasaka mula sa mga bayang kasapi ng Metro Naga Development Council o MNDC. Magugunita na nagsagawa ng pagpupulong ang mga opisyal ng sentrong pamilihan ng produktong agrikultural sa Quezon Foundation at ang dating kalihim ng Department of Agriculture na si Proseso Alcala sa mga municipal at city agriculturist mula sa mga bayang kabilang sa MNDC. Layunin ng pagpupulong ay para pag-usapan ang pagpapatayo ng Centralized Agricultural Training Hub para sa 18 mga LGU na kabilang sa MNDC. Sa pamamagitan nito, maidiretso ng mga magsasaka ang kanilang mga ani sa bagsakan ng mga produkto at magsisilbi itong ready market ng mga agricultural products. Ayon sa dating kalihim, tutulong sila sa pagpapatayo nito at handang ipresenta ang best practices at operational framework na magsisilbing modelo para sa trading hub. Nagsagawa rin ng site visit ang grupo sa proposed centralized agri-trading hub na matatagpuan sa Almeda Highway, lungsod ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang iba pang panig ng Kabikulan, mahigit 100 tricycle drivers at Eco Aid sa Legazpi City nakatanggap ng ayuda mula sa DENR Region 5. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Namahagi ng ayuda ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa 110 tricycle drivers at eco-aids na naapektuhan ng krisis sa enerhiya at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Barangay Rawis, Legazpi City, Albay. Ayon kay DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Milia Jr., ang pagsasakatuparan ng aktibidad ay mula sa nalikom na pondo sa isinagawang Run for a Cause ng kanilang ahensya na nilahukan ng higit 600 runners sa Sawangan Park, Legazpi City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month. Diin niya, bahagi din anya ito ng pagsisikap ng ahensya na suportahan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang mga programang nagpapataas ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga sa kapaligiran at pagtulong sa mga sektor na naapektuhan ng kalamidad. Bawat benepisyaryo tumanggap ng isang sakong ng bigas, 20 ng itlog at groceries na makukonsumo ng mga benepisyaryo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagkabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito uli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pagod.
6: This is a demonstration of Wirecast.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa kapiloso po mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Bali naman tayo sa iba pang panig ng o sa Visayas. Halos 2,000 personnel ide-deploy ng Police Regional Office 6 sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Sa report mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Magde-deploy ang Police Regional Office 6 ng 1,911 personnel para tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, binubuo ito ng mga police personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga force multipliers. Inaasahang ilalagay sila sa mga strategic na lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mamamayan sa unang araw ng pasukan. Layo ng hakbang na ito na mapanatili ang kayusan at mapigilan ang mga posibleng krimen at iba pang insidente kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tanggapin naman natin itong report ni Josette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Regional Brigada Eskwela Kick-off 2026 sa Eastern Visayas, inilunsad sa Kalbayog City, Samar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal nang inilunsad ng Department of Education on DepEd Region 8 ang Regional Brigada Eskwela Kick-off 2026 sa Tinambakan Central School sa Kalbayog City, Samar kahapon June 1. Pinangunahan ng Schools Division Office Kalbayog ang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal ng DepEd, mga opisyal ng lokal at pamahalaang panlalawigan, kasama ang mga partner, stakeholder at mga kinatawan ng 13 Schools Division Offices sa rehiyon. Nakiisa rin si DepEd Assistant Secretary Dr. Jerome Buenviaje na naghatid ng mensahe ng inspirasyon at nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan sa pagpapaunlad ng edukasyon. Bahagi ng programa ang turnover ng mga donasyon mula sa iba't ibang partner bilang suporta sa pagpapabuti ng mga pasilidad at learning environment ng mga paaralan. Ang regional kick-off, ang opisyal na hudyat ng pagsisimula ng mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa buong Eastern Visayas para sa paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49.

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: This is a demonstration. Oras po natin na 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ito naman mula sa Mindanao, kunin natin ang report ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Philippine Coast Guard Zamboanga, hinigpitan ng seguridad sa pantalan ngayong offline biyaheng ayos, balik eskwela.
0: Radyo Pilipinas report.
2: Hinigpitan ng Coast Guard Zamboanga ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero para sa paghahanda sa pagbabalik klase sa ilalim ng offline biyaheng ayos balik eskwela sa lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ng PCG, ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga sasakyang pandagat at mas pinaigting na pagbabantay sa mga pantalan at passenger terminals. Dinagdagan din ang deployment ng mga tauhan ng Coast Guard at siniguro ang matatag na koordinasyon sa mga katuwang na

0: and siya upang maiwan.
1: Putulin muna natin ang report na yan ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Balik na tayo agad sa Palasyo ng Malacanang para sa press briefing.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Yes, Fred, pakinggan na natin si Undersecretary Gray Castro sa press briefing dito sa Malacanang.
4: Nan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga, ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Sa kanyang pagbisita, binigyan diin ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan at ang whole of government approach upang masigurong ligtas at matiwasay ang pagbubukas ng pasukan sa June 8. Ayon sa Pangulo, kailangan handa ang mga paaralan upang maging ligtas, inklusibo at learner-friendly ang mga ito para sa mga guro at estudyante. Binigyan diin ng Pangulo ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa kahandaan ng Department of Education sa pagbubukas ng klase sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara. Ang utos ng Pangulo, tiyaking handa ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase sa Lunes upang hindi mabitin ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Si Pangulo Marcos Jr. na malapit sa mga bata ay bumisita sa Tara Basa Session na programa ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kwentong pinamanggatang ang matching at ang pagong kasama si Secretary Angara. Namigay din ang Pangulo ng mga teddy bears sa mga grade 1 learners at bumisita sa mga booths na sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan na nag-aangat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Nakibahagi rin ang Pangulo sa pagpapaganda ng paaralan sa pamamagitan ng pagpintura at pag-ayos ng mga silid-aralan at inspeksyon ng 16 na CCTV cameras upang tiyaking ligtas ang mga kabataan. Kasama rin ng Pangulo sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiaries ng Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Acting Secretary Francis Tolentino. Sa Acting Secretary Tolentino, sinisiguro na halos 240,000 na manggagawa sa buong bansa ang magkakaroon ng trabaho sa ilalim ng TUPAD program patungkol dito sa Brigada Eskwela. Ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay mabibigyan ng trabaho sa Balik Eskwela program ng pamahalaan. Para kay Pangulo Marcos Jr., ang pagbubukas ng klase ay sumisimbolo ng pagbubukas ng bagong pag-asa sa mga kabataang Pilipino na mangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para sa bayan.

0: upang mas lalo pang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga negosyanteng Vietnamese na mag-invest sa bansa. Sa isinagawang Vietnam-Philippines Business Forum noong Lunes, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga reformang pabor sa mga mamumuhunan dito sa bansa. Kabilang sa mga reforma sa negosyo tulad ng Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, at iba pang mga hakbang upang mas madali at kaakit-akit ang pagnenegosyo at pamumuhunan sa bansa. Sa kanyang talumpati, binigyang pansin din ng Pangulo ang malaking papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong taon, kung saan layunin itong palakasin ang konektibidad ng rehiyon, suportahan ang MSMEs, isulong ang digital innovation, at patatagin ang supply chain. Supply chains. Ayon sa Pangulo, mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at Vietnam sa pagtutupad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ipinahayag din ng Pangulo ang mga prioridad ng Pilipinas sa mga industriyang may malaking potensyal sa hinaharap kabilang ang paggawa ng mga produkteng kaugnay sa electric vehicles at baterya gamit ang yamang nickel ng bansa, pati na ang pagpapalakas ng shipbuilding at defense manufacturing ng bansa.
1: This gathering is an affirmation of our shared conviction that nations prosper when they work together.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Hello. Good morning, Yusek. With the onset of the rainy season, nauuso na naman po ang sakit na dengue at isang Pilipinas sa may mataas na kaso ng dengue cases and deaths sa Asia Pacific. Are we expecting an approval of a dengue vaccine? In particular po yung in-recommend ng World Health Organization na Kidenga dengue vaccine manufactured by a Japanese company, Takeda.
0: Mm-hmm. Okay, mayroon pong ibinigay na mensahe. At komento ang Department of Health patungkol po dito. Ayon po sa DOH, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahi ng aplikante para sa bakuna. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab ng TAK-003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng madalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati. Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante. Samantala, the World Health Organization itself in its position paper on dengue categorically states that vector control remains the main means for the control of dengue. Sa madaling salita, kapag walang lamok, walang dengue. Kaya mabisa ang kampanya na sinasagawa ng DOH sa pamumuno ni Secretary Herbosa na tuwing alas 4, ugaliin ang taob, taktak, tuyo, taki para kontra dengue. Sa katunayan, mas mababa ng 57% ang bilang ng dengue ngayong taon sa buong Pilipinas na 48,151 kumpara sa nakaraang taon na 110,924. So yun po ang mensahe ng DOH.
2: And in the relation naman po sa rainy season, is the government ready naman sa inaasahang pagbaha muli at itutuloy ba ng Department of Public Works and Highways sa mga natenggang flood control projects kahit questionable ang mga ito?
0: Mm-hmm. Mismo si Secretary...

ginawa na natin ng intervention. Kabilang dito ang drainage improvement sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez. Yung mga residente doon, bilang positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng lagpas taong baha sa lugar. Ganon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue na tapos na rin po

0: ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nade-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So, sa mga natitinggang proyekto naman, ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito na tapusin ng DPWH.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Tawano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
6: Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
7: Bring health into your home. Bring health into your home.
6: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas, hinungdan nga ikaw na sakit? Kana, tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good o bad bacteria sa lawas, pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics, mao ang Lactopafi food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopafi, 100% natural, aprobado sa FDA.

0: Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, another episode na punta karon sa Chika ug Advokasya sa matag pulo nga malito adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon og panahom. Gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog at kinahanglang madunggan, kini ang Chika ug Advokasya. Sa dili pa natusugdan ang exciting chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas, starting with 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuboran o 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Okay, so karon tangtango nato no ang abstract global jargon sa climate change, and let us see what environmental sustainability really means para sa mga karsada nga atong gilaktan, ang tubig nga atong ginainom o mga silingan din nato gipadako ang atong mga pamilya. Ang sustainability dili lang basta buzzword para sa mga international nga summit, kini usa ka critical og frontline na proteksyon para sa atong lokal nga mga komunidad og mas importante kini karon nga panahon. Karong adlaw usa ka dakong dungog og pribilehiyo ang pag-ila o pag-welcome sa usa ka babay nga dili lang kay sulugoon sa lungsod kundi usa sab katinuod nga manlalaban sa atong kinaiyahan. Dili na kini bag-o sa atong pananaw o kasing-kasing tungod sa iyang taas na katuigan sa matinud-anong pagserbisyo. Siya ang kanhi Cebu City Councilor nga mibarug alang sa kaayuhan sa atong dakbayan. Og hangtod karon, padayon gihapon nga naghatag sa iyang kasing-kasing o kusog isip usa kaaktibong konsehal sa Barangay Luz. Usa ka ehemplo sa lig-on nga liderato nga adunay dakong kasing-kasing alang sa environmental awareness aron mas mapanalipdan og mapalambo ang atong palibot para sa sunod nga mga henerasyon. Mga higala, tabangan nato sa pag-welcome sa atong inila og pinalanggang bisita alang sa atong chika ug advokasya, Honorable Nida Cabrera. Mayong hapon, Cons Nida.
1: May hapon, Konsehal Gracia, no?
0: Yes.
1: Onya, may isang hapon sa atong mga listeners sa Bantay Radyo. Pasalamat ko sa inyong pag-imbitar karong hapon na. It's timely kayo kay Mosad niya atong Environment Month, no?
0: So, yeah, good ta. Perfect day, no?
1: No? So, this coming June 5, Environment Day.
0: Wow! So, kanisa siya, sama-sama nga ni Agi na itong mga guest. Napulaan nila si Gina, nagbaliban ako, no? Ana, busy, medyo kayo, di maginatom na malikayan. Pero karon iyo kita gigahinan og oras, nga agot siya diri karon. And very timely day kayo ang imong pag-guest karon Cons, ka Environmental Month, Aaron. In fact, June 5 ko, no, is Environmental Day. Cons, every time nami guest or nami topic, nagyod na ihatag na question of the day. So, asa man nagikan ang question of the day, Cons? Gikan na po na sa mga tao, nga nakahibaw nga ikaw di ay ang guest. O kung kabantay mo, mga kabantay, no? Gipost man nato nga ang ato ang guest karon kay si Konsehal Nida Cabrera. So, ang question of the day ni mo, Cons, no? Lito na ni mo ito bago. para ma-internalize ko na ni Cons, ba, no? Ang question, you have served Cebu City as City Councilor, managed major environmental portfolios at City Hall, and is actively serving at the barangay level in Barangay Luz. How does it feel ko no to continue working deeply at the grassroots level after seeing governance from the top? Diba? Kay gikan mo siya City Council, man karon na siya sa barangay. How does it feel ko no to continue working in the barangay after being in city government? No? But, nunya na nanya to bagun. Okay, in later part sa atong program. Okay, so atong tagaano gagamay nga introductory si Konsehal Nida. So, Konsehal, pila ka katuig na city councilor? No, very briefly lang no sa mga nakahibaw.
1: I've served 6 years, no? Kay 2 terms man ko niya. Nahimo kong usa ka OIC sa Cesanru.
0: Cesanru.
1: For 3 years gihapon. So I served 9 years sa ato ang siyudad.
0: Wow! So, environment ang ilang ano, ang ilang forte. Kung sa doktor pa expertise kun niya ang kuan environment, no? So karon ko si Hal, kada barangay na ay nagkalain-lain nga mga pamaagi, no? Apa na barangay Luz, grabe na noon gid kaayo ang barangay Luz, no? Na ilhan gyud sa inyong garbo nga solid waste management system. Pwede nimo ma-share kons how you successfully started changing the mindset of residents back then. Kabawbe ka ng mga tao, no? Lisod kaayo tudluan. Giunsa man to nimo pagsugod kons?
1: Actually, I started as a barangay councilor before sa Barangay Luz, no? So
0: before pa na city?
1: Before pa na city councilor, I've been working with the barangay when it comes to environmental advocacies, no? Mm-hmm. And then, nahimo kong barangay captain. Diha nahimong usa ka inila ang Barangay Luz, nahimo siyang galing puok because of our programs, no? May kwartas basura.
0: Ay, trash to cash.
1: Yes, kita gi nagsugod diha. So, we're able to kuan gyud kana ang as the participation sa atong komunidad. Gani ang among award gitawag tuog environmental participatory governance, no?
0: Wow.
1: So, nahimo siyang usa ka galing puok sa tibuok Pilipinas, no? And we were aside ana, we were awarded as one of the barangay, actually city to siya, no? Mm-hmm. Kay diha nagsugod sa barangay, city in Southeast Asia, under United Nations Environmental Program. So na-award gaya po ng atong barangay.
0: Wow! Muna atong gustong panalaminan, no? Like, labi na kita na diha sa barangay. No nga, kanang naanilag una, diba? Nanatay sumbanan kung unsay lagi buhat. Munang ganahan gyud ko pirmi maminaw aning Kusel Nida kay katong previous station ako guess po din na siya nako oy kani ikaduhan na niya nako nga na guest, no? So ang Barangay Luz became an award winning model gyud tungod sa ilang trash to cash nga initiative kun mga composting programs tinyo cons, no? You attracted international attention gyud mo gid ako mahinumduman basta ning kag Barangay Luz nakatatak ni gyud sa inyong barangay nga diha gyud mo known for ang inyong trash to cash initiative sa Barangay Luz. It completely changed how communities no view waste. Unsa ilang paglantaw sa basura ba, turning segregation into actual livelihood na pwede man himong panganabuhian ang trabaho para sa mga lumulupyo. Giunsa man nimo cons, what ignited you to start the initiative on trash to cash?

0: Imo diya sa barangay Luz. Naimo siyang usa ka saving saving program sa barangay at that time. And we were able to expand the program ngadto gyud sa komunidad. Gani hantod sa pag-usab sa ilang mga balay, no? Kay datay program for rental housing. So ang ilang savings, nahimo siyang usa ka puhunan para sila katabangan pod nga mausab ang ilang mga balay. So right now, mauna kadaghanan sa mga tao diha nagpaabang gyud, no? Kay it's a potential kuan man area ang barangay Luz for rental housing, kay gilibutan mami sa mga companies, no, na ang Ayala, na ang IT Park. So most of the time nga naay mangita og abangan naa gid sa barangay Luz.
1: Una gid nilang atuon ang barangay Luz, ano siya, center gyud.
0: Center.
1: So muna ano nga kanang tinuod yun yung giingon nga na ikwarta sa basura. Uy, yes. Kaning initiative ninyo nga trash to cash, na limpyo pa inyong barangay, nakatabang pag-yud sa mga tao. Yeah. Kaya mo mo ginalisod, Kunos, no? Kung saan pag-sustain ang livelihood sa ato mga constituents ba?
0: Manay, isa ka, naku kayang problema kung di ka makasit up, na maimong mapukaw ang participation sa mga tao when it comes to this problem, no? Kay ang among barangay pwede mang gundaghana na mo diha, no? Limited ang among space.
1: Space. Di among yun.
0: O daghan ka yung tao.

0: tao, so kung daghang tao, daghan sang basura.
1: Correct.
0: Sa una, pertigin na mong problema ha, kay happy tingay katungaan ng Arsbisa Priyes, no? Kanang my grand con before.
1: Mm-hmm.
0: Puno ginagbasura, hantod, LSG sa buntag.
1: Grabe, no?
0: So, manang, amog yung gitutukan nga, pwede man di ay atong i-minimize ang atong basura. Mm-hmm. Ato lang hawagon ang ato ang mga kauban diha sa komunidad mm-hmm. nga muapil gid sila, no? Mm-hmm. So, maunang gisugda na mo, ana, gimo na mong savings program ang ato ang basura, diin nami mga passbook ihatag nila, mm-hmm. mo ito'y sinugdanan. But unfortunately, during my time nga nahimu kong konsehal, mm-hmm. ang Nipoli na to, wala ka sustain sa program.
1: Mm-hmm.
0: So, mauna nga...
1: Sayang, no?
0: Nibalik ko karon na mm-hmm. Isip ko sa ka-konsehal sa barangay para mabalik ang mga program. So natagi
1: okay,
0: pa.
1: Okay, nindot kayo. Uy,
0: natagi pa higayon nga mga programa sa ato ang barangay karon mm-hmm. para mabalik sad ang participation sa mga tao.
1: Kay nindot noong taka, ito din nakabuylo na mo ba?
0: Mm-hmm.
1: O nga, walang napadayon, pero at least karon na nakabalik diha.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: But ang usa lang, ang mga tao na gihapon itong mga product from waste na mo, padayon gihapon,
1: mm-hmm.
0: pero diligid inato ka-active sa una nga panahon. But karon nagsugod mi sa bagong program, kanang gitawag na mo o kanang waste exchange program.
1: Oh.
0: Diin ang mga recyclable sa mga tao, unsa to ilang nahipos na basura, mga plastic man, even single-use plastic, amo ni siyang gi-appeal sa among program for waste exchange.
1: Okay.
0: Kung naakay 5 kilos nga recyclable or single-use plastic nga imong gihipos, amo na siyang bayluan o bugas.
1: Diha mi nakasunod. Diha mi. In fact, ako i-share ha, gamay legit course. Niadto gid mi barangay Luz. Oy, ako si Konsehal Mian Caballero o si asawa ni Kap, John Andales, Christine Andales, nangadto gid mi niya. Oy, niadto gid mi barangay Luz. Kaya nagpatudlo gid mi. Diha mi naka-idea nga. Na pwede di ay amo apod usa ka sakong plastic ilisan pud mo og 3 kilos bugas ana so kana diha mi nakakuha idea nila because di man maka it will not make us less of a barangay ka official no kung mga tagtabang sa laing barangay kay whatever is ang impact sa laing barangay apektado ba yata no ang basura nila apektado ta ang basura namo apektado ang ubang barangay tinabangay ra gyud ni muna diha agi mi nakakuha idea ni Konsehal Nida no katong waste exchange program nga gapilan pud namo limpyo adi pud limpyo lang limpyo gyud ni di kay limpyo limpyo ra no so muna cons ka na karon naa mo MRF sa barangay Luz
0: nag-employ ta og material recovery system no dil kay tungod kay limited man ang amo ang space mm-hmm. maglisod mi sa MRF
1: mm-hmm.
0: but we were able to ask the assistance from the city, no, mm-hmm. ni Mayor Archibald, gipagamit mi si ilawom sa flyover.
1: Wala na, unsa man na, abang, wala rin abang.
0: Wala rin abang.
1: Kita ko ato, nangagto, giday mi. Kinagutan na mi ato, nabay MRF, ang barangay Luz calls siya. Wala MRF, pero na system, nangagigimi, ilawom gud sa flyover, kaya gitanaw, ginamo calls. Nga. Pwede sa siguro miya nasa Punta Cons, no?
0: Daba mo'y flyover?
1: Wa may flyover! Sa ano, wa may flyover!
0: Pero naman mo'y space. Awa mo'y lugar.
1: Wala, gigi lugar. Mura na sa big barangay Luz. Wa na'y lugar. Puno na siya kayong punta. Daghan kayong tao.
0: So, pwede rasad, during my time, sa wala pa mi sa flyover, kung naami waste exchange, automatic sa dayo na ay mo pick up
1: sa...
0: Na ay mo pick up kay naman tayo mga partners, no? So, na ay tayo partners na mo palit sa amo ang gitigom, gilisan o bugas,
1: no?
0: Kolekta. So, wala ra dayon sad. Mahinlo ra sa dayon.
1: Mangupya ra po niya, anak cons.
0: Mangupya
1: ra mi sa inyo mga partners.
0: Pwede ra.
1: No? So, cons, looking back, no, how did you get the community to genuinely... Kana, apil ana. Kanang, kiunsam na ni mo course nga, ang mga tao mo, apil gyud nga makaingon gyud sila, bitaw na, magkikwarta ang basura, di lang na kay baho lang, naagin na siya kwarta. No, pinaagi aning cash to cash nga initiative. Unsay lisod sa part nga, mag-agni tagtaw kun sa imong experience.
0: Yes, yes, listen good no. Labi na pero sa amo tungod kay nanay previous program unya amo lang gibali karon. Wala kay min naglisod pero mao na usa gikinahanglan gid nato ang pag-educate sa atong katawhan. So nibalik mi nag-organize ko gitawag na mo og Eco Warriors.
1: Ah yes, oh. Kaso nakaskaod ko na Eco Warriors. Kisunod pud na mas mapunta.
0: So, matay among gitrain, gitrain gid sila unsaon in when it comes to enforcement sa mga balaod o unsaon pod nila pag educate para sa katawhan sa among education campaign, si order equip no before namo sila gipasugod sa pag-adto sa komunidad, amo sang gi-equip ang among mga eco warriors when it comes to education, education campaign and enforcement. So gipuno sa namo sila sa kahibalo,
1: no? Incapacitate sa sila, no? Before sila gisabak sa gubat, no? Kaning mga eco warriors dinyo cons, empleyado sa barangay or lahi gyud sila?
0: They are volunteers. I make a program. Gani na kuan na legalized na sila karon kay naghimo man jud kog balaod, no? For solid waste management component ang Eco Warriors.
1: So
0: there is a program include na mo nga there's a program, annual program to be initiated by the barangay with the assistance of Eco Warriors. So nakahatag mi nila isip volunteers na ami gamay nga pahalipay sa nila
1: allowance. Okay, no? Pwede na namo kopyahon ko sa himuon na mo ordinansa.
0: Yes.
1: Pwede no.
0: Di man ta kahimo good og magpagawas og kwarta kun wala kay balaod.
1: Bitaw walay mo back up no nga legal kuan legal nga basis no. So muna no ko si Almian Caballero. Maminot ha ka aton sundon. Kons daghang barangay gyud karon na naglisod no. Sa pag duma sa sakto nga paagi. About sa kaning basura na to ba? Unsa man imong ma-suggest mo imong practical nga secret gikan sa imong experience sa barangay Luz no nga labi na katong mga why budget or nai budget pero gamay ra kayo.
0: Yes, yeah, mao gyud usang naka-listed usay sa when it comes to implementations. Sa amo kay we were able to sustain it kay among gisugdan nga naami gid may partnership no.
1: Bitaw no naagi
0: partnership daghan man ang ato ang mga business establishment nga cooperative sud kay nga nitabang namo. So dili mi nangayo og kwarta nila but ang among gipangayo nila ang ilang basura.
1: Okay.
0: So nga walay bayad, libre.
1: So bitaw no.
0: Ang ilang mga recyclables. Yes, no. So motoy among gipalit og bugas.
1: Kanang partnership naana sa SDG ha. Kato mga estudyante di ha, Sustainable Development Goals number 17 biga na. Partnership no. Unya kanipong environment na to, paglimpyo sa atong kalikupan kinaiyahan napud na sa SDG na to, 7 kuan development goals na to no. Kusihal, before tamo commercial, unsa ang mga critical nga mga ordinansa no about sa environment na to nga kinahanglan active na tong unahon sa atong mga kasamtangang official karon sa barangay.
0: Yes.
1: Mga unsay ma-suggest nimo nga mga ordinance nga para tun-an sa mga barangay para diha sila mag-start.
0: Actually ang national law nato nga RA 9003 no, an Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Igo na kaayo na kun ato lang yung sabton no. It's an equip law nga para magtabang when it comes to program enforcement no. So naara gid diha tanan no, kompleto siya. Ang ato lang parehas nako, we were able to make our own kay di man mahimo nga di ta mo buhat no. Pero sakop gihapon siya sa nasulod sa mga balaod nga naa sa RA 9003. Diin kitang mga barangay gitagaan ta og responsibility no kay ang nagsugod ang basura na aman sa tua. So mao nang mosa ni among gibasihan.
1: So hinumdumi ha mga barangay, Republic Act 9003 mo ba ning Solid Waste Management Act.
0: Yes.
1: Muna siya no, Republic Act 9003. Ato lang taga-akigayon no, maybe mga sa sunod na to nga mga episodes, ato na tukion ang 9003 as follow through sa ato ang segment karon with Konsehal Nida Cabrera. No, so, inigbalik na to atong hiskuta na po, no, kaya manamata sa Barangay Luz, ari na po ta sa mo level up na po ta, inigbalik na to, no, human aning mubong pahinomdong.
2: Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
3: Bring health into your home.
4: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
5: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihaw, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
6: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lactopafi, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots o mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay ginawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopafi, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

Najib, Rasul, saya cintai Bono Anis Nama Fidan. Ya, dinhi ko sa Algeria, pasibo. So what I do is, inom ko lakto, pato papi. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din niya sa imong sulok-sulok. Oh, tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungkab.

0: oras nato karon alas 12:35. Sa dili pa nato sugdan pagbalik atong chika, let us also shout out no ato mga viewers kay maningil ra baday ni sila no. John Joel Calderon diha sa opisina ni Attorney Pipito, maayong udto. Nimo diha of course akong inahan nga naglantaw karon. Cesaria Bibi Baquero, maayong udto diha mother. Daryl James Laceda, thank you for watching. Ug sa mga kabaranggayan nga nagpa-shoutout later na sa rakam, hurot itong oras. Atong balikon pag-acknowledge ato mga hookah stations, 98.1 DYPS BT Radio Tuburan ug 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. So karon, kumana mata about sa Barangay Luz, no? Kana, himuon na ito ng sumbanan, no? Ehemplo, gid kayo ang Barangay Luz when it comes to solid waste management. Karon ari na punta sa laing hugna no sa ato ang segment karon. Unsa ka helpful kursihal imong experience as a social worker, a community leader no, especially sa imong paglantaw, pag transition nimo from barangay to city to barangay. Oh, unsa man siya, unsay imong dagan na to, was it smooth or murag tahuna-una mo, Bepega City na lang gid ko, uy. Oh, ano? Yes, Cons.
1: Yeah, actually, during my term as a city councilor, no? Ang focus na mo is more on legislations man at that time.
0: Yes.
1: So, daghang kong napas og ordinances nga nag-relate po sa ato ang environmental advocacies, no? Mm-hmm. Ako'y nag-pass anang first septids ordinance sa city. Ako sad anang kato ang pag-develop og bike lanes.
0: Wow!
1: Yes. Yeah, ako sad na ang nagsugod sa plastic ordinance sa Cebu City.
0: Plastic ordinance.
1: Yeah.
0: Uda ng basahon na.
1: Yes. Ako sa'y nag-introduce anang kuan, it's a monumental ordinance. Kaya first in the Philippines, katong ato ang electronic waste management.
0: Electronic solid waste management. Unsa na siya about kuns?
1: It's more on hazardous waste management siya. But focus na to ang household electronic waste.
0: Wow! Naa-di ito, ano?
1: Na.
0: Alo, uy, tanawa rock. Wala na itong i-guest din. Dito may bawa naa-di ng electronic solid waste.
1: Hazardous waste.
0: No. Asa, makita rin na sa magugol naman na, Gons, no?
1: Naana siya sa city, no?
0: City.
1: Sa ato ang mga ordinance nga napas.
0: Wow, ato nang tabasahon.
1: So, wala pa may amendment siguro, Ana. Pero gipokus na ako dito is pag-manage gyud sa mga electronic waste nga naa sa atong mga balay. For example, ang mga cellphones, it's a sardus man.
0: Bitaw.
1: O na mga suga, kanang ang mga atong mga biya nato nga mga refrigerators, mga naaman yung mga component good nga hazardous. No, mga lead.
0: Kinahala so, ka bota, saan siya pag-dispose?
1: Sa pag-manage, yes.
0: Oh, bito. Kung sa katong panahon nga naka City Hall isip kursihal, nga later on,
1: Senro.
0: OIC ka sa si Senro, o nag-headgear ka sa si Senro, no?
1: Yes.
0: Kinahanglan ni mo ato bangun ang dagko o komplikado nga mag-issue like rehabilitation sa Inayawan. Nakaabot imo pa man nga time cons no?
1: Yeah, napailan man to o great o kalikasan ng ato ang landfill kay we still continue bisag puno na siya no tungod kay wala ing labayanan. But during my time naka buhat ko o katong revision plan sa Inayawan nga subo lang sad palandumo na hantud karon wala gid ma-implement.
0: Wow,
1: no?
0: So there is
1: yes nasira siya unya at the same time nanay plan nga dapat unta nag-guide nato og unsa atong buhaton sa ato ang labayanan before.
0: Bitaw. No?
1: So nanasay unsay future use identified na sa atong gitawag og Inayawan rehabilitation plan.
0: Oh, so appeal pa to sa imong time, di ba?
1: Yes.
0: Rehabilitation.

0: environmental policies ug actual nga implementation, asay mas lisod magsuwat kag environmental policies or mag-implement ka sa imong gisuwat?
1: Actually dako ang tabang no during my time nga na ako sa sentro niya ang tanan nga balaod nga akong nahimo ako sa ilang unang implement no.
0: Amazing so, kayo.
1: Mamaw na siya nga kuan kay to lively kayo ang sentro before gani I when I start as the officers in charge sa sentro pagpuli nako ang income sa sentro is only 500,000 a year.
0: Gamay.
1: Yes,
0: if but nga supposed to be anang opisina na
1: naatanan.
0: Naatanan.
1: So but during my time from 500,000 nakaabot ko og 35 million a year.
0: Oh, kadakil gipilo.
1: Gipilo
0: ang 500,000 a year.
1: Yes, so kun ipokus ko sa enforcement, no? Kay nakita na ko kun dili ta mo enforce, digid sad makatun ang tao. So when it comes to implementation sa atuang ordinances nato sa solid waste, no, atong gi-implement, nagitay record sa una data kung pila atong nadakpan, giklase-klase nato, unsa ni siya nga, identify unsa nga violations, no, na appeal na ani ang katong SIPTADES nga hasta ang mga service provider atong gi-orient, unsa ang ilang rule, nga unsa sad ang ilang rule when it comes to pag-dis-

0: post nila.
1: Bitong.
0: No, kaysa una, anak man sa mga kilid sa kanal nila,
1: correct,
0: no? Nakolekta sila sa mga balay, pagkahuman, bisagasa lang ilabay. But during my time, ato na siyang nahanay, atong na-accredit, ang ato mga accepted service provider. Unya, ang mga tao, dali na lang manawag nila, kay accredited naman sila sa city.
1: Bitong. Muna na kanindot, no, kung ang imong ibutang as heads o sa kadepartamento, or ahensya, na ay knowledge, na ay background, kaya di magpataka. Di ba? Di magpataka. Kaya saan ang ibutang ni mo, kay ako na ibutang kay amigo ko ni. Ako na ibutang kay dako, nagtabang pag-eleksyon. Ano ba? As in, no? Agi binuang. Mabitaw na nga, ako saludo kay ko sa kanang mga executive, bitaw nga, mutanaw sa kalidad po sa background sa ilang himong department head. Para sa ani karon ang si Senro, dapat someone nga naagi knowledge, na background. Tiritiaw mo na, paglingkod niya sa una, 500,000 ra a year. Pero naabot siya 35 million. Yan na, when you left, si Hal, no?
0: Yes.
1: Sa si Senro? Yeah. O, nga nung ihawak mo sa kakos? Kanidagan ka bali?
0: No, wala. Kuan, kani ang Na-retire na gito siya.
1: Nungutan na pa siya ko ganyan, wapang mga kay 60 ko. Yan na pa siya ko. Wapang mga kay 60 ko. 17 na siya. Grabe. Kung tanaw ni mo siya, natanawa ninyo, no, sa namang gina sa itong monitor, as in, no, makaingon ko, kung siya 57 lang, ano. Oh, shout out, Ma'am Chelly Caranzo. Shout out, yes, si Pai. Mayong udto niyo din ha. Feliz Puzo, yen, mayong udto sa... Samoto siya nung kanang sakto git kisa may head sa si Senro ron?
0: Si Ipay.
1: Okay. Takela, ato na
0: ito-invite
1: Andre. Ato na ito-invite Andre.
0: Yes.
1: Isip kani hepe sa si Senro, no, Cons? Unsa sa imo huna-huna, ang labing dako nga babag sa itong syudad karon, labi na aning pagsunod sa no segregation, no collection policy. Nga di mo gito siya matuman-tuman, Cons?
0: Una, atun tayo set up ang ato sang facility, no?
1: Yes! Kay,
0: admittedly, no? Karon problema kita, no? Although the mayor na executive order nga gi-implement when it comes to, ginawag nga tag solid waste management emergency order niya, but nataka, panayon giapuntang nakaproblema, no? Ang barangay, sa una, naapatay labayanan, everyday ta ng kolekta. Karon ang north ug south, we have only 3 days to collect.
1: Correct.
0: So, ang ato ang system, naguba na una, no? That's why continue ang mga basura nakapundok karon bisag-asa ta.
1: Bisag-asa.
0: Kay tungod, ang atong collections, mayroon ta, nag-collecta ta, naatay system for collections of malata, di malata, no? But, wala dili man ta katuman na karon kay mga tao maabtan na malangsad sa next nato nga schedule for collections kay di man ka kolekta ang barangay di sad ta kalabay
1: di so wa man gusto pud tay wa magitay klaro
0: nga labayanan,
1: diba? Labayanan gid ba nya sukad pa atong sa binali ingon ana mo na nga kita mga nas barangay no samtan na ilabot ang tatano ayo sa ninyong ibutang sad sa gawas
0: kun wala pa
1: mula bay usa mula bay naman putanan kuns.
0: Muna,
1: I don't think na usa ka barangay di rin no, sa syudad nato o maski lapa gawa Cebu City nga wa na problema basura.
0: Yes, pagkakaroon.
1: Oo, no? Sa pagkakaroon. But muna ginaingon mula, bayra ng tanan, makakita na gino niya tag solution with any cons, no? Tanaw ni mo ko, kaning binaliw nag-operate pa ba sila hanto dron?
0: Actually, nag-open na ang binaliw, no? Pero limited lang ang ilang
1: gidawat
0: o sa... Ayop, ako binanggiingnan si mayor, no, ni suggest ko nga, tungod kayo, magka-problema magod ang barangay, kung wala tayo tarong labayanan, no? Actually, bisag kung saan pa na itong kampanya, okay, nag-segregate ang mga tao. Segregated atong basura, but ang atong collections, wala na.
1: Wala, good.
0: So,
1: inconsistent.
0: So, nag-ipon na ang ato ang malata o di malata. Although, giseparate siya o kani ang sudlanan, pero... Ang atong pick up is dili gid madala na.
1: Tinuod,
0: no? Kay katulo na lang sa usa ka semana, no? Katulo na lang tang magkolekta. for us, ha, among barangay, pati mang ginaghana na mo, grabe gimig basura. Although during the time nga doon na pa may tarong nga collections, katunga na lang gid among kolektahon. No? Kanang among truck sa una puno kaayo, but when we start the segregation process, katunga na lang among kolektahon. Pero, ang amo ang system is in place gid siya, no?
1: Maayo kay na amo gud system. Tamoy mga initiative para ma-lessen ang kolektahonon.
0: Yeah.
1: Pila ka bug garbage truck ninyo sa barangay Los?
0: Nami tulo.
1: Tulo. Ang uban lapas tulo. Ang problema asa nila ilabay. Magtapon og sa garbage truck. Sumanimaho na pud ang dan. Kay garbage truck ta ra bias dan.
0: Manay sa.
1: Oh, napuno kaayo. Inana na pa eskwelahan, merkado.
0: Kaya nag-abot naman lang.
1: Nag-abot na lagi, no? So kana if there's a way for us no nga makatabang tag ginagbay lang nato, kung kita tanan mag sa ginagbay nato paagi, maka-lessen magita. No naman yung mga pamaagi mga composting. Oh, kana gamay ra gitag oras lang gyud sa radyo, no? Pero in a bigger scope, pwede ka ini explain ni Coris Lida ang pamaagi nila dito sa Barangay Los. Composting ka na mga lamaw na to, no? Nga dili na to yung sunog plastic, huwag manimaho lang sa dan. Huwag yan, yung manimaho, maudlon pag yun. Diba? So, kanikons, ang pagduma sa environment, okay, committee environment, nagyod ka, mas syudad o mabarangay, mamagyod na yung mong forte. Nag-atubang yun na, og laing-laing klase sa babag, no? Sa politika, mga budgetary pushback. Isip usa ka tig panalipod sa kalikupan, giunsa nimo paglig-on imong baruganan, labi na ko ang imong mga advokasya para sa environment. Usahay mo sumpaki siya sa lain klase nga development or mga political priorities. That sometimes, di ba, murag mawahi na to ang environment kay unahon sa tani. Ingon ana, giunsa man nimo kons nga dapat kagaan yun na itong igong pagtagad ang environment o ang ato ang kinaiyahan.
0: Yes, insakto juga ay na cons, no? Hapitan ng barangay karon limited regid ang resources.
1: Correct.
0: Diin ang usa ka dakong problema karon nato sa atong solid waste management. But barangays limited ra kaayo ang gibudget. Gani na agay barangay nga 50 mil ang budget for the whole year sa ilahang yes, kay
1: pero basin bukid po na cons.
0: Dini.
1: Should that.
0: Na ay mga barangays, no? So munang niingon jud ko ninyo nga i-priority ang solid waste management tungod sa atong problema karon. Beside ana, kinahanglan gid ta og call a friend.
1: Betaw, no?
0: Call a friend, no?
1: Muna natin. Muna natin sa punta. No? Call a friend, binin ni Christina.
0: Call a friend, partnership, no? So then, implement nato ang kinigitawag nato og participatory governance.
1: Correct.
0: Kay kung nag-appeal-appeal ang mga tao, di na kita maglisod. For us,
1: matabangan kita.
0: Among gi-encourage ang mga tao nga mo participate.

0: murag maulo man no kay basura lagi.
1: Nao,
0: so, among gi-enhance ang ilang participation, pinaagi pag-identify nga sila mga dili gahig ulo.
1: Bito. Bito, butuman lang. Di ba tama ni mahuoy?
0: Panay isa.
1: Na di mo ito matapunog ang basura? No, so, inigbalik na to, Cons, tubago na ni mo ang question of the day and naatay mga interactions diri ato ng pamasahon. Ha, inigkuman anay atong mubong pahinom do.
2: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut

0: hell. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bring health
1: into your home. Lactofapi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactofapi Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactofapi and bring health into your home. Health into your home.
2: Oras tato karon alas 12:54 no, so kamay nagit kitag time daghan patakit tag na nindot na hiskutan no, pero karon atong patubagon si Cristina sa question of the day no. So atong balikon na question of the day, you have served Cebu City as Cebu City Councilor, murag sa siya beauty queen no, managed major environmental portfolios at City Hall and is actively serving at the barangay level in Barangay Luz. How does it feel, Cons, to continue working deeply at the grassroots level in Barangay Luz after seeing governance from the top as a city councilor?
3: Yes, actually, pasalamat sa gunong gitagaan sa chance sa atong mga lumulupyo diya sa barangay, choosing me as one of the councilors na to karon na nagkuhan. Still continue actively implement sa mga balaod nga naa sa siyudad. Gikan sa ibabaw atong gi-implement balik ug unsay mga balaod nga nagtabang sa atong kalikupan. So mo nay amuang gi tan-aw sad mas dali na lang namo na implement ang mga programs with that setup
2: bitaw no. So muna ang muna nakarindot kay namo gi expertise kabaw siya kung unsa iyang unsa asa iyang stronghold no inana. So natubag nga question of the day when ako utang ninyo ha karon ko titanaw ba kag Boy Abunda?
3: Yes.
2: Namo na siya fast talk. Naputa dire. naputa pina fast talk kay. Gikan pud sa to mga interactors. Tulo ra ni ka Bokons. Number one, would you like to be a lawmaker or an executive chief? Kasi ba na former kapitan mapug ka. Mm. Nya lawmaker na konsehal ka sa siyudad, barangay konsehal pud karon. Asa man imo mas gusto? Lawmaker or executive chief?
3: Base sa akong experience, mayo unta ang executive chief, no? Mm-hmm. Maugid siya kay mamanggid ang implementing body mm-hmm. sa mga programs o balaod sa barangay, mm-hmm. no? Dili lang nato gi tanaw siya nga usara ka ka overseer. Mm-hmm. But when it comes to governance, ang executive function is very crucial.
2: Correct. Mm-hmm. Labi na sa barangay,
3: when course, no? When it comes sa barangay.
2: Okay, kay hakop ni mo tanan.
3: Naatanan.
2: Inahan ka sa barangay.
3: Yeah, unique kaayo ang program sa barangay. You're not implementing only executive but even judicial, no? Because, and legislative.
2: Una, hakop tanan, Jude. Mm-hmm. No, so mo nang mas gusto ni Cons nga executive chief. Ngano mo kasi ka nagkapitan, Cons? Ah, tsala.
3: Actually, sa akong edad, I'll prepare to help the barangays in other way.
2: Ah, di ba? More closer to the people. Kaya, siyempre, kung kapitan ka, nadyos barangay, pirma diri, pirma dito, ano. Pero kung kusihal kasama na mo, anytime mo gawas na sa field, ato man ato oras.
3: Yes.
2: No, Anna. Second question. The biggest environmental issue in Cebu today in one word, Cons. Biggest environmental issue in Cebu today in one word.
3: Actually, ang ato ang syudad, problema ginato ang basura.
2: Basura. Na basura gyud. Ko ana siya unsa man cons, collection, implementation, tanan.
3: Total.
2: Grabe. Kay total gyud.
3: Kon mo failure ka sa usa, naa gyud ang problema.
2: Correct. Domino effect, no? Muna ang nakapait kung imo problema basura. Kung imo problema sa environment kay ang basura. Kuan sad hakop sad nga tanang problema. Damay-damay na this ana, no? Last question, Cons. What keeps you motivated to serve every single day? Huy, kabaw ba mo nga unsa siya kabisi ugma na po siya sa kasambagan? Ana, nga lain na pud binang barangay. Oh, ana, puno kay siya. What keeps you motivated man, Cons, to serve every single day maski dili na gani imong barangay ra?
3: Murag I was enticed man to work for environment, no? Unya. Nakita sa nako nga bisag inani nga serbisyo makatabang gyapon ta sa atong mga constituent at the same time usag yun ang atong Mother Earth.
2: Dito. Kung iyong paminawon si ko si halabi na in person, mura ka na istorya o ka na matang inahan nga, gimaymayar ka. Inahan na dyan ako, bumati dire. Iyon na, no? So ka na. So thank you kayo, Cons, sa imong pag-anhi, no? Kanang gusto pag kami mag-chika, pero gambay na kitang oras. Any last na message sa mga katauhan, katong mga badlungon, diya sa inyong basura, sa imong mga constituente sa Barangay Luz, go on, Cons.
3: Usa ka major na to nga issue karon ang atog yung basura, no? Kay wala tay labayanan.
2: Yes.
3: Unya, problema kayo sa barangay, no? Limited atong resources. So manghangyo kita participate whatever programs nga na ang barangay when it comes to environment. Mao nay ato sad nga contributions isip usa ka lumulupyo sa matag barangay.
2: Bito, swerte sa Barangay Luz. Uy, ako dyan nasuyo, no? Sir,

0: ipadayon to nato, let us revive kato mga ordinances to nga mga gwapa o nga nindot ng mga ordinance sa syudad kay para masagyo na sa Sugbuanon, Cons, no? Wa na tayo laing i-message, Cons?
1: Kanara. Salamat, okay. Salamat sa pag-imbiter, no? Yes. At least, na-share na to kung saan atong gimo sa barangay.
0: Correct, correct, correct. Chud kaayo. No, himuon na to subanan, ihimplo ang barangay laws. Unya, gawa na gito igong oras, kaya nagalauna naman, gyud, no? Daghang kayong salamat, kung si Halnida, sa imong oras o panahon na imong gigahin, namo din sa Bantay Radyo. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa pagpagkabana sa atoang kalikupan. Sugod pa lang kini sa atong paglihok, gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kani 3rd District Board Member sa Cebu Province, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Miko Sanchez Zabaliero, sa among station manager June Carillo, sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang chika o advokasya. Maayong hapon.
2: Attention, the views and opinions

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigol, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutukuto, marasay kabuyon, ako nga sulay, may kaplasok, taon, mga 5 minuto, siya lah, nito ka po, kwan niya plasok, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gad drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Agatan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa set marketing products.
6: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Miti Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
11: Namiaon.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa mga garay. Promise mo tagahapon nga karon ang kampyon di atong tumano na tong promise mahimo ta bakakon uli atong tumano no karon taud-taud atong i-proclaim ang kampyon sa balak writing contest sa month of May. Kini atong programang Tudling sa mga garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo akong pagaw-pagaw nga tingog manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo og lingaw og ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi pud ato mga product no sa RSV Life Care Marketing Incorporated, daghan tang mga produkto ay ubay-ubay gid pa. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron

0: Muling ibalik yun. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggan digbaminaw. Atod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Naabot nga Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nga atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimony, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Si Kuan si Wilson Tigol, taga Ipel, Bugay. Si Kuya Card, samtang ga history siya, nagahatag siya hotline, ikuha din ako ang iyang number ba? Sulay ko katong ingon niya, ang haplas nito nga Wonder Herbal Oil. Kay akong asawa, panahoton kayo niya, sige, sige siya reklamo, sakit niyang kalawasan, na magkuhan niyang kuto-kuto, magsanay mo rasay kabuyon. So, nakahiga yun ko, nangutan ako sa address, among butika, si Ipil ba? Sambuga si Bugay. Nangutan na yun ko, yun ko nga, naaba mo, haplas nga, Wonder Herbal Oil, ma'am. Siya, oh, naaman, ko tagtula mo isa na. So, kaya tag 130 na yung isa. Oh, 130 ang isa, yan ko nga, sige ma'am, papalit tayo. Pusulera ko kung nagpalit, ma'am. Siya, oh, wow, siya, nindot yun yun, sir. Siya, ako din ipalit, yun, pagka gabi, uli ko nga alas 7. Ako din yatag siya ang haplas, Wonder Herbal Oil. Ako nga, lain ni kaplas o kaplas niya na ito nga lah. Siya pwede mong nindutan ni haplas ni mo. Di palit pero nga haplas lagi. Huwag ni Herbal Oil. Siya talag saon naman na pwede mong nindutan ni haplas. Siya humot pa di daw kayo. Kung sige haplasan na ito yung mulikod. O taon mga 5 minuto siya lah. Nindutan po. Kuha ni haplasan mo. Manopot. Masal kong konoran niya. Sibre kaya ko po. Nagsagit po na kong likod. Mag-ngulong-ngulong po kayo. Kinil. Yung driver tayo gabihin na muli. Yung po nga. Haplasin po ko baby. Ako ipugas kong likod ko. Haplasin.

0: ako magabi kay murag naganig panood kay kada gabi di ako muli ng sila din driver ta mo itong pinabuhi ni mo drive di papaso sa taon kung ang murag din ba si Betty Nodo din ba si Paminaw ng plaza na akong hindi na ako madunga ni kuya ka nga pwede po daw ipatulo sa kape inom sa layan matapit akong kadlaon timpla kong kape inom na ako pag inom na ako sa kape ko hindi man day kayo inom day kaning ang kapok na mo sobso mo kung magiging sa itong tiyan ba o laon ni dahil inom ko na niya pag suka na ito pag inom na ako at taon magiging na lang ako pangutot nakuha yung mga panuhot ingo na akong asawa na unta na kakapalaot at magiging mo ingo na mo na nirisulta ron kaning wonder ibaluin salamat yung ako kaning ibaluin ay ako na magiging ikrayan yun kung matay pinuhot magiging tibo magiging
1: ilan na kanindot? Mo na yung kanindot sa atong produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Otot-otot! Ano yan, kanang atong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang naman nag-vitamins na atong mga kahayupan. Ngayon mo siya tuong mag-tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Ano yan, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Ano yan, maminaw to, testimonya man eh. Nagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Nagabalik itong day ko, ano, glan, sakop sa glan, sarang gani.
3: Sige ma'am, unsa itong produkto gani ang ato ang na, kwan, experience?
2: Sa Animal Vita, na-experience na ko kung unsa siya kamayo.
3: Mm-hmm. Sige ma'am, sige, sulti daw mi ma'am, unsa imong experience ani?
2: Na-experience na ko siya, kaya nga kung mong baboy, hinay kay siya mukaon, attitude kay siya, niya karoon nga nagamit ko. Okay na kayo siya, kung saan tayo mukhaon, paspas ang iyong tubo, pati ang ako ang mga manok, okay na kayo siyang tubo.
3: Mm-hmm.
2: Dali lang kayo na nagko ang ako ang mga manok, oy.
3: Ah, daghan kag mga binuhing hayop, di ma'am?
2: Na ako'y kabayo, kabaw, mga manok, baboy.
3: Okay. Kanya, karon, kumusta naman ang imuang mga hayop sa paggamit imo ang Animal Vita?
2: Okay na kayo sila, magmakita dyan ako kung unta sila kamaayo mo dala o kaon.
3: Sige, atong pasalamatan ang Animal Vita, ma'am.
2: Nagpasalamat kay kong dako sa Animal Vita og ano food kay Kuya Taj no nga fermented jud ko nagapamati sa iha diri.
3: Mhm.
2: Nauhag po din ako no nga akong mga kaigsoonan labi na nga akong mga irikanan nga nasa kampo karon nga nagamit po sila Animal Vita. Ako mas nang ginauhag para yunon nila paggamit kini anindot jud para sa atong mga binuhing hayop.
1: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Ah, nito po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga-Karumi, Cagayan de Oro City sir.
5: Nag-text mo ka, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Okay, soltero na sir. Inuod yun sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na kunong giladala. Kaya sa una, pagpangihin na ako, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ako makaya usahay ang labinas ng pagpangihin sir. Ang gabi, lisod gid kayo ipangihin sir, kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan akong inom og kwan sir, tubig. Moro maglapon, mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gid ko.
5: Dugay na ka nigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bago pa yun, sir. Kay katong mga niaging simana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal, adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kayong pamati sir, wagi ko wilayang gitumbar nga, tambal o unsa diya. Basta katorgi ng Wonder Banaba Plus, grabe kebektibo ang inyong tambal sir. Salamat kayo sa inyong cancer, produkto sa Wonder Banaba Plus.
1: Diba? Nanaka-epektibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out sa akong anak, Mary Grace Aris. Inovidis Purok, Dusi, Valencia, Sinay, Mileyani sa Valencia City. Kuya, greet din ako ang mga Bagyon family, Sangay Malaw family diya sa may Kalbay. Just Dabo Occidental, salamat na greet si Rodanti Bagyon ng Sinawal. Kanunay ko na minaw sa programa ni mo from Junik 5. Jensan, salamat Kuya Kans. Pag-aray ko kay SG7 Pasaylo o ako ni kau pang akong gimahal. Sorry, salamat. It's me Alma Usman. Salamat kayo nimo Kuya Carlo. Thank you so much. No, maglangan. Kining naggamit og Vitron drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron drops. Para imong anak dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili dali mahila, hilantan, magsakit. Imo nang gamitan og Vitron drops. Mo nay vitamins para sa mga kabataan.
3: Hello, maayong hapon. Kinsa gyud ni atong pangalan?
6: Kuan Marvin, Ambasakan, tagay Nitaw. Ang Vitron drops kay kuan epektibo gyud siya nga kanang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya nakatulog dayon siya nya tas kusog na siya mututoy.
3: Kinsa nakatulog ang?
6: Ang bata.
3: Dayon.
6: Then tas na yan tulog.
3: Sa una day.
6: Mugmata siya.
3: Oh.
6: Mugmata-muta.
3: Nya karon okay na yan tulog.
6: Okay na yan tulog then dingas kayo pag makamata na siya.
3: Sugod nakainom og Vitron.
6: Vitron drops.
3: Vitron drops. Ah, pila edad sa imong bata, sir?
6: 4 months. Kusa mo ato siya, kusog siya mo toto, then lingas kayo basta makamata na siya. Magsige na siya gisiha.
1: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay maminaw kuno na may testimonya ana. Di may nagamit og Vitron syrup mo ay magpamatuod sa kay epektibo sa Vitron syrup.
0: Okay, kuan, masilo na si Budo Lino. Aga lumayaw, pagasalan sa buwan ka si Bugay.
3: Mhm.
0: Ako, dili sila on, then dili sila tugon. Sige lang, bukin kuan. Mula sa dagit, ganoon din sa iskulakan, mulag pandam, nino, kayo ang sining, mulag video, pangyong, nakadungin kami sa sining, mong kuan dila sa kuan radyo, na ang Vitron syrup, makayo, katabang sa sining kuan sa bata. Karoon, among gisila yan, ang pagpong gisikinan sa labay, o kinila yung kuan, buka pa, buti nila ang iyang nahurot. Karoon, natinalaman ni kuya nga, kusog ng mukaon, dali ng matulog, dayon ikaduha, ang iyang kuan sa iskulahan, maayong na, dali karoon, kuan na siya, nahimo na siya, pakit sa iskulahan.

0: Sin lolo, sin lola, sin papa, sin mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins, naponay iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
1: Ako ni si 11-0, nabugo kagayan di oro. Sa ako lang gaguli nun. Kaya na-experience mo yun ako ni 30. Patsada yun. Naka-testing mo yun yung kaisa ba maayo mo yun. Patsada yun kayo. Hindi mo yun. Epektibo yun kayo. Sa atong ipangbapis lawas nga. Panahon katulog mo kayo. May edad 1-4 day niya. Makainom gani may anak nga tambal niya. Vitron. Makatugig mayo.
2: Vitron tablet?
1: Oo, Vitron.
2: Nindot kayo ang kwan, epekto.
1: Maayo yun, sir. Luwas sa gili makatulog nga ang binhod sa akong asawa si Antel. Ang di sa katulog, grabe, binhura na yung tail yun nga. Mabot, arthritis ba gano'n? Ako kasabutan na. Kaya di man yung katulog yun sa magkupo-kupo man. Hasta ko maipiktahan ko di ko katulog. Nag-testing me. Mabuta naman noon. May alas 8 sa gabi. Makamata noon. Di ko, parang bayo ganun eh.
2: Taod-taod na mo nagamit, ana? Or baguhay pa lang?
1: Isa pa lang itong tablet mo na-testing.
2: Sa usa lang kabuok na testingan, ni epekto dayon.
1: Oh, duha pag yun may ginom.
2: Duha pag yun mo. Tag-usa mo.
1: Isa ra be. Kada adlaw, isa ra ang ginainom ganay. Pero epektibo kayo. Lamig yung paminaw yun. Makainom ka Vitro tablet hasta morag malimot ka sa kalibutan. Makatulog ka dayon.
0: Limang gani. Basta-basta na. Malimot sa kalibutan. Shout out ko dia. Malinaw kadingilan bugid nun. Nonoy Rabig yung asawa. Greet ko dia Santa Filibuna la ni Bibi Alibera. Kay Linda Alisar og Annabelle Alisar gikan ni Tutong B puro krusal. Kaya pag-aray kong Ryan Mendez sa Mandawi City, Cebu, nagpa-shoutout si Kalmadong. Hit lang ko sa Flores og Brigoli family sa Kanyete og Mangubat family from Cristina Flores Brigoli sa Kabasalan. Ay mo kalimot katong mga kaigsuunan nato kung kinahanglan bitaw mo guan kanini ang paraan ng inyong taas kay nga blood pressure, wonder cardio care na. Mutunog bad cholesterol o niya?

mo paubos sa imong taas kay nga blood pressure. Pero kung nakinanglan po kagawan, kanini ang paraan ng imong kulon problem o kanang imong almoranas, who wonder he mo aid. O po na imong gamiton. Pero ang kape nga way kaparehas, wala eh. Pinakadabis nga kape, who wonder herbal oil. O niya, kung vitamin C imong ipangita, natay who wonder C plus nga drops para sa mga bata nga hoy pagkatao taman 1 year old, napunta yung Wonder C Plus nga syrup, napunta yung Wonder C Plus nga capsule. Shout out Midri Sitio Pinang Arutan Bugid nun. Always na ko naka-tune in, Ramil Salinong. Salamat Kuya Maricel Salinong. Akong Papa Junior Sialana o Mama Sita Sialana. Akong duha ka manghod nga si Juni Sialana o si Jimmy Sialana na asa Rugungon. Always good na minaw ni mo. Kay ganahan ka akong mamina akong papa na greet iyang anak si Jean Sialana. Shoutout ako akong bana si Rayton. Salamat Barangay Kapayawi Libungan. Pamilyang Balaod o Carpintero, siyempre sa pamilyang Custodio po, Kuya. Salamat sa pagbasa. Salamat po na itong hatagag pagtagad ng entry sa balak. Okay. Pinadani ni Mirna Rose Girulaga Ukat. Taga Limason, Binsin, Susagon, Sambuanga, Dulsomoni. Pinakaunang entry sa bulan sa Hunyo. First entry sa month of June. Ang bugat nga wala nakitaan. Kuyawa niyo eh. Dili nila taogon og kusog, murag adlaw nga way kahulugan. Ordinaryong lihok nga balik-balik, walay bag-ong kausaban. Laing duty nga sayo kaayo magsugod sa kahayag sa adlaw. Ug mahuman nga gikapoy sa taas ug walay pahulay nga panaw. Sakit nga ilang likod apan dili paigo ang kakapoy. Padayon gyapon bisag gisulob na ang hilom nga kagol. Kayang paghunong usa ka butang nga di nila dali na sinati. Usa ka kahimtang nga sukad sa una wala gyud nila nabati. Sa ibabaw nila nagtingog ang baso samtang nagbangga. Ang katawa sa uban nag-awas walay hunahuna sa kabalaka. Sayon ang kalipay murag bino nga hilom lang nga giinom. Walay samok nga hunahuna, walay bugat nga handog. Og dito sa pikas dapit, adunay bata nga gigutom. Paabot sa maayong ugma nga iyang ginikanan nagdahom. Ikuptan ang kawadon, murag usa na kabuta nga naanda na. Murag kahinta nga wala na nilang yunahuna nga dapat usbon pa. Musa ilang gida ang duha ang subrog ang kakulang. Ang kabugat sa kalibutan nga wagoy patas nga timbang. Dili bayani dili usab dautan nga sayon ilhan. Kundi ang tao lang nga natanggong sa tunga sa bugat nga kalibutan. Hindring Mirna Rose Girulaga Ukat, Limason Vincenzo Sagon Sambuanga del Sur. Ang title sa iyang balak ang bugat nga wala nakitaan. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: buhay mo ay mayroong halaga. Ay, sugot magsakit na imong buhay. Imninag mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated kay ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Ano ya? Sinamoy balak na ipanana sa itong programang tudling sa mga gari at agad ako nagkinabuhi. Ako'y willingness, na ako'y heart nga willing muhatag kinabuhi sa inyong mga entry sa balak writing contest. At doon ako! Kuya Cardo Villaronte mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Pinakamasaligan sa servisyo publiko, maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Vitron. Subok na.
1: Magamit sa Vitron ko yaron gagaw si Jono kung sa yang anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon na mo dai nang bata tapos kamangitay nang sa vitamins. 1 week lang kuya nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong siya to. Pagkain naman niya sa Vitron gana na kay ang tulog. Di na siya magmasamata.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og
5: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Adelaide Powerful Extracts!
5: Nga phytochemicals!
4: Ug antioxidants!
5: Nga gigan sa palaya!
4: Ug the sugared sugar cane!
5: Mga organic compounds!
4: Nga effect!
5: Matok sa sakit nga diabetes!
4: DTX 500!
5: Sa mga butika!
6: The Best Buy imong gipangita suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga na

0: Kalan sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, diri sa liog. Ako dyan siyang ipukusan o inom o sa tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sa tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isa't tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa said Marketing Incorporated.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.

sakali sa usa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginamausab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka rinyo. Welcome sa atong pagpanaguban diri sa pinakapaborito nga sibyaan. Ania na po si Mr. Panyawan alang sa atong tulumanon karon, hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Para sa katong mga kaisuna na itong adunay mga problema silang mga panagway, aduna ba ka kay blemish sa imong nawong? Aduna ba ka kay bugas-bugas pagdaghan sa imong oils? O baka mga higala ka panyawan, gumikan kay sigikang kapainit, no? Medyo adunay pagpanglagom or tanned ang imong color, no? Mga kaisunan. Aduna na kita'y katabang niya na ang hatod ka na ito sa mga kabubuton sa SED Marketing. Mao kaning atong mga sabon nga adunay perpekto ng mga sangkap mga kaisunan aron mahimong makatabang ka nimo. Mao kini mga kaisunan ang Celebrity Kajik Soap o Celebrity Beauty Soap. Kabalo ba kayo galing kapanyawan, naku kay gikatabang ang atuang glutathione sa atong mga panit. Ang glutathione dili lamang kay makapaputi, kundili makapakusog pakini sa selula nato

0: atong mga panit. Mo kaning kaning atong lawas mga igalag kapanyawan, no? Kung imong lantaon, kung kita naatay glutathione sa atong mga sabon, nindot kayo ang atong kutis, dili lamang puti kundi pula-pula. Gumikan kay himsog ang mga selula nato sa atong mga panit. Kini pong kojik mga kaigsuunan, mo kaning ang mupatay sa mga mikrobyo o baka mga germs nga naa sa ato ang mga panit. Posible sa mga igalag kapanyawan nga pinaagi sa kojik soap, mutabang kini mga igalag isuon sa paghinlo sa atong mga selula. Mo ka nang aduna kita younger looking skin. Bisan pag kanang wrinkles, wagtang gumikan kay murag batakon kanang imong nawong, murag bitag birahon, murag i-stretch kanang imong nawong para mas younger looking siya. Ug pagamyon niya mga kaisunan, kining mga pores nato, mo ka nang mas limitado ug controlled ang oil nga manggawa sa atong mga nawong. Ug alang usab sa katong mga kaisunan nato nga gustong mogamit sa atong glutathione soap, kining ginatawag nato celebrity beauty soap. Timan imong kaisunan nga aduna kita duha ka mga sizes sa atong sabon. Mao kining atong 135 ml nga sabon mga kaigsuonan nga nagkantidad lamang og 80 pesos o usab kining atong 90 ml nga nagkantidad lamang og 60 pesos. Mao kana mga kaigsuonan ang nindot nato nga mga sabon nga gikan sa Sed Marketing. Timan imong igala kapanyawan nga ang mga produktong herbal sa Sed Marketing puro kini og 100% natural. Herbal kani mga kaigsuonan, mao kanang mas makatabang. Ipabili nato nga mag-ayo sa atong kaugalingon, mapanit man o masulod sa atong lawas igalag isuon, natural nga pamaagi. Gumikan kay lisod kaayo karong mga panahon na mga kapanyawan nga magsige kitag take og mga synthetic medicines. Ang mga synthetic medicines mga kaisuunan, aduna kanay mga chemical nga sagol. Mao kanay ginaingon mga kaisuunan nga lason sa ato ang lawas, no? Ato kanang pagalikayan, gumikan kay posible nga kana mo'y makahatag og problema kanato. Sa ato mga kaisuunan karon mga nga naminaw, ilabi na gyud kini nga atong mga kaisuunan nga pamataka lang o gamit og mga bisag unsa nga mga astringents, mga facial toner, facial wash nga naa karon sa mga merkado or baka mga butika. Timan i mga kaisuunan nga aduna kanay mga sagol usab nga mga kemikal nga posibleng mas makadaot kanimo. Aduna po'y mga haplas o mga ginapang pahid sa nawong mga kaisuunan nga dali ra tuod kaayo ang pagkaputi nimo sa imong nawong. Gumikan kay tangtangon niya kanang first layer sa imong mga nawong. Ang may tabo mga kapanyawan, delikado na hinuon kayo, gumikan kay moabot ang panahon o kita mainitan, malagom o baka masunog kaning atong nawong. Kabantay ka mga kaisuunan, adunay mga tao nga nagapanghapyod o mga sobra kakusog nga mga kemikal nga mga pampahid sa nawong. Resulta, pula kaayo mga kaisuunan. Gumikan kay nahilis na ang permerong layer sa ilang mga nawong. Pagkahuman, magpainit, ang resulta masunog. Gumikan kay kanang atong nawong mga kaisuunan, delikado kani siya or delicate kani siya nga matang sa skin. Karon mga kaisuunan, mas maay pagdirita sa ato ang mas natural nga pamaagi sa pagpanglimpyo o pagpabiling puti sa atong mga nawong. Amaoki ni mga kaisunan ang mga produkto sa Sed Marketing. Ang Celebrity Kojic Soap o usab kaning Celebrity Beauty Soap. Palita lang ang atong mga produkto herbal mga kaisunan kay mo kanay makatabang kanimo. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Timan ilang
1: Sed Panyawan Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: Sed Panyawan Liliment Oil.
0: Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang Sed Marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tara siya! Nagdagan nga nagkugos ni Bibisonia!
4: Putsi buhato niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

0: ang lalaki nga akong gikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na dumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa ko mahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga isuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Lain sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o New Celebrity Kojic Soap.

0: Magasol biktima sa sakit sa atay karong tuig 2019 paminawa.
1: Eh, sige magkuan ang radyo kanang tigig istorya atong panyawan lagi. Kutong pag sige kong inom naulian dyan ko atong panyawan na na yung magkagamay nga korta balitong usa. Kutong sa sige na kong inom ato nawala na dyan ang akong kaminaw karon. Kanang panyawan dyan nakuan dyan ako nga maayo dyan na dyan alibyo dyan maayo dyan kaayo.
0: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019. Hatod ka na to sa SED Marketing.

0: ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Ingon siya, niya ito sutil. Patong nangyengkat ang gano'n. Ay, kasad na din hotel.
2: Awa mo na, lawa mo na. Awa mo na. Di kayo mamawa, mamatay mo doon. Liksan mo sa kanan, araw makagising na. Ah, mawa mo na, dila.

0: Ni atas klinik ni, Dok Gumis.
1: Hey Grace, mangana ulit ta. Muna na yung klinik ni Dok.
0: Tay, pali ko gaga kay Grace, tay.
1: Oh, Dok. Okay, dali na. Hey Grace, gunit.

0: Ego, ah, gawas na dasakyanan. Nana.
1: Tay.
0: Nga mga degris. Dali na.
1: Nakasiya.
2: Kikisi na, Gris, ah?
1: Ang demonyo. Dili ko kagawas kay iya kong igunitan. So...
2: Tay, unang suod sa klinik ni Doc Bish. Sulti yung sitwasyon ni Gris.
0: Oo, dungdan.
1: May ikon, demonyo. May ikon.
2: My God.
3: Grace, dali. Gawas sa kinan.
1: Kuput lang kamot sa demonyo aron makagawas ko.
3: Ah, umay demonyo nagkuputi mo. Dali na. Gunit sa akong kamot. Dali na, Grace.
1: Oh.
3: Ah, good.

0: So wa ba mo mamalay no buyo sa nasunog ninyong bahay? Di ba yung ini imong asawa?
1: Dili, Dok. Karoon na siya sa diyang tuminom mo yung sa imong bahay. Kung among giabangan ba?
0: Sige, sige. Biyay mo, Dos Grace. Gusto kong kami duwara ang magsulti.
1: Okay, Dok. Grace.
2: Sige. Biyay ko na.
1: Kooperate sa doktor, ha? Kung sa may iyang mga pangutangan ni mo, gusto ni mo tubagun, tubaga.
2: Oh, Dan.
1: Okay. I love you so much. Dok?
0: Okay, okay, Dan. Okay.
1: Mayo ang tumukop rin si Grace ni Dok Gomez.

0: anong gigawas magka doon sa klinik ni Doc? Adong dan?
1: Pagawas ko, Doc Gomez, tay. Gusto niya nga sila Ramdos Grace ang nasa sud.
0: Lingkod rin.
1: Salamat, tay.
0: Doon ay nagkabalak ka. Mawarag ang Grace ang naitabo niya karon. Salig lang sa magkakahom, dungdan.

0: Happy Pang. Hanman si Mami Grace.
1: Nilakaw silang das daddy ni mo, day. Aw, kauban da ito nila si Lolo Rinaldo, day. Ay.
0: Asa sila?
1: Sa doktor.
0: Why? Nasik si Mami?
1: Oo.
0: Ah, inig... Inigbig na ko lala. I want to be a doctor.
1: And why?
0: Ako'y tambal nila ni Mami o Daddy.
1: Nako, di ay day.
0: Apilput ka. Hasta po si Lolo Rinaldo.
1: Nindot, maayo kin ng imong nahuna-hunaan day sunya.
0: La, I want to go outside.
1: Okay. Pero dili mo open sa gate, ha? Dili magpalayo.
0: Yes, Lola Pipang. Thank you.
1: Kalami ba sa kesa akong apo?

0: Daku sa kahoy. Unsa man ang kahoy ya?
1: Sonia.
0: Ah.
1: Sonia.
0: Kinsa man ka?
1: Gusto ko magig-friend mo.
0: Asa man ka?
1: Ni ako sa nakong kahoy.
0: Nakanak po yoti ha?
1: Friend na ba, Sonia? Friend na ba?
0: Sige! Friend na ta!
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Dili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: 2016, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
4: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, nandiyo ko atong panyawan. Sila nandiyo ko ginom. Salamat nyo ko anang tambala. Alangan nangin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyo ko'y paglaom ato. Ayan, kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa Ginoo.
3: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang gikahugupan sa tanan, Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusab sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadali ka ninyo sa Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Karong adlaw mga higalang igsoon, pag-aisgutan ato kining usa ka matang sa balatian nga sulabihan kasakit kaayo. Mao kini mga higalang kapanyawan kining ginatawag natog matag tiki kun boil, or kun sa Tagalog mga higalang kapanyawan kining ginatawag natog pigsa. Kining boil mga higalang kapanyawan usa kani ka reaction sa atong mga panit kung adunay problema sa atong skin pore, dili makagawas ang atoang mga infection mga higalang kapanyawan, hinungdan nga mapalong gani ang gawsanan niini, muburot kini pabalik sa ilalom o hinungdan na hinuon nga adunay na infection nga mahitabo, din makita ni mga higalang kapanyawan ang dugo og nana mag-abot. Karon mga higalang kapanyawan, na doon na kay makita nga pagpamula sa maong apektadong parte. Ang resulta mga higalang kapanyawan, matagtiki. Ang uban...

0: Kung mahimo na kay Sed Panyawan Liniment Oil, haplasi aron kapalungan mga higala ka Panyawan ang pagdaghan sa mga impeksyon nga may tabo ilawom sa imong panit. Timan ilamang mga higala ka Panyawan nga kung aduna magali kay balatian, usa lamang ang dapat natong hunahunaon. Sed Panyawan, mao kanay tinuod nga makatabang. Sed Panyawan Healthline News.
1: Sed Panyawan Healthline News.
0: Dalit kaninyo sa Sed Marketing ang tig-apon-apon sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Ubusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini si Max Urban.

0: Grace, ipiyong ang iyong mga mata.
1: Oh, Doc.
0: Okay, that's better. Close your eyes. Tubaga kong ipagudanan mo, okay?
1: Oh, Doc.
0: Grace. Grace?
1: Doc?
0: Kasi mo na-fail sa una niyong pagkatuwag sa bahay. Grace?
1: Lain.
0: Sabay mag-ibuhat.
1: Sawa pa ko matuog. Nagbasa-basa kong libro. Unya, may libro ko nga na-open. Doon ang lalaki nga nag-upo. May sungay o dayon. Nagpakita siya na ako.
0: Unya?
1: May gihungong siya na ako.
0: Usay ang gihungong ni mo?
1: Kilitok niya nga ako nga niya.
0: Usay sunod?
1: Nag-exulti siya na ako. O kaya nilitok kong demonyo. Nikatawa si Mayo. Nalipay siya nga nakaila ko niya. Niniya siya.

Calma, calma, calma. Calma lang, calma lang.

0: doctor.
1: Uy, sakit. Ayaw mo kasawa, Dana.
0: Kung siya mong pasabot nga may third eye ang akong asawa, Dok.
1: Open ang iyang third eye. Baon nakakita si Gray sa itsura sa demonyo.
0: O, unsa?

0: ate man nilang pinayang itugos, Dr. Haday Grace. Dili na ka magsige gunahuna sa imong nakita.
1: O di na po ni mo i-open ang iyong third eye.
0: Salamat lang kay wakay sakit sa...
2: Tay?
0: Mauna, Grace.
1: Pero ka nang open ang third eye, Tay. Mas labaw pa na sakit sa utok. Ang itong black ka na.
2: Isa kung saan ako piyong ang akong mga mata, pero... Ang akong unahuna... Ang akong unahuna, makakita.
1: Mauna ang third eye. Makafeel ka nung naan sila. Present ang mga sakop sa demonyo.
2: O demonyo, yun ang nagpakita na ako daan.
1: Sura. Ito mag-isigot. Aron... Aron, dali rin siyang mabiyan niyo, Grace.
0: Ingon si Doc Gomez, ignore na to siya.
1: Mauni the best at pumuhaton, Day. Day, Grace.

0: lapit naman din alas 12 sa udto. Baya, no? Wa naman ako kamatangon sa oras. Uy! Sina yung Sonia? Alala, ang akong apo nga babae. Hay naman yung bata, ah! Bi, kanaugon na ako. Akong pangitaon si Sonia.
1: Gigutom ko.
2: Okay, okay muna. Mangita to restaurant.
3: Sige, dumdan. Gigutom ko. Lami na mga pagkaon diha.
2: Sige, sige. Diha lang tatay.

0: Sonia! Sonia! Diyos ko, Lord, ha, naman ni bata. Ah. Giingan to na ako nga dili ablihan ang gate. Oh, sirado man ang gate. Dili siya makaabliin eh. Sa ato pa, wa mo gawa si Sonia. Pero hoy naman ni bata. Ah. Sonia!
1: I'm here, Lola!
0: Oh, tuwa na si Sonia!

0: Non hai bacche, sa mai sappa, ma le paion sia gamma e l'onda con baba, coso gamo canta. Oh, gak, gak, gak. Oh, yala. Ang dua ka mga lalaki nga taong grasa, gano man na sila. Uy, nagkagubot man. Muduol ko. Magsusi ko. Oy, unsay na itabo.
1: Manoy ka na mo, lola.
0: Oy.
2: Maabo, maabo.
0: Ay, dili, oy. Dili, dili.
3: Oh. Mga buwang ilagay ni Dawal, okay?
2: Buwala.
3: Gikan siguro ni Mental Hospital niya nagkalayas. Ay, balikan ni Duas Mental Hospital, ay. Pasin po siya pa ilang buhaton. Ngayon, ha, mo? Mga gaskaw ba mga lawas yung pangara?
4: Kahugaw ba ni mong bataa ka? Nag-unsa man ka dito, napita?
0: Nangyuan ni sa akong friend.
4: Friend?
0: Oo.
4: Kinsama?
0: Nadya, nagpuyuay.
4: Ha? Sa dakong kahoy?
0: Yes, lula.
4: Diyos ko, lula yung tanpa na bangi. Ay, dali, dali, dali, Sonia. Dali, manglingkot na, dali, dali. Next time, never o never na kang mga nadya, ha?
0: And why?
4: Ayan na ang way-way dia. Basta dili na ko gusto nga anak ka dia, magduwa.
0: Why man lucky?
4: Ay, why na sad, basta.
0: Lula, anda kong kahoy, kakita ka?
4: Kakita, pero huwa eh, kumutan na aw.
0: Kakita niya, huwa mutan na aw.
4: Baya, ngutan na. Unsa man ka, unsa man taong kabataa ka. Uy, unsa man ang nas ka. Uy.
5: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
6: SED Panyawan with garlic.
5: SED Panyawan garlic para sa mga tawo nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: Mga higala, unsa maghay sulod ng mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbigtima, nagisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Utana kabawin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na 0917-182-8597, 0917-182-8597. Mo kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 DT Radio.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
10: Ako si Jean Paul Generoso.
11: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
10: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
11: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
10: Correct.
11: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og

0: Yung toilet practice, Sir GP.
1: Walay the best.
0: Bili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinayang, imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya akong hugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumalit sa mga butika.
0: Adonai pito kat

0: 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang DisuGuard Sugar Cane Extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
1: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og kininasab si Dr. Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1
4: BT
2: Radio.
4: 90s, 80s, and now. The home of real music. 98.1
5: BT Radio.

0: ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihangat ako maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bay o? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na maligay ka maduwa bay? Burang magagwaga puya? Burang magagimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
5: Kuya,
6: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Sa DTX

0: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: 80s and now, the home of real music. 98.1
2: BT Radio.

0: Dadayloy sa Lechon Manok, Lechon Bali oga Liempo. Nagkinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Katailo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: og pagpaminod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
2: DTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
7: Namiaoy.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

saya, saya Time Shark. Alas stress right day on Sunday Singapore noin. And you are now tuning in DYPSB The Radio 98.1. Kumusta, kumusta, Brad Luzon, Visayas, and the Mindanao. Uy, pizza dos na ng buwan sa kuwain no honyo. Hapit na yung fiesta. Kumusta nga ito ang mga isunan diha ka rin nga na miyesta. Miyesta naman. Sugod-sugod na kamang diha. Sa magkamang niya. Kung ano yung kanang mamiyesta na sila. Pero sa itong mga students diha, no, nga mag-graduate na karon nga bulan na. Ay, hapit na. Dagko na kag-ngisi. Inay, kumat na sa graduation, sigurado kikong one ay managarali. Alala ta. Asap.

Diba minood ni ha, no? Na nag-attend sa itong program in town. Pasensya ka, ayaw pila ka days nang wala naka-onboard kay tungkol na po sa itong ka-busy. Busy sa DJ Ranz matag-hapon, no? Sahay, di na lang kakaon. Why panood to? Matingob na sa panihapon. Pero ayun niya, tayo na katuan topic ha, karong mga orasan na karong sa caption sa bubong kapahin na sa live sa DYPSBT Radio. Palog ng tag-share na mga langga, aron mas maraghan sa dirin dapit ha. And tubaga diha no ato ang topic karon Mama Amelita Pautan Jimenez may hapon na diha ma'am. Ito kalimtan ni mo ang selos, grabe naman ka baka selos bi. Nakalive po ta sa itong official account Ranil Santiago. Unsay pinakaulaw nga nahitabo ni mo nga kung makahinumdum ka karon makatawa na lang ka. Comment down below sa itong mga lovers beloved listener. Ayan, guys, ni Shranz ninyo, nakauban karong mga orasa, hando dala 5. And pwede kayo mong makarequest na inyohang favorite song na binigit sa inyohang mga dedication para sa inyong special someone. Sana all na special someone. Uy, sa mga nagmansari karon na happy mansari. And sa mga nag-anniversary, same as usual. Ato gaya pong i-greet. Then sa mga nag-birthday, special day ron nila kay birthday mo yan. Happy birthday! Yes, happy birthday!

0: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
1: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid ko ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Naghaplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
0: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said marketing incorporated.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Original Hagkuray Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Balik na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa pareha. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Patron, subok na.
9: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka semana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
8: Betron, subok na.
10: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

Yan, sa saya-saya time siya, guys. 49 na minutes past the hour of 3 o'clock. Ay, shoutout ni Ma'am Aileen Gitgit. Oo, shoutout, no? 20 years na ta batchmate, especially sa section bronze. Na shoutout lang ko sa mga classmates na ako. Hingan lang ito tanan. Sa guhag yun. Sana all bito. Ay, nasama na mag-reunion na mo. Ay, ang pagkaon na to rin. Walay kaon, walay kong kaon. Kaon, nag-ibuno na na ni DJ Rance ay. Bila, salamat kayo. And also ni Rimart Cinco Gomez. Sayahan, greetings, Dri. Ay, sayahan, tubag. Des to ang topic. Karong hapoy na. Anyway, sa live ta sa Noe PSB to Radio 98.1 and also sa toong official account, Ranio Santiago. Shoutout ni Madam Ma'am Amelita Pautan Jimenez and pinakaulaw na hitabo makatawa ko nga nakailan ako siya. Oh, kay nga naman daw. Oh, dira ang yan tubag. Tua man siya napunta sa sayop mga tao idol. Oh, di ay. Damay ra to niya. Good PM, these runs. Watching from Balamban. Yes, salamat kay The Mechanic Mets. Salamat kayo sa mga hapon, sir. Evangelist April Kabasi, mga hapon. These runs, guwapo. I-shut up ko di ha. Shut up ko ni Dudong Cyril. Ate Marilyn, nga naadri sa Uno Seaside. Sana all. Shut up. And also, shout out ni Merlin Idanyo Luis. Oh, wala naman ikaw. Good evening, this runs. Request ko song diha if pwede. God is Enough by Lani Domingo. Thank you, this runs. And also, may hapon, this runs. Advance day and happy birthday sa kumbana karong June 8. Request ko song Kahit Magunaw Ang Mundo by DJ Boom Boom. Thank you, idol. And daghan kaayo, pero ang pinakaulog yun na ko nga nakita po, kani atong nag-eskwila pa ko sa saat, no? Nya, nagdali ko paglakaw pa doon sa klase kay hapit na malayt. Nya, pag-abot na ko sa saat, wala pa yung mga estudyante kay sayo pa man kaayo. Muna diha. Uy, naka-relate ko na, sir. Ang hitabu, wag ko mag-expect nga, abin ako na late ko niya. Pag-abot ako kay sama din, ako may pinakasayo. Wala mo tayong natug, aning buhatan. Good afternoon, Idol Lisa. Shout out ni Maria Virgilio Durain. Shout out mo na, sir, hamayong hapon. And also, shout out ni Rimart Cinco Gomez. Shout out bro, sir. And also ni Ma'am Kansaran Talma. These runs mayang hapon. Mo request kong song At Ang Hirap. Hirapan gini si Ma'am. Di ba kay play these runs? Salagsalagi ko ni mo request og song. Naminaw ko ni mo diri sa FM with cellphone.

0: Na, sign na all. Grabe, nani ka die hard si ma'am. Salamat kayo, Phil Jean. Jean sign, good afternoon, diba ma'am. Nga, may hapon ni siya, wala lagi ka ron mag-live. Nag-live, ay, kaduha. Duha mong kinik-account akong gilive pa, no, sa BTN, sa official account. Ikaw rin. Ana Moral, may hapon ni Sarans Guapo, Dugay Jord. Oh, narinit ko siya lot ni Frank Flores di akaroon sa, kwain, ground. Naad rin tulo, nagkuhay, nagpahipi. Frank, kamusta mga dia, Frank? Samun yun ka sa ako dia. Rin na also, o yung inyong mga request na atang-atangi, ha, kaya ito nang i-play. Labay ginagin ni Ma'am Merlin ni Daniel Lewis. O, dwate, mga request ma'am ha niya. Dayon! O, anak, good, Ma'am Phil Jean Henson. Support kayo diha. Bito salamat kayo na marami, ma'am. Inamayas na itong oras, alas 3:54 naman sa kapunan. Mabreak usutahan niya, inig, alas 4, hato lang i-play niyo mga song request. Okay? Please stand by, this is DJ Rance on 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw, mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyong usap kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta ang imong adlaw karon, Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: O karon, Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine ni mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapud ni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa pod na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: Sumami putsi unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes.
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jud ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal. Pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance no nga ginatawag na tog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original

0: blood sugar level. Ang nakanindot, kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So, inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot pod ko nga, daghang nahibawaan na to ang mga listeners. Karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kininasab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

And say yeah, clap your hands. Yes, atau oras, alas 4, saya Insta Singapura. Nah, welcome sa kanoy kanong oras na sa programa BT Musikahan. Musika chikahan na magchika-chika sa dating dapinda. And it's an insurance na biyan kaayo ni. Well, shout out again, Ivan Phil Jean as Jensen. Kana di insurance, no, yung request is adik sa'yo. Adik sa'yo. Kamu na lang sumpay ato. And also again, shout out ni Ma'am Amelita Pautan Hamanas DJ. Mayong hapon ni Budiha, ako anyang request. Oh, oh. Ahong kita na ako, Ma'am, murag wala. Ilisi na yun. Uy, ilisi na yun yung mga request, ha? And also ni Ma'am Merlin ni Daniel Lewis. Ay, biya, Ma'am, ha? Kay, anong makadungog kasi mo, ha? Yung song. Sana all. Asa man dedicate ba? Ay, okay, okay, okay. Yeah, sir, Virgilio Duran, good afternoon, Idol Isranza. Yeah, shout out sa iyo, hang, kung ano, si Ma'am, nalimot ko. Salamat kayo, sir, Virgilio Duran, sa iyo, hang, Leonela Tunyakao Duran. Oo, sakto ako. Siya, andran niya sa Tabuelan. Sa mga naminaw, di akaroon, labirigin ni Ma'am Ara Munares. Always yun nakatune in sa BT Radio. Pasensya kayo, Ma'am, di ko ka... Paano mag-message mo na sa lausahan niya. Di ko ka-reply na yun kahit tungkol lagi busy kahit ha. Nagkakitang ipang buhat, no? Anyways, anyo ang mga request at reply, no? Yeah. Dati panawagan din eh. Nahulog ang sani? Plate number ang nahulog niya ang kuan na niya kay nahug siya sa Lugo tutuburan na palihog lang tas nakapunit na si Hermes Llanos ang tag iya. Para nag-contact 0931852626 and 905 no niya G124

niya akong gibuwagan na naghilakjod ko pa uli niya makahinumdom ko mga mukatawa na lang ko karon na muna sayop na tao di ay mukatawa siya sa sayop na tao. Pero sa wala pa ba yato sila nagkuan nagkauya ba ay sa panahon nga nagkauya ba sila for sure nakaanan ni siya nga wala gini ko forever sagan. Di ba ka mo bisag inana inana man siya na matag matag relasyon na lagi na yung mga promises na asa na yung mga kuan

nga mao ni ako ang i-promise ni mo di kita kabihaan na di ka buwagan na di ka pasakitan na sa ngadto-ngadto wa na parehan na yan na. Ito ay another song yung mga ni Ma'am Phil Chen Shinsan. Karoon na ka-move on naman siya. So, mo na yung ahang song. Ang lagi pa ngayon. Para siya ang special someone aside. Narapot siya special someone nga. Maka... naka-feel na siya. Kuan, not like forever. Sana on. Handik sa'yo. Mary Permaya. Good afternoon. Good afternoon.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, ragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Alam niat kong nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrehinyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-650, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happened to myself.
1: TTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga sa lahi, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kuwan niya plaso. Salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil. Ay, mamatay si Tibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
5: 98.1
7: BT Radio.

0: chika muna.
1: O palit mo na siyang tukar daw, oy. Tukar, nabaligyan ito tukar, ani. Yeah, shout out ni Ma'am Diana Lynn, I'll Be by Edwin McCain. R&B. Oh, napay ko, Andre. R&B. Charo. Best standby sa mga request mo makaito ay nga gina-download pa nato. Shoutout ako sa ni Amelin Paling. Good afternoon, these rants. Magpa-shoutout ko ni Naim Millard nga nabako o Lumboy. Nga request kong song Tahanan. Karang DJ, dili lang sa Barangay Sumon, Sityo, Kalubihan. DJs. Okay, salamat kita marami, ma'am. Oh, anya, panuntag share diyan ang gaharan na ganahan, butag onboard diri. Ganahan. Pero ay padugang sa ito ang kuano, aron updated mo sa ng program diri sa Beat Radio. Ah, okay niya. I-follow shout out diyan ni Rex Musoy. Shout out din also ni Mafil Jen Jensen. Salamat kay DJ. Abang-abang ko niya sa inyohang content. Magkatawa lang ko diri Dijran sa pagbasa ni mo. Kaya na mga kaagi ko nga di na malimtan. Tawot lagi mo hang ex agoy. Kumusta man yung mga ex diabe? Kumusta lang ko ha? Sana all ay ex. Arta si pakayo ni Ma'am Merlin Danio. Oy, shout out to the Ma'am. I do hope ka nagtanaw pa ni karon ha? Wala ni Bia. Hilig na ba kanin siya yung Bia? Ang salan ba yun? Sakto ko, ma'am. Pero may hapon naman di ha. God is enough. Good afternoon.

0: Liampo. Nagribay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Your music, your request.

O, binda, kaya na natin transition. And also, shoutout ni Ma'am Marie Dalio. Shoutout dahil ko ni DJ James Lim Buhiya o DJ Buddy. Thank you so much, Liz Ranz. You're welcome. Then, say ko, thank you so much, play sa song, Liz Ranz. Okay. Gatanaw ko sa imuhan ko an walang hida kay ready to sleep na ko sana all. Amaari ni siya nag maayong gabi eh, kay kuan di ay gabi na sila ha. Ano pa kaya sa gyapon ka sa Australia ma'am? Nako na balitaan napakadiri sa kuan Pilipinas. Naka sa Tabuelan o San Remio si Cebu di ay. Kakto ba ko? Napatos siya di ha kuan. San Remio. Oh, may hapon sa tanan diya sa San Remio. And nganong wa man sad ka ni uli langging. Sorry. Ano may langging langging dire. Shout out sa Ma'am Amelin Paling and also ni Ma'am Mercy Lo. And lang na tayo, may hapon ni Zrans, may hapon sa nimo diha. Kumusta naman ka lang? Lang lang. Dahil na masood, DJ Ranz, request ko kanta sa Sweet Notes. Muragwa mo kabantay, huwag ko kakuan. Asama ning kuan nilang Sweet Notes. Kanang mag-concert karong June 10. Oh. Mga ginang ipibaw din nila. Oh, mga idol na. Oh, ako ang mga idol. Nga, kung sa may kanta nila. Kanang original nila sa band. Nasa post DJ Ranz. Uy, lagi. Nakabalita na po ko. Ito ron, ha? Pabadlong ka natin. Pero ay, kita kiss na niyo, ano, ha? Kaya, kwan. Wala, magsuri-suri. Tanya, shout out, Ma'am Amelita Pautan Jimenez. Ay, more request, ma'am. Dige, mawala ang iyahang selos. Naaghapon iyahang selos. Bito, shout out, bada, ma'am. Dia ihang ilesa na ihang song request og selos. Selos na lang. Bito, shout out, bada, ma'am. Mayong hapon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Hey, pero sa mga sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumaan akong panghapla, sir. Kasi hayahaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Kuya, kainan nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape niya akong gigamit, bag-o na.
5: Gigamit, kuya.
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
5: Ha? Ito din naaan ako, kuya.
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot ganan nagamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, adun ako.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: May nagwawala sa labas?
10: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
9: Shatong? Ano yan?
10: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
9: Dinga, paano siya nilalaro?
10: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
9: So there's a pitcher since parang baseball siya?
10: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
11: Shatong!
10: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
9: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
12: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Hey!
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: May nagwawala sa labas?
13: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
11: Siatong? Ano yan?
13: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
11: Di nga, paano siya nilalaro?
13: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of turatan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
11: So there's a pitcher since parang baseball siya?
13: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
14: Siatong!
13: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
15: Yay!
9: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
12: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
16: 90s, 80s, and now
17: the home of real music.
16: 98.1
18: DT Radio.

0: Alright, at DYPSBT Radio 98.1 FM, 7 minutes left sa ato ang program karon ang beating musika, musika at chikahan. And more to watay kong oras. Salamat din kayo sa pagpamilaw na sa pag-uban karas ng program 3 to 5 p.m. Hanto na papuhon po sa ato ang programa BT Musikahan. Yan sa katong mga song request o na plane na tanan, wala nang gikoy utang. Daghan mga absent sa drone. Eh. Wala kay masigil yung book absent yun, hindi siya. O gahapon na gani, bitaw. Pero salamat kayo sa ito mga listeners niya. Labirin ka itong mga absent. Ugma ha, mga absent. Kanang perfect yun. Perfect attendance. Pero sa kaso, station manager Inzer Fernando Manguba Jr. sa itong program director mabanda itong radio station. Assistant manager, shout out to engineer. Now, Mr. Yenti Bahaw. O sa mga kabandari sa buhat, si DJ Buddy. DJ Totski. Oo, nanago diri. Si Kelly Ray naman ayon. And also ni Joanna Gomez. Joanna, yun, nalantan na yun. Wapay na practice. Kasi mo graduate niyo, dili. Pero ay nag-relax na sila kay Kuan. Ganang, wapon, tawag ay ilang pangalan. Inaham sa taas ako na DJ Buddy, no? Ug asa tong suok-suok adto. Dago kay grabe man ka init. Pero sa mga gano, hanto dog mapuha na po. This is Liz Ranz signing off. Tayo'y magsasama-sama.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong pag-ahisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak ginaimong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yuta nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muataki na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, ana. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to nato or i-avoid nato or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system, mga langga, is vitamins, mineralis, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naamang gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, mo nang dili ta magnisud-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko na tong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news, mga langga. Ang original Hagonoy capsule

0: nga kamunggay, mura ra po kaga kaon og sakusako nga utanon kun nag-inom ka og original Hagunoy capsule. Ang nakanindot, mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: Sugar level,
1: serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligun sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
1: tumar na sa original hagunoy capsule.
2: This for life.
3: Back to

0: 5:30 p.m.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: And now, back to...
5: Back

0: May hapon, alas 5:45 na. Padayo sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo angga.
3: Ah.
2: Yung mamunching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad.

0: tungod kay naay nakaingon sa mo na nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nga dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon dai ka?
1: Oo, oh, kapuyon to.
0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
1: Monching. And now, back

0: Ito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Malacañang nanindigang hindi manghihimasok si Pangulong Marcos Jr. sa mga usapin sa Senado.
1: Ano ba ang kinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo?
0: Kasunod ng hindi pagdalo ng majority block sa sesyon ng Senado kahapon, Senado, wala na namang sesyon ngayong araw dahil sa hindi pagdalo ng Senate Majority Block. Minority Block na nawagan sa pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos mabigong makapagtaos ng sesyon ng Senado sa ikalawang magkasunod na araw.
2: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore.
0: Senador Jinggoy Estrada, balik New Quezon City Jail matapos i-reschedule ng Sandigan Bayan ang kanyang arraignment para sa kasong graft. At Sinipin, ang art gallery and cultural hub sa Cebu na binuksan para suportahan ang mga local artists sa lungsod.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan para matiyak, isang ligtas at kaayaayang lugar para mag-aral, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela sa Navotas City.
0: Pininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silidaralan, nakiisa sa pagpipinta at inobserbahan ang trabasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School.
3: Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan.
5: Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit. Yan yun. Lalo na dito, pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan ng malinis para iwas din.
4: Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas.

0: na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo, nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers.
1: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin.
0: Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
1: I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan, tatiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila. At kung meron mangyari, alam nila, alam kagad yung mga teacher, alam kagad yung mga administrator.
2: Mainam na puno na may malalaki.
0: Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ang grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd. Ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
1: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
0: Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Anggara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro.
3: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, mas may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
0: Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan.
4: Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin.
0: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, para sa Education Department, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pasukan, kundi pagpapakita ng lakas ng bayanihan ng mga Pilipino. Inangulat ni Elijah Canlas.
6: Pinangunahan ng Department of Education ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Pinalawig ni Education Secretary Sonny Anggara ang kampanya sa Kabadbaran City National High School kahapon, kasabay ng paghatid ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilya. Nagkaisa ang mga volunteers sa nationwide cleaning, minor repairs at repainting ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. Paliwanag ni Secretary Anggara, pinag-isa ang Brigada Eskwela at Tupad upang makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilyang nangangailangan. Naglaan ang dole ng 2 bilyong piso para sa Cash for Work program na makikinabang ang mahigit 240,000 magulang at kaanak ng mga mag-aaral. Prioridad ang mga paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas at mga lugar na pininsala ng kalamidad. Nagsagawa rin ng DepEd at PhilHealth ng Yakap Caravan sa Kabadbaran City na naghatid ng libreng medical consultation, laboratory tests at gamot. Naglunsa din ang simultaneous regional kick-off sa mga schools division offices sa Nueva Ecija, Batangas City, Puerto Princesa, Talisay, Calbayog at Davao City. Nangako naman ng mga private sector partners ng karagdagang kagamitan, technical assistance at mga volunteer para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Naka-alerto na ang Office of Civil Defense o OCD para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo kasabay ng patuloy na banta ng habagat. Ayon kay Judy Castillo, spokesperson ng OCD, patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Education, mga local government units at mga school DRRM coordinator upang bantayan ang mga paaralan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Tiniyak ng

0: Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Inendorso na ng Malacañang sa Department of Justice ang apat na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account na kachismes, Buok Privis, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Kirong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat ng mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimo ang ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaan na ng Malacañang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa Manumayang Flood Control Project.
2: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
1: Sabi ni Palace Press Officer Kerr Castro, wala sa mandato ng Presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
3: Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito.
1: Pinalagan din ng Malacañang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ang pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacañang, hindi ito politically motivated. Nakaraang taon pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa imbisigasyon ng Congreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam.
3: Wala pa pong binubuo ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
1: Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacañang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga dalyan chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon.
2: So bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
1: Payo ng palasyo kay Duterte.
2: Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
1: Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Tugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang rekomendasyon ng PCO hinggil sa mga peking social media posts tungkol sa desisyon ng SC sa kaso ni Senador De La Rosa. Ayon kay DOH spokesperson Attorney Polo Martinez, i-refer ang usapin sa NBI para sa investigasyon at posibleng case build-up para sa paghahain ng kasong kriminal kung may basehan. Samantala, kinestiyon ng Malacañang kung ano ba talagang nais iparating

0: Ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag niyang hinahamon ang kalayaan ng Senado. Welta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Nagbabalik si Clazel Pardilla.
1: Ang bangayan at pakikipagmatigasan na yan sa pag-aresto kay Senador Junggoy Estrada, hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacanang.
2: So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang. Mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
1: Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacanang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinardya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado.
2: Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin.
1: Nanindigan ng Malacanang na hindi nakialam at hindi mangihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacanang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
2: Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
1: Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ng palasyo.
2: Mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Samantala, tumanggi naman ng Malacanang na kumpirmahin kung umatras si Vietnamese President Solang sa kanyang dapat sanay pagbisita umano sa Senado dahil sa tensyon doon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses nang nakaladkad ang pangalan ni Senador Junggoy Estrada sa mga bigating kaso ng katiwalian. Balikan natin ang ugat at kinahantungan ng mga ito sa ulat ni Gab Villegas.
3: Nakakulong na sa Quezon City Jail Mail Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology si Senator Junggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakasangkot ni Estrada sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, nadawit siya sa plunder case na may kaugnayan sa mga paratang laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pinayagan siya makapagpiyansa noong 2003 at kalaunay na pawalang sala. 2013, nadawit si Estrada sa PDAF o pork barrel scam matapos lumabas ang COA report ng ilang senador sa mga peking NGO na iniugnay kay Janet Lim Napoles. Tinatayang umabot sa 183 million pesos ang natanggap umanong kickback ng senador. Noong 2014, nang sampan siya ng plunder at 11 counts ng graft ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga kasong isinampa sa kanya ang direct at indirect bribery at isinailalim sa 90-day preventive suspension. Noong 2017, pinayagan si Estrada na makapagpiyansa na aabot sa 1.33 million pesos matapos sabihin ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang naipresentang ebidensya upang patunayan ang paratang na plunder. Noong 2024, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada sa kasong plunder. Nahatulan man siya noon sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery, kalauna namang binaligtad ng
4: BT Light Rock. BT Radio.

arraignment ng senador at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng kasong GRAP. Samantala, naghain na dyan ng mosyon ng kampo ni Bunuan para sa hospital arrest. Yan ang ulti rod.

0: Lagusan.
1: Hindi natuloy ang arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong grab sa Sandigan Bayan, 2nd Division. Ipinagpaliban nito upang bigyan ng oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na nagalayong maibasura mga kaso o maibalik ito sa karagdagang investigasyon. Hiniling din ng kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig via teleconference upang maipagpatuloy anya ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero sinabi ng korte, ito'y opsyon naman para sa depensa habang ang pagdalo ni Estrada sa mga tungkulin ito bilang senador ay hindi nila saklaw. Inaasahan namang ihain ang naturang motion ng kampo ni Estrada sa 2nd at 5th Division. Hiniling din ng kampo ni Estrada ang hindi pagposa sa kanya at pagsuot ng detainee uniform kapag dadalo ng pagdinig. Ang 5th Division ang umahawak sa isa pang graft case at kasong plunder ni Estrada na walang piyansa kung saan sa Webas rin nakatakda ang arraignment. Samantala, hindi rin na-arraign si Bonoan dahil sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair at nakitaan ng mataas na blood pressure. Inirekomenda ng mga doktor ang karagdagang pagsuri sa kanya, particular na ng isang cardiologist. May motion din ang kanyang kampo para sa hospital arrest. Matapos ang pagdinig, ibinalig si Bonoan sa PMP General Hospital habang si Estrada naman ay sa Quezon City Jail. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Iginit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo ang sinumang individual na nahaharap sa kaso hanggat walang pinal na hapon laban sa kanila. Samantala, patuloy ang paghanda ng komisyon para sa national and local elections sa 2028. Yan ang ulat ni RR Tubise.
2: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national and local elections. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028. Ayon kay Garcia, maaga pa lang ay inilalatag na ng komisyon ang draft terms of reference para sa mga makinang gagamitin sa susunod na halalan upang masiguro ang transparency at makalap ang mga suggestion ng mga stakeholder.
3: Yun po talaga pong ito ay aming pong nagsusumigaw na announcement sa buong mundo sa ating mga kababayan. Tuloy na tuloy po ang halalan sa 2028. Hindi po magpapakahirap ng ganito ang COMELEC. Hindi po namin para ipatawag at ipanghingi ng oras at panahon mula sa ating mga stakeholders kung wala pong pinaplano tayong eleksyon.
2: Iginiit din ni Garcia na hindi dapat malihis ang atensyon ng COMELEC sa mga usaping politikal tulad ng charter change. Samantala, nilinaw ng komisyon na maaari pa rin tumakbo si Senador Jinggoy Estrada o sino mang may kinakaharap na reklamo hanggat walang pinal na hatol laban sa kanila.
3: Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than one year, ay makakatakbo.
2: Dagdag pa ni Garcia, kahit may hatol na ang isang akusado, maaari pa rin itong makatakbo habang nakabinbin ang kanyang apela. RR Tubise, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nakabalik na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa pending motion ito sa hospital arrest. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Nandun na po yung medical clearance po sa sa director po namin.
6: Naibiyahin na patungo sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kanyang return of warrant. Ito'y matapos ang pananatili nito sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Alauna 23 nang lumabas ang convoy ng mga sasakyan, kabilang ang isang ambulansya kung saan lulan si Bonoan mula sa PNPJH. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
5: As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70.
6: Bago magtanghali kanina, binigyan na ng clearance ng doktor si Bonoan para makalabas ng ospital.
5: With our assessment, wala siyang symptoms and then stable ang kanyang BP, then he can be transferred.
6: Dinala sa paggamutan kahapon si Bonoan matapos tumaas ang BP nito kasabay sa kanyang pagsuko sa PNP-CIDG. Pumalo kasi sa 192/100 ang blood pressure ng dating kalihim dahil sa matinding stress habang sumasailalim ito sa medical at booking procedure.
5: Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170/100.
6: Mabilis namang bumuti ang lagay ng dating opisyal matapos na mabigyan ng gamot.
5: Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine. para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya na.
6: Eksakto alas 4 naman, ibinalik si Bunuan sa PNPGH. May pending motion daw kasi ito na hospital arrest na kailangan munang marisolba. Si Bunuan ay kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder dahil sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Posibleng may mamuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may mamumuong low pressure area sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok ang sirkulasyon sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 o 3 araw within this week po yan. Gagalaw ito pahilagang silangan papalapit ng Luzon pero hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas po makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa malaking bahagi ng Palawan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang aasahan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Posible naman makaranas ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Dahil nagsimula nang maging maulan silang bahagi ng ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger category. Tinatayang 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora habang posibleng umabot naman sa 43 degrees Celsius sa Masbate, Katarman at sa Borongan. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyat o umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging magtandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
7: At susunod, NBI naghahi ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barzaga kaugnay ng umano'y misleading online post hinggil sa insidente ng putukan sa Senado.
0: Mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga umakyat na sa 20.
4: At Art Gallery and Cultural Hub binuksan sa Cebu para suportahan ang mga local artists sa lungsod. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa PTV.
9: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

Ang watawan na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay

bansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumabas.

kumilay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. No show pa rin ang Senate Majority sa plenaryo ngayong araw dahilan para muling hindi makapagdaos ng sesyon ng Senado. Tugon ng minority, mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Inaulat ni Bernard Ferrer.
1: Sa ikalawang magkasunod na araw, hindi muling sumipot sa sesyon ang mga senador na kasapi ng majority block. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi dadalo ang mga miyembro ng majority block. Dahil dito, muling nabigong makapagdaos ng sesyon ang Senado tulad ng nangyari itong Lunes, June 1. Kasunod nito, nanawagan ng minority block ng pagbibitin ni Cayetano matapos mabigong makapagdaos ang sesyon sa ikalawang sunod na araw. Iginit pa nila, ipinakita umuno ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Tinawag naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan na impunity ang nangyayari sa Senado.
3: Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules.
1: Hinimok din ng minority bloc ang mga miyembro ng majority bloc na tuparin ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagdalos sa mga sesyon. Sa isang Facebook Live, inakusahan naman ni Cayetano ang minority bloc na hinahadlangan umano ang muling pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ayaw umanong lumabas ang katotohanan. Ayon pa kay Cayetano, sa nakalipas na 3 linggo ay umano'y tinatakot ng minority bloc ang ilang miyembro ng majority bloc para lumipas sa kanilang hanay. Iginit din niya na tutulang minority bloc sa online participation dahil sila rin umano ang nagsabi may senador na maaaring makulong.
4: Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila.
1: Samantala, nananatiling nakabinbin ang ilang mahalagang panukala kabilang ang Magna Carta o Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ang panukalang pagkakalob ng Filipino citizenship kina Benny Borthright III at Matthew James Ramos. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barasaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Personal na naghain ng ethics complaint sa Batasang Pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barasaga sa Facebook na ngayon'y burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident.
7: You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation. Pero yung ganito, to encourage people and to seek the attention of the people para magalit dun sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balansibuyas yun, kundi yun ay pagprotection mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order.
6: Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barasaga. Sa katunayan nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiansa. Sinuspende rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya, maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barasaga na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang Unlawful Use of Means of Publication.
7: Well, we already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also by the House Committee. on ethics, but just the same, we are reviewing other charges and preparing the necessary charges.
6: Nang tanongin naman kung dapat magpatupad ng mas matinding parusa kay Barsaga kabilang ang pagkakatanggal sa kamera, diretsa ang naging sagot ni Matibag.
7: Well, personally, yes.
8: Bakit po, sir?
7: Well, his behavior says so. It's not the proper behavior of the congressman to, habang mayroon ganung kaguluhan, mag-blind ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators.
6: Samantala, naniniwala ang NBI na ang ginawa ni Barsaga ay hindi lang usapin ang freedom of expression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Round the clock o walang tigil na ang paghahanap ng ilang unit ng Philippine National Police o PNP kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sineseryoso ng PNP ang lahat ng leads sa posibleng kinaroonan ni de la Rosa. Pagbibigay diin pa nito na sa bawat istasyon meron silang subpoena server o warrant server. Sinabi ni Natates na hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na tracking team dahil meron silang team na handang magpatupad ng warrants of arrest mula sa provincial level at national headquarters, kasama na ang national support units.
9: Ang Philippine National Police, of course, is dere-derecho yan. We have certain procedures, we have 230,000 tayo, and merong involved in patrol. So pagtitignan mo, 1585 deployment yan. So 85 is nandyan sa baba or umaabot na ng 90%. And further, nandyan sa baba is, ang gagawin niyan, wala nang iba kundi magpatrol, mag-imbestiga, and of course, implement other directive.
0: Ipinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamuhuna. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
10: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Handang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President Tho Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
10: Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high value services.
11: Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor.
10: Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises.
11: Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo,

0: security, regional stability, and sustainable industrial growth.
1: Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. Ang Vietnam ang 11th pinakamalaking trading partner ng bansa. Naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa na ngako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masindok sa gitna ng patuloy na pagbeberipika ng gobyerno sa umano'y bagong istruktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura. Sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery, nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masinloc, kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya, o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura.
4: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process.
3: Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masinloc, na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon, kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90 na pundasyon para sa itatayo sana ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng laguna ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy.
4: Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the CAD Sea to ensure and the security and protection of our maritime domain.
3: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbin pa rin ang promotion dahil sa delay sa Commission on Appointments. Bunso dito na nangyayaring gridlock o kawalan ng quorum sa Senado. Ayon sa AFP, hawak ng mga apektadong opisyal ang ilang bagong unit sa militar. Umaasa naman ang AFP na makukumpirma sa lalong madaling panahon ang promosyon ng mga naturang general na kinakailangan para sa mga posisyong nakatalaga sa kanila.
5: Ang inyo pong sendatahan lakas ng Pilipinas po, no? We of course continue to affirm our respect to the democratic processes that are in place. All this po, we remain to be a team player with all other agencies. So it is our hope na matuloy na nga din po itong confirmation hearing.
6: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan ay matapos makuha ang 5,000 iyong araw sa pagtutulungan ng rescuers mula sa Bureau of Fire Protection. Batay sa inisyal na listahan, wala nang hinahanap na biktima dahil 27 na ang nailigtas at may 40 kabuuhan ang naapektuhan ng trahedya. Samantala, hindi pa nasisiguro ng mga otoridad kung ito na lamang ang bilang ng mga natitirang biktima sa Ground Zero. Kahit hindi tumitigil ang Unified Command na paigtingin ang kanilang search, rescue at clearing operations.
2: Ipinatutupad na ang Department of Energy o DOE ang mga agarang hakbang para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa kagawaran, kinukumpuni na ang 4 na malalaking planta ng kuryente na biglang nasira kaya bumaba ang supply sa kabila ng mataas na demand sa rehiyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marisigan, inaasahang magbabalik kaagad ang operasyon ng mga nasabing pasilidad matapos ang mga isinasagawang pagkukumpuni.
7: We are expecting KEPCO Power Unit 2 to be online tomorrow and PEDC Unit 3 by July 3. Unfortunately for Terma Visayas Units 1 and 2, they will come towards the later part of August, specifically August 22 and August 30.
2: Umaasa ang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ang big time rollback na epektibo ngayong araw. Yun ang ulat ni J.N. Thompson.
8: Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 20 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep.
9: Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin.
8: Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano.
9: Malaking tulong din yan ngayon. At least nabawasan kahit papano.
8: Para naman sa MC Taxi Rider na si Del, sa araw-araw niya nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral.
9: Siyempre, kung nakakapagas ako ng 400 na isang araw, malaking bagay din yan. Masisaving choice sa ano, di ba?
8: Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw.
9: Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga ano lang, kahit 10 pesos lang uli, para 60 plus lang okay sa amin yun.
8: Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may ilagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito.
10: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before.
8: Kaugnay rito, nasiguro naman ang Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV.

0: then may makukuha po kaming malaking pera na maikikip namin dahil sa pera na. Maraming salamat po sa DSWD sa tulong na binigay niyo po. Malaking tulong po ito sa amin. And then kay Presidente, thank you po. Maraming salamat po sa iyo.
1: Isa lamang si Arjet sa mahigit 800 TNVS drivers sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito, umarangkada na rin ang fuel subsidy project para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa Bicol Region.
2: So, naibahagi na po namin yung mga accredited na gasoline stations or participating gasoline stations for this assistance to our public utility vehicles region-wide. So lahat pong ito, ramdam po ng ating mga nasa transport sector ang tulong po ng gobyerno.
1: Lahat ng yan ay tugon sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang LTFRB Bicol, lubos ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos para sa sektor ng transportasyon na direktang apektado ng pagmahal ng presyo ng langis. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan at ilang pamilihan gaya ng Divisoria, kung saan dagsan na ang namimili ng school supplies. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
4: Sa Longos National High School sa Malabon, personal na sinamahan ni Mariel Bien ang anak na incoming grade 7. Sabi niya, panatag siyang ligtas ang kanyang anak sa eskwela ngayong darating na pasukan.
5: Safe na ako sila dito kasi may, sa bukod sa loob na may guard sa labas, mayroon na po mga barangay tariga. Tuwing pasukan tsaka na basa, may nag-aapang na
4: pasukan. Sinisiguro ng pamunuan ng LNHS ang seguridad ng paaralan at ng mga mag-aaral nito. Sabi ni Dr. Elsie Emerenciana, principal ng Longos National High School, patuloy ang koordinasyon nila sa LGU at PNP para sa pagbabantay sa eskwelahan. Bukod sa gwardiya, may naka-install ding closed circuit television cameras na nakatutok sa iba't ibang lugar sa paaralan.
6: Mga darating na mga estudyante, and rest assured that every measures are being addressed to ensure that you are safe in the school, inside and outside the school.
4: Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa buong bansa kaugnay ng pagbabalik eskwela. Naka-alerto maging ang puwersa ng kapulisan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District, sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
7: Taon-taon ginagawa natin ito. Pagdating ng balik eskwela, meron na tayong mga pulis na naandun sa eskwela.
4: Partikular na tinututukan nila sa ngayon ay ang Divisoria. Sa naturang lugar, kadalasan dagsa ang ating mga kababayan para mamili ng mga murang gamit sa eskwela.
7: Makikita natin yung presence ng mga pulis natin na nagpapatrol. Meron tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga estrategiya para mas maramdaman tayo ng ating mga kababayan dyan sa Divisoria.
4: Sa Divisoria, ang mga notebook mabibili ng tigsa 10 piraso na nasa 15 to 35 pesos ang isa depende sa klase. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen. Ang crayons may mabibiling tigsa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon na pwedeng gamiting pang uniform at jogging pants na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos. Si Aiza bumiyahe pa mula Marilao, Bulacan kasama ang kanyang pamilya para bumili ng mga gamit pamasok ng kanyang mga anak.
8: Bakit po dito kayo sa Divisoria ng
4: Sabi ng mga nagtitinda dito noong nakaraang linggo ay nagsimulang lumakas ang kanilang bentahan dahil dumagsa ang mga namimili para sa pasukan. May abiso rin sila sa mga mamimili.
9: Pamili na habang mura pa. Habang malapit yung pasukan, tumataas. Lalo na po yung mga uniforme, tumataas po yan.
4: Ngayong balik eskwela, mapapaaralan man o pamilihan, mahalagang may maayos na seguridad. Nangako ang hanay ng PNP na handa silang magbigay seguridad para sa kaligtasan ng lahat ng estudyante sa kanilang muling pagpasok sa kanilang paaralan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Official lang binuksan sa publiko ang isang art gallery sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan makakakuha ng buo ang kikitain ng mga local artists mula sa naibentang obra. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Ipinakita ng 25 taong gulang na fine art student na si MJ kung paano ang proseso ng tufting, isang technique sa paggawa o paglikha ng carpet o decorative fabrics. Aniya, 3 taon na siyang nahilig nito at malaking karangalan para sa kanya na maibida ang kanyang mga likha sa muling pagbubukas ng Lapu-Lapu City Art Gallery and Cultural Hub.
2: So as an artist, especially there is a open, like, dili kayo exposed ang art community here sa open. For now, na kanangari, karoon na e-gallery na same sama mga starting pa ng mga artist. Kay big deal kay din na mo in a way na ma-expose me. Supposed to be, pwede ako mag-doctor, mag-person or lawyer. Pero akong passion is art, manjud good.
1: May mga lokal na produkto din na naka-display dito. Gaya na lang ng mga stringed instruments at maging mga shell products na ginawang kwintas at alahas. Ayon sa direktor ng gallery, maaaring maibenta ang mga gawa ng mga local artists dito at lahat ng kikitain ay mapupunta ng buo sa mga artist.
3: Now, let's face it, passion doesn't pay the bills. So that's one way na ano, tutulungan namin yung mga artist na hindi kami magkakat sa mga ano nila, sa sales nila.
1: 5 buwan isinailalim sa renovation ng art gallery at cultural hub sa pagtutulungan ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan na itinuturing na malaking tulong sa tourism development ng rehiyon, lalo na sa cultural education at creative exchange.
4: Truly, no, the timing could not be more fitting, especially that we just concluded our hosting of the ASEAN Leaders Summit just last month. And so this cultural hub further strengthens the city's position as a destination that not only welcomes visitors but also proudly showcases its heritage, culture, and identity.
5: You know, in Lapu-Lapu City, tourism is one of the strongest pillars of our local economy. This is why we must continuously improve, innovate, be creative in our efforts. By protecting and strengthening our tourism industry, which naadli ang ato mga partners karon, we are also protecting the livelihoods, the opportunities, and the well-being of our people, the Okonganis.
1: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Place ang Filipina singer na si Mati Hunyosa sa grand finals ng isang international talent show competition. Narito ang ulat.

Nagtapo sa ika-apat na pwesto sa grand final ng ika-labing-siyam na season ng television talent competition na Britain's Got Talent, ang Filipino singer na si Mati Hunyosa. Sa kabila nito, nakakuha siya ng 2 golden buzzers at international na pagkilala sa kanyang mga pagtatanghal. Si Hunyosa, na naging bahagi rin ng Idol Philippines, ay naghandog ng rendition ng Nothing Compares to You sa live final nitong May 30. Nangako naman ang Filipino singer na mas marami pa siyang ihahandog matapos ang kanyang BGT journey. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni Hunyosa na ipinagmamalaki niyang kinatawanan ang Pilipinas sa Glasgow sa entablado ng BGT.

potential rin ni Matty J na magiging bahagi siya ng Jesus Christ Superstar sa London Palladium sa huling bahagi ng taong ito. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.

0: Congratulations.
1: Galing ha, galing ha. Pinoy pride.
0: Para sa amin, ikaw ang grand winner.
2: Tama.
3: At yan po ang maiinit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong magkakatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirer ng inyong pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: original Haguroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Haguroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulag, balit na og original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: And now, back to

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan. Yes, ito mga ka-Key 5 FM niya sa Siki Huar. Atong amigo, higala niya nga si Boss Dudong. Atong station manager, boss, mayong kuhani mo dong. Boss Dudong Kolas, mayong unsa di mayong gabi, boss. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, Idol Marso. Napa ba si Idol Marso dari Boss Dudong? Ramarag ka mo, ramarag yapon, Boss Dudong. No? Mayong gabi sa tanan, mga palangga nga naminaw ka roon. Asapod sa mga naminaw diha sa VT Radio Tuburan, mayong gabi mga taga Tuburan. Wala nga humanyog ino mga amigos copy lang ga. Padalundon da yung tag Amigos Capsule. Para nga lagsik abti kanunay nga tong panglawas Amigos Copy Plus Amigos Capsule. San sa paigipabot ta sa matag usang naminaw karon. Engan si Boss Kolas kuya Inja lami jud ipangapi karon kay maoy pagkuan pag subaw sa uwan bitaw Boss Kolas no. So sa paigipabot ra magkutaw na tag Amigos Copy mga palangga no kay nasay mga nanay ug tatay lami kay kutaw og kape inig dayong katulog. Ayon sa mga katulog diya palangga uban ni sa kunyo sa usa ka oras nga programa eh. Programa nga walang programa ang walang kabuluhan. Ay nako, sige na good, sige na, tara.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes ma'am, kinsa gani ni mong name ma'am?
2: Sharon Catalan sir.
1: Sharon Catalan, taga-asa ka ma'am Sharon?
2: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos ma'am no?
2: Yes sir, usa ko sa mga users sir.
1: Sila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year, so habis ako mag-one year that we come to Amigos.
2: Oo. Last year, October, dito naman ni attack yung ako mga nagkalain-lain na sakit.
1: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
2: oh,
1: na,
2: oh.
1: Ma'am.
2: Dito kasi kayo, sir, diligid siya ka ng, diligid siya, makatuhuan kay bata pa rin kong edad sir, daghan kay kong sakit.
1: Sila edad mo ma'am?
2: 20 city sir, 20 city.
1: Uy, kabata pa ni ma'am. Saan mga agipaminaw sa atong wan ma'am, sa atong kalawasan?
2: Before sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka tong, din ako sa baro, October, okay. So, din ako kabaro, din ako sa edema.
1: Kung sa ikos, ano nang din nakakabarog?
2: Nagka-edema ko, nang hukong nga po ang palapalapa, patung sa kong tuhod ng hukong.
1: Kung saan siya, edema ba mo, kuya idea da?
2: Edema is kanang mamang hukong, sir, kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali, oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir, kay, napag-history nga, na hospital ko dayon na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay
2: ako ang
1: ako madunggan ma'am basta manghupong marag cause na siya sa kidney problem no?
2: Oo sir. Oo.
1: Dayan.
2: Moto siya sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niyo coffee. Ni try ko na mag-inom niya. May inom ang tuod ko. Basig isa yata lang ka sa shay. Yung mga nandisang mo, bisag, sakit ko. Ito ang tungging na ako. Nag-introduce sa ko ang
1: nga. Ito na lang. Inom mo ko sa kasya shay. Ning samot siya sakit.
2: Oo, ninom mo siya. Wala, ninom mo siya.
1: Nga hatag siya reaksyon.
2: Oo, mura di baldado ko sa kong lawas. Ang ako sa nipalpit kita kong dugha.

0: Okay.
1: Akong kabuhi mo rin sa mood, magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko. Kasi nga naman, akong giinom na ako, di ko na ni... Oo, di ko na ni Murgwa, di ko na ni Kauya na ni Kapila, sa Ligas ng Kapila. O, taging lang ko sa katanggiin, nag-entry doon sa ko nga, ipadayin lang na siya, kayo muna siyang reaction. Nito ko lang po, ko ito, habang nagpadayin po, for 3 months yung reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, di gunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
0: Taas-taas
1: na yung reaction siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawas.
0: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, mupong ka.
1: O, gawas atong psyche niya ko ang... Nasagunan na niya sa nang kuan, irregular ang ako ang menstruation.
0: Irregular ang menstruation.
1: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
0: So, na normal na siya?
1: Na normal na siya, taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
0: So, kaya ma'am po, wala na kayo gipaminaw na okay na kaya sigag inom mo Amigos 15 in 1, ma'am.
1: Ako ko nang nakatabang sa kaning amigo, sir. Ako ko siya nakatabang. Hindi mo ginin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nadaghag sakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares na ko, usado ko na nga. Ano ko, transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
0: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
1: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen na lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, mag-yuko-yuko, magkugsak, tumod ka sakit sa akong kidney. Murug lula ba? Murug kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
0: Ayan, eh, malik na sa point.
1: Minyo, tama, na akong point.
0: Minyo, tama, minyo.
1: Hindi, sir.
0: Makapapa na ka na, Day.
1: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, sabi, may fiancé na.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react sa primero, then, soon, nangawa lang, ngayon, mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to, karot, ma'am.
1: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-comment yun ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi

0: Iyang tanang sakit.
1: Ah, sige. Thank you kay ma'am. Gisakitoy mong name is one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, thank you, ma'am.
2: Ito yung pangalagyan ni mo, kuya.
3: Si Remigio.
2: Kanapit sa Ormok, sir.
3: Dari sa kwa, sa Liloan.
2: Kusa? Kisa yung ipainom ni mo si mga amigos ko, yung mga sawa?
3: Eh, nauli yan, nabayin doon, nangyayang kumbigitin, kaya, nandito pin, wala, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
3: 300.

0: Nagutan ko sa karton. Sali, tulo ka si Mana.
1: Tulo na ka si Mana niyang ina.
0: Oo, tulo ka si Mana.
1: Karang 300 nga sugar ko yan. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. Wala siya, batiyo na
0: batiyo na eh. Malipong siya.
1: Malipong, gayon.
0: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
1: Sa kasulti niyo, okay diyong amigos kopi.
0: Ah, okay kayo ni ang amigos ay.
1: Sila na ito katuig.
0: Lugay na ay, mga, hindi na siro mga lima katuig.
1: Wala siya, batiyo na
0: batiyo na eh. Malipong siya.
1: Malipong, gayon.
0: Bukat ang lawas, bukat

0: taasan ni mo sugar.
1: Oo, niya, ma-feel good na ko ba nga, mangatul ko ba?
0: Ah, mangatul ko
1: niya. Oo, niya, kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba, ma-feel siya na ko ba, mangatul.
0: Ah, mangatul. Balik, hindi pag-ihi ni mo ba, mukatul na yung
1: pwerta. Oo, mukatul siya. Di, pero nakay naka-advise na ko, yun, yes, inom ani, suway. So, ni-inom ko di ito. Within 1 week.
0: 1 week lang yung inuman ka, Amigos Coffee. Within one... lang yung inuman, gato rin yung Amigos Coffee.
1: Gato rin Amigos
0: lang. Asan ating palitan, ma'am?
1: Ato sa Lin-An Store. Kanang...
0: Lin-An Store.
1: Sa Sagay.
0: Okay.
1: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Di na kong maluya.
0: So, nagpanginin mo, ma'am?
1: Wala na. Wala na. Wala
0: na. Yung blood pressure, ma'am?
1: 140 over 80. Okay. Maintain.
0: Maintain na siya. No? 160 to sa una.
1: Pero na mo ng 140.
0: Na mong sugar, ma'am?
1: Kuha na. Akong sugar na 127.
0: Sa una, ma'am? Pila din.
1: So, 240 to 60.
0: So, 240 to sa una, ma'am?
1: Yeah.
0: One week lang ni mong inom.
1: Awan na. Less wala na akong sugar. Na
0: sugar.
1: Makaila mo kasi mong lawas kung taas ayan yung sugar. Ngayon, dili na kong batiog kapo, dili na kong magduka. Ingon at anak.
0: Hindi na naduka, o. Hindi na kakapo yun. So, lagsik na, ma'am.
1: Lagsik na.
0: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga epektibo gina sa
1: inyo. Epektibo, dili ni ingon nga char-char nga storya. Tinuod gina.
0: Masama, ma'am. Dito kaila, ma'am.
1: Oo. Oh. Nagihan. Dito ako nga palit mo, anak. Kaya doon na lang kong magpalitan din yung
0: sumbot. Okay. So, daghan kayong, ma'am.
1: Salamat.
0: Daghan kayong salamat, ma'am. Isa to, usap atong pangalan, ma'am?
1: Lia Pitong.
0: Lia Pitong sa Poblacion 4-1. Yes, guys. So, daghan kayong salamat sa testimony.
2: Ya usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tawo no nga nag-antos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee na tabangan good town siya. So, sir, payong adlaw. Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintroduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
2: Mm-hmm.
3: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kung sugar is, ang level sa kung sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani,
2: mm-hmm.
3: Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko niinom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362.
2: Mm-hmm.
3: Nasya ko sa resulta, kay after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down.
2: Mm-hmm.
3: In 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, niya, kanang, maugi ako doon, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong bayo, bitas-tas, o balik. So, nakana ako nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na na akong gigamit ton.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir. Unsay imong ika awhag nato kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako nakakita nako nga ang Amigos Cafe dako gigkababag sa pagdown sa kong sugar. Mo na nga wala lang ko ninyo, try lang. Ya pagkauman, pagpa-check sa mo, or may bawa ninyo kung naabay, ipikto sa inyong labas. Kesa kuha na ako, magayang ipikto. So, mo na roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Cafe, o nagtagpagsulti, Amigos User sa inyo, Goron.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Yung nabati mga kaiksulan, si Sir Binti Galiego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 15-in-1
4: Skill. Barangay Lalog Asturias, no? Natadi rin interview, usa ka user sa Amigos Skinic Herbal Coffee Mix, Barangay Langob Asturias.
5: Purok uno.
4: So, naadi rin si nanay, no? Ako nang nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan, lakaw si nanay, kunya, nag-inom lang og Amigos. Kisay nga lang ni Monay?
6: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa. Pilang edad na to, ma'am?
6: 64
4: years old. So, senior citizen na din eh.

0: Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag amigos? So, wala pa ka nagamit og amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
1: Kapoy kay kong lawas dong, nya sakit ako mga bukog.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
1: Yeah. Paggamit nako, murang naapti ko, naulian ko. Akalakaw lako kung ato pa dong sa babaw.
0: Kaso ato nga time may dili nakakalakaw.
1: Wan, maghihirang ko sa kong diaper good ko.
0: Kadiaper na ka. So bali
1: murag semana siguro to kapin.
0: Semana ka kapin nga kadiaper. Okay. So tibok ni mo lawas na ikapoy jud kayo.
1: Kapoy kayo murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So moro to imong gibati na dili ka kabarog.
1: Nya wa man ko igikuan. Wa man ko.
0: Sad. So mo lang ito dili jud kabarog as in.
1: Akong ginanggot ako mga anak sus ayako ninyo data sa doktor jud. Bahala ari lang ko dire.
0: Okay. Kaya nay unsay giinom nimo adto nay ang Amigos coffee lang.
1: Oh, mara to.
0: Amigos coffee imong giinom. Pila ka sa siya imong nainom nay?
1: Di, kon bana to tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kon mo na ulian ko.
0: Tulo ka sa siya na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so mara dili na nimo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
1: Oh, mara to.
0: Imong lawas.
1: Kay mura bitaw ko, mura bitaw ko murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Kalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
1: Mawag ang nag-duaw doon sa kuwa doon. Huwag sila mo ito nga maulian pa ko.
0: Grabe gina itong kahimtangan
1: na. Igagaw na ako sa kumbana. Oh. Na, din na. Ayaw kong apo. May tikwan din rin ako. Niya, akong anak isa ni ulit din rin. May nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay.
1: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
1: Ah, mangihi na lang kayo anang kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, manghihi na lang
1: ka. Oo, manghihi lang ko sa sahog. Dugay man kayo po. Di man ko kabarog. Dugay man kayo kabarog. Ana, dugay kayo. Mura to ato. Naumsak ako ato.
0: Ay. Dugay kayo kabarog, nay. So, karon nay, okay na.
1: Okay na ko.
0: Kusog na madagan.
1: Wow. Di pa kadagan kaayo.
0: Pero makalakaw na. Makalaglag na.
1: Makalaglag na ko dito.
0: Naulian na kasi mong kagalingon.
1: Naulian na.
0: Naulian na. So, ayaw mong giinom na. Unsang products yung giinom na ito?
1: Amigo.
0: Amigos coffee. Tulura ka siya siya, nay.
1: Tatrain ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tatrain tayo mong palit. Uy, nakakadari sa langob. At doon ka magpalit sa Santa Lucia.
1: Okay, huwag mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo suway ka ka anang
2: amigos.
1: Ingko, unya asa man ka ko palit ani do? Ingon siya silingan ko no nila na ah. Moto akong ipada sa iya hanga dadi sa kodong kay bayran man kanako dire.
0: Subalit tulo ka siya siya tag 30. Mawaro tayo nakapaayo ni Monay. So kung idapa ka to sa ospital, impas
1: ta dito.
0: Nakapas 30 pesos
1: na. Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari na itong balay.
0: Sabi na imong paminaw, naglubog na ka, nag-deafir na. Dahil tulura ka siya nga, amigos, imong giinom.
1: O, niya, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, niya, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
0: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, kung sa'y kasultini mo na sa Amigos Coffee na, itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
1: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so what's your testimony ni Nanay?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsa gining purok ka diri nay? Purok uno, no? Okay, so daghang kay salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni Nanay lang nga Amigos Coffee, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni Nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, nangihi, nagin sa diya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo adto nay, nga time, nagduda jud nga pildi na gyud ka.
1: Oo, building na yung ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, so tulang yung kabuhin ako ni mo piloto, huwag yung kapildig yun ka.
0: Oh, pero,
1: asa akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan ako, ito kung sila pildi ko eh.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka sa singa. Naglubog, nagdiaper, si Nanay, magani mo?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw magigistorya na nato lang gano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no. Nanok ka diri
3: sa. Mas niya pon da si mo bro. Na man yapon man da.
0: Ba taga din gani ka bro.
3: Diri malinaw dos bro, Balintaw, Barangay Balintawak.
0: Balintawak, Eskalante.
3: Eskalante City bro.
0: Ba, pilay mo edad ya.
3: 51 na ko subong, bro.
0: 51 na ko subong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
3: Oh bro, mga sobra na guru, 1 year subong.
0: 1 year subong ka na nagamit sa mikroskopi. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka mikroskopi haw?
3: Ah, damon batsyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
0: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, so, likod kakilid.
0: Kakilid? Hindi madala pa hilo sa misis haw, sa migata.
3: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
0: Madugangan balda. Tay, kamusta mo, ginom mo sa mikroskopi, ano natabo niya?
3: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drak mo na mabatyagan nga, daw mabata, magkagali balik sini, kag ma, tay, kami man permisaka, kapayas.
0: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
3: Ah, wala na, okay-okay na, damo-dahan di ulo-brown sa siap, may pintura sa kagwa ng body-repair daan, kanika.
0: Ah, nga body-repair ka sa mga salakyan?
3: Hmm.
0: Eh, amo na na, ginain na mo ang amigoscopy.
3: Oo, oh, naguntat na ko gani, inang mga bear na, ha, kay nasiguro kong amigos, kape.
0: Ginasiguro mo na, instead nga mag-inom ka sa mga ilipnon nga makaubog, ang amigoscopy na ginatira mo?
3: Oo, oh, muna ginapukusan ko sa buong kay
0: katapagat ko din. Oo, vogue na tisado.
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
0: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigoscopy.
0: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
3: Oo, balintawak.
0: Isa, bawo grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Namugay gabas ko kagad.
3: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang amigoscopy kay ang imo bala gina ubra-adlaw-adlaw pagkagab eh daw lakyo kagit katama pero kung maka-amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal ang git na way ka ginabatyag
0: bo, te, gabaskog git, baskog
3: oo, mayayon kayo dako kayo na bubig sa akon ang amigoscopy na
0: dugay ka na gamintin siya na
3: oh dugay-dugay na ta, mo akong box gani nga way labot sa gipang haboy 63 na nadra
0: bo, damo na eh.
3: Oo, oh, damo na, 63.
0: Ikaw na nagainom?
3: Kisa kung may-ari di Malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan, eh, ginapainom ko sila, panagsalang, kay gapang nakigmas misis, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
0: Stay okay, good. Kasi misis mo, gainom man?
3: Oo, oh, gainom sa akong gabi, kisa, nga, dahil tulog, mga pagkwanay. Oh,
0: bakit hindi ba katulog yung mga misis?
3: Okay, gusto mong guru mabato man eh.
0: Mabato ma, oh grabe. Diba, pila edad sa'yo mo misis oh?
3: 47 pa na sa?
0: 47, ikaw 51. Oo, oh, ti okay yun, okay yun. Ti, ano maambal mo sa nagapalmati isubong, okay yun yung amigos ko kita?
3: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrown sa ila misis
0: wow ngara gali Lubrown adlaw-adlaw gabi ginadlaw-adlaw mo na gali mo misis bro
3: may isa may dirbe hindi ka ka-absinan tagina sila kay may dirbe ta mo
0: baho grabe kaya napilagid ka raw na maubos mo.
3: Misang isa-isa lang, importante, permanente.
0: Oh, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Why na ka pangaking si Mrs. basta maka-amigos, no?
3: Ah, why na, buot na kayo, ga-panghimuso sa rayon.
0: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
3: Ah, sige po.
0: Sige ko na ito pangalan mo.
3: Dudoy Roland, bro.
0: Dudoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
3: Oo, oh, siti po.
0: Ati, samot na mo ganyan sa lamada.
2: Sa sangi alegria, no? So, nakuha na agian nga, usa ka ginang, usa ko noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ako rin siyang na agian, dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangana to, ma'am?
4: Emily Erong.
2: Kusga gamay, ma'am. Isa'y pangana to, ma'am?
4: Emily Erong.
2: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
1: 35
2: years old. So unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya. Wala ko nag-inom ato nga point kay

0: basa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangit, nakakita na nga, okay, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko uga ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inla na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, ano? Unsa kang oras sa mga allergy, ma'am, gi-attack?
0: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi, eh. Tapos, nagipainom ko, na-panic namin at that time, na hinumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon kog laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy. Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko usa ka na diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
0: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanang nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya siya, mong itimpla.
0: Oo, usara ka siya siya. Hindi. Pagka naog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit o ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am?
0: Ni normal
1: ang allergy ni mo pag nawa.
0: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ng katol.
1: Hindi
0: na siya katol. So mauto nga, gracias sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Sige, mabaligya, ma'am.
0: Yes.
1: Tawa na, ma'am, na maligya na kawa kayo.
0: Okay.

0: interview, unsay ka-advice nimo sa itong mga listener, ma'am?
1: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
0: Okay, isa'y pangalan nato, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
0: Sangi Alegria, Cebu. So yes, guys, no, so dagan kayo, salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa itong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Gatungod sa pagkahinom og Amigos Coffee, pero buyag abtiks gyud pirmi og lagsex pagyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
3: Listeners, karon buntaga Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan akong taning sa doctor Sir Louis na di na ko kaabot 6 months. Unya tagsige na lang yu ko og suffer ani Sir Louis sa rosaryo sa balay nya hila kay taning lagi. Karon Sir Louis, kanang Amigos Coffee tungod kay naa man ni sa tong station nag-advertise. Wa di ko motuo pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louis og kanang sa to ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louis nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louis kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sige lang yung kong inumog ka ng Amigos until nga kanang na-use na ko Sir Louis, o niya, matagkadlaon, kanang muhay po na ko, kanang muubos akong sugar sa tanan na itong mga suki listeners nga naminaw ka ron. Iinom na ko o kanang Amigos, maulian ko Sir Louis, kanang paningtun ko nga makalikuglupog, o niya, iglupog na ko Sir Louis, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee. O niya, iinom na ko, maulian ko Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang diigyog ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang dihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko Sir Louis niya mumuprolong pa nga kong pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa itong station o niya sa tanang namin.

0: karon, nanghinaot ko nga dili ni siya fabricated, kung dili based ni sa akong experience, akong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today, kanang kuwang naragamay nga mamatay ko, pero tungod sa Amigos Coffee, ning lifelong ko, salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suwat.
1: Insya, kana, klaro na?
2: Oo, okay na kuya.
1: Yes, dahapon sa libong na live si ka sa radyo through sa ato ang 90.
2: Ang yun. Oo, kaya ang tinanda kong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinood yun na siya. O niya, aside, ang inang staff ni Amadong Dire, nakita nila ang ako sa madyagiin ang napaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa kong TL dito sa Soto, huwag makumusugot muto nga ming firma kong waiver ng lawas yun ko. O yan, hospital man ko dire sa Biralyo, malang yahapon kang Dr. Kim Kabatanya na putol yahapon ang kong TL tungod abagdan ni Arma masilti ko. Pero ming balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasigla kay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa Tihil, niood na ni siya, kanang manglayo sa bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayat, o niya, bako na tayong patay nga kung Tihil, tungod kay, ang nakagiling diri sa kumag ko, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang bako kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay unad-unad ang unad-unad mangod sa Bisadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan na siya makakugong pero hindi makaayo until laning suway na kuan ni Amigos Coffee nga way kanang way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas maghanda ang herbal nga makuha na ito sa Mungay, na Live Good, Serpentina, Uban pa. Pero, nisuway na ko ang Amigos Coffee until nga maopisinugdanan niya pag inyong din ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak, ang tanan akong unod, unyaw ako kasabot ng manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siya ramurag itong kanang isda nga inyong matamakan, o niya mukisipisi ang inyong tiil. Muti akong ibati sa Miro, o yan nakuyawan ko tungod kay aside, nilinan ko sa doktor na di ko pa inom-inoman o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o iban pa. Matungwa din ko inom o mga coffee na herbal, pero nisuway ko aning Amigos tungod kay pwede magod ko mamati sa BNFM holiday, o yan, makabati ko sa mga testimony sa inyong coffee. Aside for the fact na, nagkaroon kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron, na nag-promote silang mga coffee sad, pero hindi ko nisuway sa Amigos Coffee. Ito nga, sa bugan na kong inom, Kuya Ingil sa Amigos Coffee, kanang nag-ilom-ilom rin ko, until nga, nakabantay ko nga, nagkaan nang nagpilot ang akong samad, na sa tubitang giod na nakita ng bukog, nga baho kaayo, nag-anam-anam na siya ang pilot, o niya, kanang hangtod nga ang katungura o kanabitang binhod, na panusilo ko ng bago mga akong mga unod, nangawa na siya. O muna na ako nakitaan sa mga yung aling mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kaya lain man kung mag-inom o Amigos Coffee ko yung India 3 times a day. Morning, o sa kung snack, sa alas 2, o sa alas 2, sa gabi. Ang buto nga, magkaalam-alam siya o ayo. Pero, hindi bitang atakihon. At nag-agigid ko ang kalisig ka rin atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng panikon ko o kalit o niya makuyapan ko na sa kwarto, makuyapan ko o 8 in the morning, makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon o niya, wadyo ko magpapugong o inom o Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makita sa inyong stasyon ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad o niya ang kanil pikastiel ko na ko nga napay samad pili ayo na sad. Pero ako hindi credit sa Amigos Coffee tungod kay huwag man ko lang iinom na coffee nga nakaayo sa kuha karon.

0: makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod, kunya ning bali ko kay guwapa nga mura ko si Katriona Gray.
1: Tungod sa aming Fairly di pong kuyawa ana oy ni bali kay kag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa aming
0: balik-balik ko sa hospital sa Miralio na sa Bidilien makatestify ang ating mga doktor na in fact si Kuya Kim Rabatanya mo may nag-schedule dali sa pagpukol sa kong PL pero wa madayon tungod kay na na-interrupt sa amigos ko si Onya karon makasalamatan ka ayos sa kay Angel kay ang ako di dadasa o nakalabit akong magdako o kanang murang mura ang putaw nga maglakaw ko nga tulok abuok ang haligi until nga nawa na itong putaw ang salita haligi sungkod na lang until nga niwa na na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karun pero listo na nga ako proseso tungod kay kaya meron ko na makalakaw na kung sa kalakan kumba until nga sige di kong inom exercise inom kong amigos ko kanya exercise makalakaw na kung tulok kalakan kumba hangtod makalakaw na ko og pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio.
2: For me, ako yung inubig ang

0: nagsulat na siya, kaya wak na sa giyod ang pitasigil na po, wak na sa kong mabaho, ng marang mabahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lilibong, na hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
0: Tumukod na siya kayo. Doon naman sa balay, ako raos ka. O niya ka nang, kung every time mo, makukay mo kung isang oras ako at takihon. O niya ka nang kung at takihon po, isubi nga ako rin ito sa during night time, bisang gali sa adlawan. Ako rin ito, meron sa balay, kaya Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa ko kayo mas Ma'am Beth, nagmukangarap ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa ko
1: kayo makasabi. So, naayon na po mga kauban ng Sir Lady Bong sa inyo, ha?
0: Oo. Nagyara ka kong Amigos Coffee, Ma'am Beth. Kaya,
1: okay.
0: Sa Amigos Coffee.
1: Okay, so kagandang kayong salamat, Sir Lady Bong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lady Bong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lady Bong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay auhang nila, Sir Lady Bong, naku dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, pinuod na siya, Kaya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako yung garantiya ang pangan sa specimen sa BNFM ni Sir Louis o aking pangan is paper for 22 years. Sa tanan natin mga suki listener sa BNFM o kang Kuya Angel, bili basta-basta nga kung di-agian na sa lisod tungod sa ko ang complicated na sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake ang talit. O nga, sakit sa kasintasi nga dito sa ginhawa. O nga, ako diabetes sa Highland. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners ka rin nga naminaw, fear all siya. Nagkasagot na itong inong taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kung dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ayon niya because wakay pagsalig ka ayon tungkol kay supplement for Malaysia, di Malaysia pambal yun. Mas sahilin di ay, di kira ka niya tungkol sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayon di ay sakit niya, wakang kahibaw. Muna sa tanan na itong mga super listeners, naghang coffee, naghang herbal na dito mo, naghang coffee ka rin, pero pilihan ninyo ang pilihan na napakaayon ninyo. Wa makumuin na ang Amigos Coffee makaayon, but you try it because I, ako namin na experience mga kaisunan na sa unang mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalakaw, mag-isod na kong alsa sa kutsara, igaon ako, matungod sa Amigos Coffee na ako isuwayan ang buot without any and notice sa ako ang doktor na ayok po.
1: Wow!
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili sa pinin o a scientific tablet tungkol kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra, na dili sa maayo sa muwawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wako maghambog, o wasan ko mamungos ninyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni Ana, mga kaisunan, kaya na mga listeners, kaayuhan, o karoon,
1: wow! Kaya salamat sa Lady Bong of my school of
2: time. Yes, nagan-nagan salamat, Ibong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lady Bong with interview sa ni Sir Louis Reyes na no, nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa kay piktibo ang atong amigos Kinik Herbal Comics. So, yes, unsa pa ibabot mga palangga at tataw kayong mga testimonya sa kaepektibo sa tong Amigos Coffee. So dito maglangan mga palangga. Paguman sa tong Amigos Coffee arita sa tong pinakabago nga product sa atong Amigos Capsule. Let's go. Na kaning atong Amigos Capsule mga palangga ha, makawaw sad ka sa kaepektibo ani palangga. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw sa paigipabot, maminaw sad ta sa mga pamahayag kung unsa kay epektibo ang atong Amigos Capsule mga kahigalaan ha. Mas maayo man tong magparis gyud humani mog inom og Amigos Coffee aw Amigos Capsule dayon palangga.
1: Pangalan nato ma'am.

0: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas, ni sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
0: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Mali ka na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kaya usa ko nung sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
0: Ah, okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige. Ano man?
0: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang giagwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang giapuntog gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako, sir Angel, no?
1: So nawa ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad,
0: yes,
1: na Amigos Capsule.
0: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: na usa ka blister pack.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pug ko.
1: So, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud nako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po gali ka capsule, sir Angel. Hala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik jud siya na normal mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal karon pag inom mo Amigos Capsule na normal na sad.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad nimo?
0: 49 ako, sir. So mao gid to nga
1: 49.

0: gitong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, na sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuana sa dang ako.

0: ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, karoon yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, dako ang kuan sir noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period nako. Okay ba ya sir, kanang feel nako pura naman bagong dalaga ani. Wala po ako ang experience
2: sir. So mura nagbagong dalaga, so kuan na kaning sa ato.
0: Modagayday na gyud sir.
2: So, dagay-day na, dili na, kuan, dili na sapnot, ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir, katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man, unya, bali na yun ba yung sakita yun, unya, kuan, dry yun siya, sir, honestly, dry yun siya.
2: Dry yun siya, so, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am, ni balik o kuan, dagay-day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong
2: nag-print
0: wow. Sir ba
2: dila
0: try lang gid nila sir dila ang kanang
2: dili lang tanang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
2: So mamin sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong amigos capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang amigos capsule kay matabangan yun ta. Kaysa ako, ako kayo kong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa amigos capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa amigos capsule.
2: Okay, ang Bisayaan so, ang
0: ang
2: Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukog balik yung sakita gyud anak sir. Grabe gyud ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay salamat Ma'am Melissa. Taga-asa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
2: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes sir.
2: Dagangay salamat ma'am.
3: Yes, dagan salamat Ma'am Melissa. Ingon ni Kuya Naldo, Kuya Injal. Murag need na ko ang Amigos Capsule kay parang nalimta na nako kung unsay unsa ang kalipay. Okay, Kuya Naldo, ikaw ah. Nga naman.
4: Wow!
3: Nakalimutan na nimo ang kalipay, Kuya Naldo.
4: Sana all!
3: Magkasana all na lang tanimo eh.
4: Sana all!
3: Yan sa kabilugan o sa tanan nga naminaw palangga on sa paigi paabot. Diya sa Sikihor, diya sa Dumaguete, or mga taga Negros Oriental, partly diya sa Bohol and south of Cebu nga naminaw. Ang sa pagipabot niyo palangga, kutaw na sa kapeng lamian, kapeng tunay vitamin C. And of course, sumani mo kutaw sa maong kape. Padalundon po dayon og Amigos Capsule, Kuya Nalds. Peter Rachel Tuburan. Makaana dyan ka sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. Oh la la. Dear Kuya Naldo. Ako gali si Kuya Naldo nga daw nakalimot na sa kalipay. Pero kung mag-inom kag Amigos Capsule, Kuya Naldo, makaana dyan ka Kuya Nalds, ambot lang. Ning balik na gin siya Kuya Angel. Let's go Kuya Naldo. Ay naglangan-langan diya Kuya Naldo ha. Ato paminawan si Kuya Ramir Baligwat, Kuya Naldo.
5: Hello, sir. Hello, kuya.
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
5: Si Ramir Baligwat, kuya.
2: Ramir Baligwat, ha? Kuya Ramir Baligwat na, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwat?
5: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa amigos capsule kuya. Nindot yung kay no ang ato akuang pamati sa kuang panglawas gani ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga akuang na tit na pirmi no sa amigos capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay akong pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
2: Kaya para Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi kabuntag.
5: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
2: Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
5: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul, mas nindot yun ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, anak. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug-up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
2: so, mo na nindot par, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang amigos capsule. O niyan, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutana daw si Kuya Ramir, Kuya Injaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, amigos, capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bug ka?
5: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Injil. So, nindot kayo, Kuya Injil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning amigos capsule no kanang mabuntag ilhan yun mo adun na gitsay kanang ipik no kay kanang mabuntag sayo pa kayo wala si Junior barog na
2: sayo bro, kayo pero sa una wala dugay mo barog
5: wala dugay mo barog karon
2: aruy
5: wala duyak ay kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy si Junior.
2: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kuhan? Epektibo ni nga ito ang amigos capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, baligwat, sa ika-advise ni mo nila, makaalang sa... Makaprove yung just itong amigos capsule niya.
5: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, nga ito ang gear karon sa amigos capsule, ganin mga edadaran na o sama apoy uban nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bukno sa kama kuya ayun yun sa gamiton kuya ang kanang amigos capsule na pinay mo buntag sayo pa wana hantod na buntaw maghayag na kuya portigir so ang wako yung laing ika-advise ninyo no ang kanang mga may problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kani, amigos capsule ta. Amigos capsule ta, mga pare.
2: Okay, pila edad na to, Kuya? Pila edad na to?
5: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
3: Yes, nagasalamat, Kuya Ramir Baligwat. Tuwan natin kong oras, amigos capsule, mamukaw. Mamukaw sa diri angay

0: Accommodate up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingala mo sa ma'am. Ma'am, Monching.
3: Monching.

gabay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palagasin, at pagtugumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: 98.1 BT Radio.
1: This is the moment. This is the day.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Maari Butayong Philippine.
1: 98.1 BZ Radio.
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Tadaylo.

0: Ipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo. Ang nanay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Original Hagkuray Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
5: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
7: Nagalingin bala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: si Ate Perez. Kula ko ang pasulti hon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap na moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap. Kung this gold, celebrity artista ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na ko yung diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500!

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ESP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkontak pinaag nyo sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
5: Malunggay, paligun sa imong immune system.
6: Tubo, natural energy booster.
5: Ginger, panguntra sa inflammation.
6: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Lives for life.
7: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makaapekto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapit.

0: sa atop, ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kinigapay Manglo, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giyatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Start your day on a fantastic

0: 89.1 Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamahing adlaw, welcome no sab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Adi ana pud kining atong 5 minutos nga tulumanon nga diin maghatag kami og dugang impormasyon kaninyo aron makatabang kami sa pagpahimsog sa imong kalawasan, paghatag o alibyos mga balatian o sa igalang ison, ang pag-atiman sa imong kalawasan. Ang atong tulumanon mga igalang ison, pinasikaran kini sa SED Marketing Products, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule, mga kapsula higalang ison sa SED Marketing, nga din na pamatudaan nga daghang ikatanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Dili po na ito kalimtan mga igalang ison, kaning atong SED Liniment Oil, ang kanhi na itong ikaibgan isip SED Panyawan Liniment, SED Liniment na kinikaroon. Ugo sa mga igalang ison, nindot kayo kay ang pagkakombinasyon sa unod niini o sa ingredients niini, makatabang gayon sa paghupay sa mga gipambati na itong mga balatian, susama pananglitan sa pagpanakit sa atuang rayuma, pagpanakit sa itong balingkawang, sa itong mga muscles or kaning kanutahan. No, makatabang yun dako kining atong SED Liniment Oil. Huwag alang usap sa atong kape, mga higalang isuon, at manikanulay nga ang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong klase sa kape, mga higalang isuon, nga ginama sa SED Marketing. Tumikan kay kaninga klase ng kape, mga higalang isuon, na puno kini siya sa vitamins, minerals, o mga nutrients. Gumikan kay aduna kini mga sangkap nga napamatud ang maayo kaayo sa atong kalawasan. Una na ini mga igalang isuon kaning agtong yung panyawan nga tanom. Kining panyawan herb mga igalang isuon sa English mga igalang isuon na ilhan kini isip heavenly elixir. Sa mga Tagalog na ilhan usab kini nga makabuhay. Sa mga Bisaya ilhan kini isip panyawan. Kining nga klaseng tanom mga igalang isuon aduna kini siya ginatawag natong scientific name na Tinospora cordifolia or Tinospora rumphii. Ang gamot or kaning roots niini, ang stem, ang leaves, magamit kayo kini sa ato mga pagtabang sa mga kaisunang adunay fever or hilanat o baka malaria. Ang mga leaves po niini, pinini kaning ato mga roots, no? Kung kini ato kani siyang dikdikon o kwaon ang sangkap niini, sagol sa bugnang tubig, mamahimong kunin mong ipahid sa imuhang agtang, sa imong ilok o usab sa imong tibok lawas aron na mapaubsan ang atoang body temperature, no, kanang mga gipanghilantan. Makatabang usab kini kung ato kini imnon, makareduce sa pain o baka edema, gout, arthritis o usab rheumatism. Daghang kay binipisyo ang panyawan nga tanom mga igalang isuon. And of course, kaning atong panyawan, anaakani sa ato ang kape. Sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong matang sa kape mga higala isuon. Gumikan kay ang pinaka main ingredient ini, ang panyawan. Ngadiin, ang pait sa panyawan mga higala isuon, gihimong kape. O usab, makaibalot ang mas dali na ito karon nga maabsorb ang gahom sa panyawan. Tungod kay kanimangun nga klase nga kape mga higala isuon, gifit gid kini siya para makatabang sa atong mga kalawasan. Muna kung ikaw igalang iso, mahiligon ka sa kape. Kung gusto ni mo nga kanang mag-start ka sa imong day nga nakapangapi, pagkapi na sa kape nga kanang adunay pagtabang sa itong mga kalawasan. Kaya nga ito ang SED Panyawan Coffee Mix o sa kamatang sa kape nga gikan sa SED Marketing. Ang mga ingredients nini mga igalang iso, makatabang sa itong mga kalawasan na binagayod. Kaya nga itong panyawan, nga diin maukin siya ay pinaka milagroso nga klaseng herb nga napamatudan sa science nga adunay pagtabang sa pagpahiuli sa atong mga tissues, sa atong mga cellula. And karon kaya naana ka siya sa coffee form, no, mas dali na natong maabsorb ang power sa panyawan. Unang kung ikaw igalang igsoon, gusto rin mong mga pe, may pang mga pika sa kape nga makatabang gayon sa lawas. Ang kape nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, kini nga itong SED Panyawan Coffee Mix, ginamaka na sa SED Marketing.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pilipinas, pinalalakas ang kakayahan sa larangan ng space science and technology para sa pambansang seguridad, komunikasyon at pagtugon sa kalamidad.
4: Headlines.
3: World Meteorological Organization nagbabala na may malaking posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture pinaigting ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan para sa pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas.
4: Headlines.
3: Kanda ng mga paaralan sa pagsisimula ng klase, pinapalakas ng collection policy o pinapalakas no collection policy, maigbit na ipatutupad.
4: Headlines.
3: Senate Minority Bloc nanawagan sa majority senators na dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon.
4: Headlines.
3: House of Representatives tuluyan ang tinanggal sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po ngayon ng Miyerkules, June 3, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinagtibay ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng space science and technology para sa pambansang seguridad, komunikasyon at pagtugon sa kalamidad. Sa ikasyam na pulong ng Philippine Space Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mga programang magpapalawak sa kakayahan ng bansa sa paggamit ng teknolohiyang pangkalawakan kabilang sa mga pangunahing proyekto. Ang Multispectral Unit for Land Assessments o MULA Constellation Program, lalayong maglunsad ng mga satellite na magbibigay ng mataas na kalidad ng datos para sa pagsubaybay sa agrikultura, kagubatan, kapaligiran at mga kalamidad. Pinag-usapan din ang Philippine Sovereign Geostationary Telecommunications Satellite Program, mas mahusay na paggamit ng satellite data ng mga ahensya ng gobyerno at pagpaparakas ng mga protocol laban sa orbital debris o space junk. Ayon pa sa pamahalaan, makakatulong ang mga proyektong ito upang mapabuti ang disaster response, environmental monitoring, digital connectivity at iba pang mahalagang serbisyo para sa mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Ipagpapatuloy ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pakikipagtulungan nito sa Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA para sa mga programang may kinalaman sa kalawakan at disaster management. Kasunod dito ng paglagda ng dalawang ahensya sa isang joint declaration of interest sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ayon sa PhilSA, nakatuon ang kooperasyon sa paggamit ng Japanese satellite data para sa environmental monitoring at mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Matagal nang magkasosyong Pilipinas sa Japan sa mga space-related activities. Kabilang dito ang pagdarawas ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa Cebu noong 2025. Nakatulong din ang programang Sentinel Asia sa pagtugon sa mga sakuna sa bansa kung saan 20 emergency satellite observation requests ang naitala mula 2024 hanggang 2026 para sa baha, landslide, bagyo, lindol, oil spill at aktibidad ng bulkan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagbabala ang World Meteorological Organization o WMO na may malaking posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan. Maaring magdulot ito ng mas matinding epekto ng init at mabago-bagong panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa WMO, may 80% na chance ang magsimula ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto, habang may gitsa 90% naman ang posibilidad na magpatuloy ito hanggang Nobyembre. Sinabi naman ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na maaaring lalo pang palalain ng El Nino ang epekto ng umiinit na klima, kaya dapat itong paghandaan ng mga bansa sa lalong madaling panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, nagbabala rin ang WMO na maaring magdulot na ang naturang climate phenomenon ng mas matinding tagtuyot, malalakas na pagulan, pagbaha at heat waves sa lupa at karagatan. Dahil dito, iniikayat ng mga ekspertong mga pamahalaan at komunidad na palakasin ang mga early warning system at ang paghahanda upang mabawasan ang pinsala sa buhay, kabuhayan at sa ekonomiya.
6: El Nino is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems for all.
3: The United Nations Secretary General Antonio Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mataas na heat index sa maraming bahagi ng bansa hanggang kalagitnaan ng Hunyo, kahit nagsimula na ang panahon ng habagat. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, posible pa rin maranasan ng matinding init at halumigmig, lalo na sa mga baybayin dagat at mababang lugar sa bansa. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Daet sa Camarines Norte at Birak sa Catanduanes dahil sa kombinasyon ng mataas na temperatura at matinding humidity. Bagamat nakakatulong ang habagat at mga pag-ulan upang mabawasan ang init, sinabi ng PAGASA na maaari pa ring umabot sa danger level o 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar. Pinapayuhan naman ang publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit, magdala ng payong at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na tuwing tanghali at hapon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Malawakang ang operasyon sa paglilinis at pag-alis ng bara sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila ikakasa. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatakdang magpatupad ng malawakang paglilinis sa mga drainage sa Calacang, Maynila na layuning mabawasan ang pagbaha sa buong Metro Manila. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng hakbang na alisin ang naipong mga basura, magsagawa ng desilting sa mga matitinding na babarang daluyan ng tubig at maibalik ang maayos na daloy ng tubig sa mga kanal at iba pang drainage channel. Sinabi ni Recto na sa ilalim ng nasabing programa ay gagamit ang pamahalaan ng libo-libong manggagawa sa ilalim ng programang tupad. Dalawang problema ni Recto ang sabay na matutugunan dito at ito ay ang pagbaha at may kinalaman naman sa kabuhayan. Habang nililinis niya ang mga estero, ilog at drainage systems, ay kasabay nito'y ang pagbibigay ng trabaho sa libo-libong mga Pilipino. Kaugnay nito'y pinulong na sa Malacanang ni Recto ang mga opisyal ng DOTR, DPWH, MMDA at DOLE. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaigding ng Department of Agriculture, DA, ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan upang tiyakin ang pagsunod sa tinakdang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas. Naglabas ang DA ng mga notice of violation laban sa ilang retailers sa Metro Manila na nagbebenta ng imported rice ng mas mataas sa tinakdang presyo. Ayon kay DA Assistant Secretary Wian Angsley, pagpapatuloy ang mga biglang inspection habang nananatiling epektibo ang price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng o sa ilang pamilihan, kabilang ang Trabaho Market sa Maynila at Alabang Central Public Market, na huling may mga tindero na nagbebenta ng imported rice sa presyong umabot sa 55 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Ipinatupad ang price cap sa ilalim ng Executive Order Number 118 matapos na iutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang pag-control sa presyo ng imported rice upang mapigilan ang hindi makatarungang pagdaas ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magbabayad na ng safeguard duty ang mga imported na semento mula sa China at Indonesia matapos lumagpas sa tinakdang 3% ang bahagi ng kabuuang cement import sa bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tanging mga bansang may mas mababa sa 3% na bahagi ng kabuuang importasyon ng semento ang hindi sakop ng nasabing buwis. Batay naman sa datos, sumabot sa mahigit sa 6 million metric tons ng imported cement ang dumating sa Pilipinas noong 2025, habang nasa 1.29 million metric tons naman sa unang tatlong buwan ng taong 2026. Nanatiling pinakamalaking supplier ang Vietnam, ngunit tumaas ang bahagi ng China sa 23% at Indonesia sa 8% sa unang quarter ng taong ito. At dahil dito, ipapataw na sa mga cement import mula sa China at Indonesia ang safeguard duty na 14 pesos kada 40 kilos na bag o katumbas ng 349 pesos kada metriko tonelada.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagsampan ang kasong Bureau of Customs laban sa isang cargo handler dahil sa pag-abandonan nito sa mahigit sa 36,000 balikbayan boxes. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, kinasuhan nila ang kumpanyang Makati Express Cargo Incorporated sa paglabag sa Customs Modernization Tariff Act. Anya, sa kabila ng pag-revoke ng lisensya na kanilang kumpanya, ay patuloy pa rin ang operasyon nito sa pagpapadala ng balikbayan boxes. Layunin anya ng pagsasampan ng kaso na mabalaan ang ibang mga overseas counterparts ng BOC at cargo companies doon na wag na wag kunin ang serbisyo ng naturang kumpanya. Inasistihan din niya ng BOC ang mga nabiktimang overseas Filipino workers sa pagsasampalang kaso sa National Bureau of Investigation laban sa nasabing cargo company.
8: So tayo po ay nag-file ng ganitong kaso upang mabigyan na rin po ng notice ang ating mga counterparts overseas na huwag na pong payagang magkaroon ng transaksyon ng kumpanyang ito. Ngayon, bukod po dyan, dinulog na rin po natin, no? Tinulungan po natin yung ating mga OFWs at sampa ng kaukulang reklamo sa National Bureau of Investigation. At meron pa rin po sila mga nakabinbin pa pong potential na kaso, no? For syndicated estafa or estafa, as the case may be, na iniintay pa po natin yung resolution ng National Bureau of Investigation.

0: pagbalik eskwela, kundi para na rin bantayan ang epekto ng habagat at iba pang posibleng maging sama ng panahon. Binigyan din ni Castillo na mayroong nakatalagang mga disaster risk reduction and management coordinators sa bawat Department of Education o DepEd School. Kaya dito nakikipag-ugnayan ng mga local DRRM ng OCD at ng mga lokal na pamahalaan. May koordinasyon din anya sila sa DNR Mines and Geosciences Bureau. Ito'y para naman na matukoy ang mga paaralan na nasa lugar na prone sa baha at pagguho ng lupa, lalo na ngayong tag-ulan at habagat season.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama din po dyan siyempre, no, yung pagbabantay pa rin lalo no, kung next week ito, no, dahil habagat season na. So, yung mga bantang panganib po, no, nung pag-ulan at saka pagguho at saka pagbaha, eh meron na, ano, we coordinate with itong DENR, Mines and Geosciences Bureau, para po dun sa listahan ng mga barangay na mga rain-induced landslides at saka landslide-prone areas na ito natin sa mga school DRRM coordinators po.
0: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kahandaan.

0: klase sa Hunyo 8, kaya naman muling ipinalala ng DepEd sa mga field office at school leaders na hindi obligado at hindi inaasahan ng mga guro na gumastos mula sa sariling bulsa para sa paghahanda ng mga silid-aralan. Ay ka-Education Secretary Sonny Angari, aktibong insinasaayos ng DepEd ang mga mekanismo ng administratibo at pinansyal na suporta upang maprotekta ng mga guro sa mga gastusin upang maibus nila ang kanilang oras sa pagtuturo. Binigyan din pa ng DepEd na ang kahandaan ng paaralan ay dapat umaasa lamang sa available school fund, tulong mula sa pamahalaan, pagkikipagtulungan ng mga institutional partners at volunteerism sa komunidad. Ngit ni Angara, hindi ito dapat makuha mula sa sapilit ng kontribusyon o personal na pera ng mga guro. Bagamat lubos sa pinangahalagaan ng DepEd na maraming guro na ang voluntaryong nag-aabot ng tulong sa sariling kusa, igilit nito na ang pangangailangan ng paaralan na hindi dapat iasa lamang sa sariling bunsa ng mga kawani. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagsimula ng tumulong ang mga benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela bilang paghanda sa pagbubukas ng klase. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa at maayos sa mga pampublikong paaralan para sa bagong school year. Sinabi ni Tolentino na mahigit sa 240,000 TUPAD workers ang na-deploy na sa iba't ibang bahagi ng bansa simula pa noong nakaraang linggo. Tumutulong ang mga manggagawa sa paglilinis, pagkukumpuni at pagsasayos ng mga pasilidad sa mga paaralan sa ilalim ng Brigada Eskwela. Layunin ng programa na mapabilis ang paghanda ng mga paaralan upang maging ligtas at maayos ang pagbabalik ng mga estudyante sa klase sa susunod na linggo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ban Toxics, may paalala.

0: sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kaugnay sa paglulunsad ng Brigada Eskwela sa buong bansa, nagpaalala ang grupong Bantoxic sa mga paaralan na gumamit lamang ng lead safe na mga pintura at siguruhin ang maingat na paggamit ng iba't ibang kemikal na panglinis sa mga pasilidad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Bantoxic Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon, ipinunto niya ang kahalagahan din ng maayos na pamamahala ng basura sa mga paaralan.
3: Sa pamamagitan ng pagsisiguro, mapapangasiwaan yung mga klase ng mga kemikal na mga nasa produkto na gagamitin sa loob ng paaralan. Ikalawa ay yung pangangasiwa ng kanilang mga panapon. Napakahalaga po talaga na ito ay binibigyan prioridad ng ating institutions, ng ating Department of Education dahil kalusugan po ng mga bata at ng mga guro ang nakasalalay dito.
2: Panawagan pa ng environmental group na maging kaisang bawat estudyante sa pagpapanatili ng kalinisan at pagsusulong ng toxic-free na mga paaralan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate Minority Bloc nanawagan sa majority senators na dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon. Narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Umapila ang mga senador na miyembro ng Minority Bloc sa mga kapwa senador sa majority na pumasok na at dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon ngayong hapon bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito ay matapos ang ikalawang sunod na araw na hindi pagsipot ng majority senators kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Plenary dahilan para hindi muli magkaroon ng sesyon nitong Martes. Apila na ni Senator Sherwin Gatchalian sa majority senators, gampanan na ang kanilang trabaho lalo't bawat araw anya na walang sesyon ay nasasayang ang panahong dapat ay inuukol nila sa pagpapasa ng mga panukala batas na pakikinabangan ng mga Pilipino. Nanawagan naman si Senador Bam Aquino na kung may hindi man sila pagkakaintindihan ay pag-usapan o pagdebatihan nila sa Senate floor. Humingi naman ng paumanhin sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Kiko Pangilinan sa taumbayan, lalo na sa mga direktang apektado ng mga nakabingbing panukalang batas sa kanilang kapulungan. Binanggit naman ni Senadora Risa Ontiveros na kabilang sa mga panukalang na de-delay ang Anti-Hospital Detention Bill at ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Una ng pinunto ni Zubiri na nakabinbin din ang promosyon ng 5 military officials dahil sa kawalan ng sesyon ng Senado. Hindi pa kasi nabubuo ang Commission on Appointments o CA na siyang tumatalakay at nag-aaproba ng promosyon ng mga military officials. Kapag hindi na-aksyonan ng CA ang mga papel ng mga opisyal, aabutan na sila ng adjournment at mababypass na ang kanilang promotion o appointment. Ngayong araw, ang huling sesyon ng Kongreso bago ang kanilang sine-je adjournment at ang balik na ng kanilang sesyon ay sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Teacher Solon, kinundina ang Senate Majority Boycott sa plenary session kahapon. Mula sa Kamara, naritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinundina ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang pag-boycott ng Senate Majority Bloc kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa plenary session kahapon. Ayon kay Tinio, lantaran umanong ipinapakita ng insidente ang umiiral na double standard sa gobyerno habang pinaparusahan ang mga ordinaryong kawani sa hindi pagpasok dahil walang pananagutan ng mga senador sa kanilang pagliban. Kahapon kompleto ang 11 members ng Senate Minority Bloc sa plenary session. Hindi sumipot ang mga senador ng mayorya matapos ipaalam ni Cayetano sa Senate Secretary na hindi sila dadalo. Tinawag ni Tinio ang hakbang na isang walang kahihiyang pagpapakita ng pribilehyo at pagkukunwari at isang sukdulang pagtataksil sa serbisyo publiko. Anya, hindi ito isang depensa sa institusyon o pagprotekta sa democratic principles, kundi nakabatay sa pansariling interes at partisan politics upang protektahan ang mga kaalyado mula sa pananagutan. Dagdag pa ng mambabatas, malinaw na pagtalikod ito sa tungkulin ng mga halal na opisyal na maglingkod sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuluyan ang inalis ng House of Representatives sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos na pagtibayin ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee. Ayon kay Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, nakitaan si Barzaga ng mga kilos na hindi naayon sa inaasahang asal ng isang miyembro ng House of Representatives, kabilang sa mga naging daylan ng kanyang pagkakapatalsik, ang madalas na pag-abala sa plenary sessions, pagbatikos sa liderato ng Kamara, pagsasagawa ng hindi otorisadong live broadcast habang may budget deliberations. Samantala, sinabi naman ni Abalos na malinaw na lumabag si Barzaga sa mga alituntunin at pamantayan ng kapulungan dahilan upang irekomenda ang kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Sa botohan, 265 na mambabatas ang sumuporta sa committee report. Bago ito, dalawang beses nang nasuspindi si Barzaga dahil sa mga social media posts na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kapwa mambabatas at ilang opisyal ng gobyerno.
6: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted.
7: Madam Chair,
6: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
7: Madam Speaker,
0: ang pagbasa sa naging desisyon ng Kamara kaugnay ng pagpapatalsik kay Barzaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Motion ng siyam na kapwa akusado ni Zaldico, binasura ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion ng siyam na kapwa akusado ni dating Congressman Elizaldico na humihiling na pahintulutan sila makapaghain ng demur to evidence sa kasong malversation. Sa resolusyon inilabas ng anti-graft court, sinabi nitong walang sapat na batayan para pagbigyan ng mga motion ni na Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Motrexis Tamayo, Lerma Caico at Felisardo Casuno. Ayon sa korte, ang pagpayag sa kanilang hiling ay magde-delay lang sa pag-usad ng kaso. Ang demur to evidence ay isang legal na remedyo kung saan hinihiling na akusado na ibasura ang kanilang kaso dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Dahil dito, mananatili ang naunang schedule sa Hunyo para sa presentasyon ng ebidensya ng depensa. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: Pilipinas. Pino na ng Malacanang na tila walang naging tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints. Reaksyon ito ng palasyo sa isinusulong ng kampo ni VP Sara na ipabasura ang articles of impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice President ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit si Justice Committee ng Kamara. Anya, mas mainam kung maipaliliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Ayon kay Castro, ang Senator Judges na ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Makabubuti rin ayon kay Castro kung magagawa ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial.
2: Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya.
1: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: United Nations-backed compulsory conciliation process formal na nilunsad ng Cambodia laban sa Thailand upang lutasin ang kanilang matagal ng hindi pagkakaunawaan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Brizel Nanyong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Nagtago siya ng Cambodia na formal na nitong ipinabatid sa United Nations o UN at sa pamahalaan ng Thailand ang paglulunsad ng isang compulsory conciliation process na alinsunod sa isang international law. Ayon sa ulat ng news outlet na Reuters, ang hakbang na ito ng Phnom Penh ay kasunod ng desisyon ng Thailand government noong nakaraang buwan na wakasan ng isang kasunduang unilateral noong 2001. Ipinahayag ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na ginawa na nila ang hakbang na ito upang protekta ng soberanya at karapatang pandagat ng Cambodia. Samantala, hindi pa naglalabas ng opisyal na tugon ang Thai Ministry of Foreign Affairs hingil sa usapin. Ayon naman sa mga eksperto, nais ng Cambodia na ayusin ang sigalot dahil na rin sa matinding crisis na langis na idinulot ng hidwaan sa Iran. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Tri-Nation Friendly sa pagitan ng mga men's soccer teams ng Pilipinas, Guam at Myanmar magsisimula ngayong gabi sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Muling lalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa isang tri-nation friendly na magsisimula ngayong gabi at tatagal hanggang June 9 sa Rizal Memorial Football Stadium. Una makakalaban ng ating men's football team ang Guam Soccer Team, dakong 7:30 p.m. Susundan ito ng Guam kontra Myanmar sa Sabado at magtatapos sa isang friendly na pagbibidahan ng ating Philippine Men's Team kontra Myanmar sa June 9 next Tuesday. Bahagi ang Tri-Nation Friendly bilang paghahanda ng ating PMNT na kanilang magiging kampanya sa 2026 ASEAN Hyundai Cup na gaganapin sa susunod na buwan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Natulungan ang corn farmers na apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Umabot na sa mahigit sa 11,000 ayon sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
5: Nakapamahagi na ng mahigit 117 million pesos na halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng agricultural drought. Base sa datos ng ahensya, halos 5,000 corn farmers ang karagdagan sa mga nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT daan upang umabot sa mahigit 11,000 ang nabibigyan ng ayuda. sa pinakahuling payout sa iba't ibang bahagi ng probinsya na sa mahigit 49.9 million pesos na halaga ang naipamahaging cash assistance. Ang mga ito ay sa Tugaygaraw City at sa mga bayan ng Baggao, Tuaw at Solana. Ito'y bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kawalan ng ulan sa nagdaang mga buwan, partikular sa mga lugar na naisailalim sa state of calamity. Ang ECT ay pinagkakaloob sa mga kwalipikadong magsasaka na nakaranas ng pagkalugi sa kanilang mga pananim dahil sa matinding init ng panahon na nakaapekto sa produksyon ng mais sa lalawigan. Target mabigyan ng DSWD ng tig 10,125 pesos na tulong ang halos 32,000 corn farmers sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nueva Ecija at Central Luzon State University, pagkatuwang sa innovation at suporta sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mildred.
6: Mas pinaigting ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija at Central Luzon State University ang kanilang pagtutulungan upang mapaunlad ang agrikultura at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa lalawigan. Kabilang sa pangunahing proyekto ng dalawang institusyon na ang pagtatayo ng kauna-unahang provincial food processing facility sa rehiyon. Layunin nitong maproseso ang high-value crops at iba pang pangunahing ani upang magkaroon ng dagdag na halaga at kita ang mga magsasaka. Nagpapadala rin na ang CLSU ng mga extension workers sa mga kooperatiba upang magsagawa ng pagsasanay sa makabagong post-harvest technologies at pagpapalakas ng mga samahan ng magsasaka. Hiniling naman ni Governor Aurelio Umali sa mga eksperto ng CLSU na gumawa ng feasibility studies at business plans para sa mga proyektong pangkabuhayan sa mga kanayunan. Kasama rin ang CLSU sa Provincial Food Council na sumusuporta sa Palay Price Support Program kung saan direktang bumibili ang pamahalaang panlalawigan ng palay sa mas mataas na presyo upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mababang presyo ng kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Benepisyong dulot ng Barkada Loan Program ng Pag-ibig Fund, tinaguyod sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoa, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
7: Hinihikayat ng Home Development Mutual Fund

0: Lazada Loan Program. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer o CEO Marilyn Acosta, nadesenyo ang BFF para matulungan ang mga miyembro na nagnanais magtayo ng negosyo tulad ng franchising. Sinabi naman ni Pag-ibig Fund Deputy Chief Executive Officer Attorney Marshall Pimentel na layunin ng programa na baguhin ang naratibo sa pangungutang sa Pag-ibig Fund upang magamit ang mga hiniram na pera sa pagninegosyo na nagbibigay ng karagdagang kita sa mga miyembro para sa bagong Pilipinas. Glando Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 4.2 million PhilHealth members sa Cavite, Laguna at Quezon. Target ng PhilHealth na mairehistro sa YAKAP program ngayong taon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Guezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mara.
3: Pinatarget ng PhilHealth Regional Office 4A na mairehistro sa YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program ang 4.2 million PhilHealth members sa mga lalawigang sakop nito na kinabibilangan ng Cavite, Laguna at Quezon. Ayon kay Social Insurance Officer Tara Asina sa panayam ng RP Lucena, bahagi ito ng kanilang layunin na mapalawak ang saklaw ng YAKAP program sa rehiyon kung saan mahigit 10 million ang projected population as of 2025. Sa 4.2 million na target, nasa 1.7 million na ang nakarehistro o nakapili ng YAKAP facility. Gayunman, nasa mahigit 260,000 pa lamang aniya ang nakapag-avail ng first patient encounter sa ilalim ng programa. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng PhilHealth ang mga miyembro at iba pang Pilipino na gamitin ang YAKAP upang makatulong sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa mga karamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Guezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Resulta ng investigasyon ng NBI Puerto Princesa sa Irawan shooting na kinasawi ng tatlong alagad ng batas. Iba sa versyon ng PNP sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Jillian.
2: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI Puerto Princesa City District Office na may malaking pagkakaiba ang resulta ng kanilang independenteng investigasyon sa naganap na Irawan Puerto Princesa shooting incident noong Biyernes Santo kumpara sa naunang ulat ng Philippine National Police sa lungsod. Sa pinakabagong panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay NBI Special Investigator Cedric Caabay, na bago at lumalim ang direksyon ng kaso matapos makakuha ng mga bagong testigo at video recordings na nagpapakitaan niya ng tunay na takbo ng mga pangyayari bago ito formal na isinampa sa piskalya at tinanggap nito lamang nagdaang Biyernes. Batay sa mga nakalap na ebidensya, nagkaroon pa ng resistance o pisikal na pagpupumiglas ang nasawing Bureau of Corrections Officer na si CO1 Gerson Talon habang pwersahang itinatali ng dalawang pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Lumabas din sa pagsusuri na may narinig pang karagdagang putok ng baril matapos ang pensyonadong tagpong ito na nasaksihan mismo ng pamilya ng biktima sa loob ng kanilang sariling bakuran. Dahil sa prinsipyo ng conspiracy, kinumpirma ni Special Investigator Caabay na maliban sa apat na naunang kilalang pulis ay isinama na rin na sampahan ng kaso sa piskalya ang lima pang pulis na sangkot sa insidente. Giit ng NBI, malinis at walang anumang negatibong record sa komunidad si CO1 Talon, kaya naman lubos ang pasasalamat ng ahensya sa katapangan ng mga residente ng Barangay Irawan na nagbigay ng mga ebidensya upang maitamaan niya ang takbo ng hustisya. Nanawagan naman si Caabay ng hinahon at paghilom sa mga apektadong institusyon, sabay paalala sa mga naka-uniforming kawanin ng pamahalaan na pairali ng respeto at pasensya upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Nauna nang binanggit sa Radyo Pilipinas Palawan ni dating PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Jovencio Badwa na maaaring maharap sa kasong administratibo at iba pang kaukulang kaso ang mga sangkot nilang tauhan dahil sa anyay pag-inom ng alak habang naka-duty sa ilalim ng heightened alert sa Semana Santa, kawala ng koordinasyon sa pagresponde, paggamit ng hindi opisyal na sasakyan at hindi anya pagsusuot ng uniforme. Nasa kamay na ngayon ng piskalya ang mga kaukulang dokumento at ebidensya mula sa NBI habang tinitiyak din ang pamunuan na nakikipag-ugnayan at ligtas ang mga saksi sa ilalim ng kanilang pangangalaga upang tuluyan ng manaig ang katotohanan ng may kapayapaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating Mark!
4: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
3: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
4: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Regional Skills Olympics, sinagawa ng TESDA Region 7. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Angeli.
6: Nagsimula na magtagisan ng galing ang mga kalahok sa World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics 2026 na pinangungunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 7. Ayon kay TESDA Region 7 Director Gamaliel Vicente Jr., mayroong 17 skills area o mga kasanayan kung saan magaharap ang mga kinatawan ng lalawigan ng Cebu at Bohol, at ang mananalo ay siyang magiging representante ng Region 7 para sa National Skills Olympics na isasagawa sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Layunin ng programa na mapaunlad ang kalidad ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino, pagpapabuti ng edukasyon sa kasanayan at pagpapataas ng antas ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan ng trabaho at teknolohiya. Ipinaliwanag ni Director Vicente na hindi makikipagkumpetensya sa kanilang mga katunggaling kalahok ang mga partisipante, sa halip ay kailangan nilang abutin ang itinakdang World Skills Standard upang makuha ang kinakailangang puntos at maideklara na panalo. Ang mga kalahok sa nasabing kompetisyon ay mga estudyante mula sa mga TESDA accredited institutions at industries, maging mga young professionals na hindi pa lumalagpas sa 21 taong gulang. Kabilang sa mga kasanayan na nilalahukan ng mga partisipante ay welding, mechatronics, electronics, baking, cooking, restaurant services, information and communication technology, construction and building technology, at creative arts and fashion. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mayigit sa 1,800 na magsasaka sa Western Visayas, natulungan ng libreng soil analysis ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sadye. Narito ang report ni JP Hervas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: JP.
7: Umabot sa 1,800 na magsaka sa Western Visayas ang nakinabang sa libreng pagsusuri ng lupa na isinagawa ng Department of Agriculture sa pamagitan ng kanilang Mobile Soil Laboratory o MSL. Mula Marso 2 hanggang Mayo 21, may kabuang 2,089 na sample ng lupa ang sumailalim sa libreng soil analysis. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Maayon Capiz, kung saan 354 na magsaka ang nakinabang at higit 400 sample ng lupa ang nasuri. Bukod sa Maayon, naging destinasyon din ng Mobile Soil Laboratory ang mga bayan ng Dao sa Capiz, Calibo at Ibahay sa Aglan, Valderrama at Bugasong sa Antique, Jordan sa Guimaras at Balasan, Banate, Kabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon at Saraga sa Iloilo. Ang pagbibigay ng libreng soil analysis ay isa sa mga hakbang ng DA Western Visayas upang matulungan ang mga magsaka na matulungan.

0: Mindanao. Dalawang kilo ng shabu na samsam sa bypass operation na pinangunahan ng PIDEA sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Daritong report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Laila.
2: Nasamsam ang 2 kilong shabu sa 2 magkahiwalay na bypass operation pinangunahan ng PIDEA Tawi-Tawi sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Officer Abraham Kalim noong May 31 at June 1, 2026 sa bayan ng Bungao. Ayon kay PIDEA Tawi-Tawi Provincial Officer Kalim, huli ang 27 taong gulang na lalaki isang tricycle driver habang inaabot sa PIDEA agent ang 1 kilo ng shabu sa bisilidad ng Bungao Public Market at nasagip ang batang lalaki edad 13 at kasalukuyang nasa angkop na pangangalaga at proteksyon ng mga kinaukulan sa matagumpay na bypass operation sa Barangay Simandagit, Bungao. Ang narecover na 2 kilo ng shabu ay by standard value ng 13.6 million. Nanawagan si Provincial Officer Kalim sa mga nasasakupan magipagtulungan sa kanila upang masugpo ang pagbebenta ng ilegal na droga sa Bungao at buong lalawigan. Hinikayat niya ang lahat makibahagi sa laban sa ilegal na droga. Samantala, patuloyan niya ang kanilang pagmamanman upang matutukan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigang Tawi-Tawi. Kasalukuyang nakaditine ang suspect sa PIDEA Provincial Office at sasampahan ng Violation of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Agriculture sa Region 10 nagsagawa ng surprise inspection kaugnay ng pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na

0: imported rice price cap. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Kokoy.
2: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa Kogon Market na Cagayan de Oro City upang masiguro na tumalima ang mga nagbibinta ng bigas sa ipinatupad na price ceiling sa mga imported na bigas. Ang ginawang inspeksyon ay alinsunod sa inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Executive Order Number 118 Series of 2026 noong Mayo 13 na kasalukuyang taon na naglagay ng price cap na 50 piso bawat kilo sa mga imported rice sa loob ng 30 araw. Layunin ng sabing EO na mabigyan ng proteksyon ang mga konsumante laban sa hindi makatwiran na pagtaas ng presyo ng bigas, lalo na sa mga pamilya na mababa ang kita at higit sa lahat, masiguro na patuloy na makabili ang mga mamili ng abot-kayang bigas. Ayon kay DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pakamalan, na umabot sa 54 na mga stalls ng bigas ang kanilang na-inspeksyon at siya ay nagpasalamat sa mga nagbibinta ng bigas sa kanilang kooperasyon sa pagtalima sa EO118. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, June 3, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: flexible, it can create various and sometimes new tastes. And Lasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Miyerkules na. Dito sa Quezon City, umaambon-ambon, umuulan-ulan. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaambon-ambon na Wednesday morning traffic update mula sa MNDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas, traffic.
5: Ang mag-atid sa atin ng traffic update this morning si Gia Rivales mula sa MNDA Metro Base. Gia?
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan ng West Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Pito Ason hanggang makarating po yan dito sa may Santol at Annapolis. At magmula po dito sa may Connecticut hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko. Pagdating naman po natin ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbabagal at masusundan din po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Captain M. Reyes hanggang makarating naman po ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trafiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay bibilis na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5 po ay makakaranas ng bagyong pagbabagal simula lamang po dito sa Maytian de Citas hanggang makarating po yan ng Lanusa. Pagdating din po natin dito sa parte ng Canle Road hanggang makarating naman po ng bagong Ilog flyover ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal dito po sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng S-Lex. Tumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Levy Mariano hanggang maharating naman po yan dito sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman na po yan ng Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Gia Rivales. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. So, umaambon-ambon, umuulan-ulan in some parts of Metro Manila, yung pong mga bibiyahe, nagmamaneho, ingat-ingat, madulas ang kalye, huwag masyadong mabilis, huwag tututok sa mga sasakyan sa inyong harapan. Ingat-ingat po, ha? Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Alamin natin ang kanilang mga insights dito po sa mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At ito rin po naging pagdalaw ng Pangulo ng Vietnam sa Pilipinas at maraming mga agreements po na naselyuhan. Yeah. At anong magiging epekto nito, ika nga, sa larangan po ng pagninegosyo dito sa ating bansa. Yan po mga kaibigan, maya-maya dito pa rin sa programang Boses. At tayo po ay makikipag-ugnayan din sa LPG Marketers Association of the Philippines. Meron pong karagdagang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas mula sa Texas, dito sa ating bansa. Pag-uusapan ho na...

0: Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
4: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
3: May OPM na rock.
5: Pinoy ako.
3: May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga tinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang limit natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 13 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Pinangunahan po, mga kaibigan, ni Education Secretary Angara. Ito pong paglulunsad ng Brigada Eskwela. Pinangunahan po ni Secretary Sani Angara yan, ano? Kahapon. Ano? Actually, noong Lunes. Yun po yung sabay-sabay na pambansang paglulunsad ng Brigada Eskwela ngayong taon, ha? Yung kanyang pangunguna ay diyan po sa Agusan del Norte. Kalinsabay po niyan, mga kaibigan, ay pinalawak din ang kampanya para sa kahandaan po ng mga paaralan sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng panandaliang trabaho para sa mga lokal na komunidad. Yan po ay sa ilalim ng TUPAD program actually ng Department of Labor and Employment. Maya-maya ay tutuloy natin ang talakayan tungkol dyan, ha? Dito muna tayo sa ating talakayan with the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Makakausap natin ang presidente ng PCCI, si Sir Ferdinand Perry Ferrer. Sir Perry, magandang umaga po, sir.
12: Ay, magandang umaga, Alan, and thank you for having the Philippine Chamber of Commerce on your show this morning. Magandang umaga.
0: Yes, sir. At kami rin nagpapasalamat. We understand that it's going to be a very, very busy early morning for you today. Pero salamat na marami for this opportunity, ha. Hingi lang kami ng mga insights, sir. Halimbawa, galing sa inyo sa PCCI. Eh, meron hong business summit na naganap sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. At ito po ay noong June 1. Sa panig po ng ating mga kasapi at ng kabuuan mismo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ano po ang magiging impact nito, ika nga, sa sektor ng komersyo at pagnenegosyo sa ating bansa, sir?
12: Yes, good morning, Alan. Thank you. Maraming salamat. Noong June 1, on Monday, we met with our counterparts, the Vietnam Chamber of Commerce, including the President Tom Lam, here in Manila, to discuss how we can strengthen more our business relationships,
0: Apo.
12: Especially, Alan, dito sa mga micro, small, and medium enterprises natin
0: mm-hmm.
12: sa between Vietnam and the Philippines. Naniniwala tayo, pareho sa Philippines and Vietnam, karamihan ng mga negosyante sa ating bansa are categorized as micro, small, and medium. So, kung papalakasin natin ang relationship nitong mga sectors na to, I believe Philippines and Vietnam, one of the two strongest growing economies dito sa ASEAN, mas lalakas pa sa atin. Anyway, we are neighbors. We are just separated by an ocean or a sea in between us. Kaya yun ang napag-usapan, and yun ang we're very glad between the two business chambers na nakapag-agree kami. We had several agreements and MOUs that we inked or napirmahan namin.
0: Apo. Yes, sir. Sir, please share with us some highlights nitong mga kasunduan, nitong mga MOUs na inyong nilagdaan. But we understand na ito ay talagang higit pang magpapalalim ng pagtutulungan o kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan po ng trade, technology, and even renewable energy and tourism. Please share with us some more details tungkol dito, Sir Perry.
12: Yes, thank you.

0: services, halimbawa yung mga ticketing, mga hotels, restaurants, and even mga pakete ng mga travel and tours, Sir Perry?
1: No, definitely. Yung tourism, napakalawak na matutulungan yan sa,
0: opo,
1: sa both countries.
0: Yes, fact, yes.
1: Lalo na sa Pilipinas dahil lalago from hospitality industry natin, pati yung mga succeeding at yung mga nakadikit na mga industriya dyan, from restaurants to hotels to tour guides, dito na rin natin mapapalago. Hindi lang sa Metro Manila or NCR, pero napakaganda ng Pilipinas sa labas ng mga urban areas, ng mga syudad, ng mga city. Doon natin mapapakita ang ganda ng both our countries, between Vietnam and the Philippines. Very quick employment generation ang tourism.
0: Opo. Pagkatapos na banggit nyo rin, isa sa mga sektor din na palalakasin ay yung digitalization, maging ng mga micro, small, and medium enterprises natin to fully maximize ang mga opportunities ng digital technology, ika nga, sa kanilang sektor ng negosyo, Sir Perry.
1: Yan, correct, Alan. You know, digitalization, pag ikukumpara natin sa ibang bansa, nakikita namin yung mga lumalagong mga negosyo ay dahil sa e-commerce,
0: mm-hmm,
1: nakikita namin. So, ang gusto rin natin is para makalahok ang mga Philippine businesses sa bukod sa Philippine national market o buong bansa, ito lalahok na rin at makikita nila ang oportunidad dito sa ASEAN, sa mga neighborhood natin, at hindi lang, beyond that is mundo. Kasi karamihan ng transaction ngayon ay nakikita through internet or through digital means. At ang mga namimili, ang mga naghahanap ng mga produkto o, mm-hmm, servisyo, yeah,

0: service.
1: Hindi na tumatawag sa telepono. Diyan na sa mga website. Kaya pag wala ka sa e-commerce, napakalaking mawawala alang sa oportunidad na mapapakita ng mga negosyante ang kanilang produkto or serbisyo.
0: Opo. Nako, Sir Perry, dito sa pag-share ng Pilipinas sa ASEAN ngayon 2026, talagang maraming mga memorandum of agreement, memorandum of understanding ang nabubuo tungkol sa pagtutulungan, ano, mas malawak, mas malalim na kooperasyon sa iba't ibang sektor, ha, lalo na sa komersyo. Well, maliban dito nga sa pagbisita pa ni ng pamunuan ng Vietnam dito sa ating bansa, itong nagdaang mga pagpupulong ng mga leaders ng ASEAN na masusundan pa rin sa buwan ng Nobyembre, Sir Perry.
1: Yes, itong the Philippines chairing the ASEAN, the timing is you couldn't get any more better timing than that, because last year yung nangyari sa mga tarifa and itong Middle East challenges or crisis or gera dyan sa Middle East and also dito sa ibang lugar, it really brought out dito sa ASEAN and Philippines is the need for energy and food security bukod pa sa supply chain.
0: Opo.
1: Ngayon, pag pinag-usapan namin dito sa ASEAN, especially pag nagsama-sama na yung 11 na bansa, the 11 countries, it was really evident na tayong magkakatabi na ng mga bansa. Dapat tayong magtulungan to help each other secure and improve significantly the energy position of ASEAN, na tayong 11 countries ay dapat magtulungan to ensure na hindi ganun kalaki ang iaasa natin sa enerhiya sa ibang lugar, dapat sa atin na. And ang maganda doon, we do have the resources to be able to significantly rely on our ASEAN neighbors. Ngayon doon sa food security.
0: Opo, yan.
1: Ito talaga ang nako, Alan, ito talaga pag nakita natin sa ASEAN, walang rason na hindi dapat 11 countries will be 100% independent from other nations when it comes to food security. And yun na ang...
0: Apo, Sir Perry. Naputol na. Subukan nga natin kung ma-reconnect ang signal ni Sir Ferdinand Perry Ferrer ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, but we understand na bandang 7:30 meron silang activity ngayong umaga. Okay. Pa-senyas lang, ha? So, okay pa ba o negative na? Okay. Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Naputol na ang linya ni Sir. Okay, sige. But baka busy na talaga sila ngayong mga sandaling ito. Ika nga. Thank you, Sir Perry, ha? Thank you. PCCI. Ayan, nakabalik. Oo. Sir Perry, thank you, ha. You were saying itong pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN, lalo tingit ngayong Pilipinas ang chair, ay napakalawak ng magiging benepisyo hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong ASEAN region, sir.
1: Yes, pasensya na, apologize, naputol.
0: Opo.
1: I'm speaking here dito sa back with all our members sa North Luzon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon dito sa ASEAN, napag-uusapan natin, Alan, yung energy and food as top of mind.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa ASEAN kasi kung anong mga ganap na nangyayari dito sa ibang bansa. Kaya doon tayo sa food security. There is no reason that ASEAN cannot be fully independent dito sa beyond ASEAN. Napakadali sabihin yon. Ngayon, mm-hmm, ang gagawin ngayon natin is from theory to implementation. Kaya yung mga bansa tumitingin at magsishare tayo ng mga best practices
0: yun
1: sa iba-ibang bansa.
0: Aha.
1: Kung paano tayo within this region of 11 countries magtutulungan na tayo-tayo ang aasa sa ating sarili to ensure that the 750 or 770 million ASEAN population is secure,
0: mm-hmm,
1: sa food. Yun ang pinakamahalaga because the food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog at the nutrition of our future workers and leaders, mm-hmm, are doon sa tama.
0: Ayun, at base dito sa mga nabanggit niyo, Sir Perry, at doon sa mga kasunduan, memorandum o memoranda of agreement and understanding na inyo nalagdaan, ang tunog niyo eh, very positive kayo sa industriya ng pagnenegosyo, kalakalan, dito sa atin, sa Pilipinas, mukhang ang inyong projection is very positive, Sir Perry.
1: Yes, ang nakikita natin. Although, right now, napakahirap at ang mga

0: Ferdinand Perry Ferrer, ang presidente po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, kayo po nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Marilla, Sabayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi

0: Gagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 34 minutes, makalipas pong 7 AM. At ngayon ang binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa LPG Marketers Association sa pamamagitan po ng kanilang presidente, si Sir Arnel T. Sir, magandang umaga po.
6: Opo, magandang umaga po.
5: Yes, sir. Well, of course, dumating na po itong napakalaking, ang tawag dito, very large gas carrier. Naglalaman ng LPG na binili po ng Philippine National Oil Company. I understand this is about 21,000 metric tons. Ito pong ganitong kalaking volume, ika nga, ng LPG para sa atin. How significant is this, ika nga, insofar as the supply ng LPG is concerned dito sa ating bansa, Sir Arnel?
6: Opo, well, malaking bagay po yun dahil po dun sa dumating na ganyong kalaking quantity. Natagdagan po yung ating LPG supply. At ito po yung tinatawag nilang strategic LPG reserve ng pamahalaan.
5: Opo.
6: Na kadagdag po ito na umabot na po tayo as of now ng mga 45 days inventory. So malaking tulong po ito at the same time boosting din po ito para doon sa ating mga consumer na hindi mag-alala na magkaroon ng shortage or tightness in terms of supply dahil nakikita nila na ang ating pamahalaan ay may ginagawang aksyon para ho masigurado na meron tayong sapat na supply sa ating bansa.
5: Mm-hmm. At itong binabanggit niyong supply na ito, malaki ang tulong at ang ano natin, ang buffer natin for LPG sa bansa ay ilang araw po, sir?
6: Abot na po tayo ngayon ng 45 days na po ang ating inventaryo para po sa ating bansa.
5: Mm-hmm. But itong figure na ito, 45 days na inventaryo ng ating LPG, how does this compare halimbawa noong kasisiklab pa lang ng kaguluhan, ika nga, dyan sa gitnang silangan, sir?
6: Opo, nung kaumpis na po noong February 28 at yung buong month of March,
5: opo,
6: ay below 30 days po ang ating inventaryo ng mga panahon na yon. Kaya po, dun po nagdesisyon ng Department of Energy through the directive of the President na magkaroon tayo ng, at inatasan ang PNOC dahil may pera naman po ang PNOC,
5: opo,
6: na mag-umpisang iplano yung pagbili ng produkto ng petrolyo at saka ng LPG.
5: Yes, at siyempre, ang isang puntos pa rito ay para matiyak din ang ligtas at mabilis na pag-unload galing sa barko, no? Nag-commission pa ng tinatawag na mechanical loading arm na mga tugboat at iba pang mga kagamitan para mas maging mabilis, ligtas ang paglalagay mismo ng LPG sa ating mga imbakan dito sa ating bansa, Sir Arnel.
6: Opo, magandang naging resulta po ng pag-uusap ng Department of Energy at ng mga private sectors. Lalo na po dito po sa South Pacific Inc., yung home terminal na pinaglalagakan nitong LPG. Dahil sa noong mga panahon na ito po ay pinag-uusapan pa lamang, at alam nilang sa Amerika sila bibili, it will take them around 40 to 50 days para ho makarating ang produkto rito. Pinaghandaan na po ito ng pribadong sektor na bilang assistance at saka doon sa collaboration nila with the government na install na po itong mechanical loading arm para mabilis yung pag-unload ng barko. At saka kung sakasakaling dumating ang panahon na may kailangan pa pong mga additional product
5: Apo.
6: Na kailangan iparating ng gobyerno, regularly it can be accommodated. And magandang bagay din po itong pagpaparating ng gobyerno dahil ito'y parang pwede namin itong ikumpara dahil this is the first time in the history na para ito yung bigas ng NFA, pang-cushion ng presyo. Pagdating po sa petrolyo, sa LPG, produkto ng gobyernong LPG ay malaking bagay na pang-cushion na hindi magkaroon ng overpricing sa ating bansa.
5: Opo. And syempre, yan, yung assurance na from your end na ang presyo ay magiging stable, ano, presyo ng LPG, lalo tigit ngayon hong buwan na ito ng Hunyo, sir.
6: Opo, tama po yun. At yan po rin yung sinigurado ng pamahalaan na hindi magkaroon ng overpricing. Talagang tumaas ang presyo dahil po doon sa kaguluhan sa Middle East at yung pagsara ng Strait of Hormuz. Pero hindi po ito ang naging dahilan para madagdagan pa po yung pagtaas ng presyo through hoarding. Yung hoarding po, maagang na nasa resolbahan ng ating pamahalaan na mabantayan lahat ang mga trader. Kasama na po kami doon. We are regularly inspected by the Department of Energy. Saka yun pong tinatawag nilang transparency direction ng gobyerno na kailangan namin mag-submit sa kanila regularly ng aming landed cost para makita ng pamahalaan para ikumpara nila doon sa kanilang monitoring at yun po ang tinitiyak nila. And in fact, mapapansin po ninyo, sila na po ang nag-aanunsyo ng price adjustment sa ngayon para hindi ho maitago ng mga private sector kung sapat ba yung ibinababa nilang presyo or yung itinataas nilang presyo ay ayon.

0: collaboration, pagka may problema, immediately the government will ask us what are the assistance na kailangan naming matanggap mula sa kanila.
1: Opo.
0: At yun naman po ay regular na po namin ginagawa ngayon.
1: Ayun. So ibig sabihin na mabilis na nakakarating ang supply down to the far-flung areas sa kasi lalo na yung sa pagluluto, kailangan natin ng mga LPG tanks sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Wala naman hong report na nahihirapang dumating in some far-flung areas, sir, ang supply.
0: Hello? Opo.
1: Opo.
0: Wala naman po. Well, magandang naging action ng gobyerno ngayon. During the summer season, which is March, April, and
1: Opo.
0: May,
1: mm-hmm.
0: pinaghandaan na po nila yung tatlong buwan na yan that this coming June, itong buwan na ito, tagulan. Dahil dito po, kuminsan tumataas ang demand ng LPG. Halos lahat na po ng strategic area, may inventory na po at saka may laman na po lahat ng storage facility. So yun po yung masasabi namin na this is a good preparation. During summer na walang ganong demand ay pinaghandaan na po, nakapag-imbak na ng mga petrolyo at LPG sa mga areas na yan. Ngayon pong paparating na itong tagulan, handa po na supplyan ng pangangailangan ng ating mga consumer.
1: Okay. Hingan din namin kayo na reaction, Sir Arnel, di ba? Ang isa sa mga pinapanukala ngayon ay magkaroon ng mas pinalawak at mas organisadong oil reserve ang ating bansa. Your comments tungkol dito, Sir Arnel?
0: Well, maganda naman ho yung action na yan. Ang diferensya lamang po ay kung ang pananaw nila ay ang storage facility ba is to accommodate a crude oil, which is that's the ideal.
1: Mm-hmm.
0: Ang magiging customer po niyan is a refinery, which is si Petron.
1: Mm-hmm.
0: Pero malaking bagay po yan kasi it will be saving the government a lot of fund na kung ang kanilang disenyo ng storage facility para doon sa strategic oil reserve ay yung crude oil. Pero kung finished product naman po ang intention nila na kailangan na yun ang

0: gagamitin, we sa private sectors suggest na i-maximize na lang natin yung mga existing storage facility na underutilized na nandito na po sa ating bansa. Kasi yun naman po yung disenyo para sa finished product.
1: Mm.
0: Pero in the end, kahit ano po ang magiging final decision ng ating gobyerno, we will support it as a private sector.
1: Mm, ayun, okay. Nako, Sir Arnel, salamat po na marami sa mga update, mga impormasyon mula sa inyo sa LPG Marketers Association of the Philippines. Sir.
0: Apo, salamat din po.
1: Thank you, LPG Marketers Association President Arnel T.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 44 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo until 8 AM. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang programang Boses. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa FM ha, sa 104.3 The Capital FM. Yung iba naman through our sister stations, Radio Magazine 1278 kHz, Sports Radio 918 kHz sa inyong AM band. Kanina pinag-uusapan natin yung ano, yung pagtulong ng lahat ng mga stakeholders, ha, yung Bigad Eskwela sa pagbubukas ng, bago magbukas ang klase ngayon 2026, ha, sa ilalim po ng theme na bayanihan sa paaralan, ayan, nagkaisa para sa kaayusan at kaalaman, ayan, ha. Layunin po ng programang ito, mga kaibigan, na itaguyod ang voluntarism, yung pong pagbobolontaryo ng iba't ibang sektor ng komunidad para linisin, ha, yung paglilinis ng mga schools, yung mga simpleng pagkukumpuni. Hmm? Ay, nasira yung lock ng pinto. Nasira yung pinto. Oh, yung blackboard nalaglag, yung mga ganon, di ba? Simpleng pagkukumpuni. Pagpipintura, pagsasayos ng mga classroom at mga school grounds. So, gandahan natin ng konti itong bungad ng eskwelahan. Yung bang mga ganon, tulong-tulong po, ha? Isang mahalagang tampok po sa Brigada Eskwela this year, yung pong pinalakas na pakikipagtulungan ng Department of Education sa DOLE, Department of Labor and Employment. Paano po yan? Ito po isa pamamagitan ng programa na TUPAD, Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers. Yan, TUPAD program. Ibig sabihin, dito po sa Brigada Eskwela, ah, mas pinalakas ng DepEd at ng DOLE ang kanilang ugnayan, ah, sa ilalim po ng partnership na yan, mga kaibigan. Ang Department of Labor and Employment naglaan po ng humigit kumulang sa 2 billion pesos. Yan po ay para mapondohan ang mga panandaliang Cash for Work Initiative para sa paghahanda, pagsasaayos po ng mga paaralan. Dito po, mga kaibigan, bibigyang prioridad yung mga public schools sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. GIDAS, kung tawagin. Geographically isolated and disadvantaged areas. Mga komunidad na kulang sa serbisyo at yung pong mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad. So, ayan. Dun sa TUPAD program na yan, mga kaibigan, target po sa pagtutulungan yan ng dalawang agencies na magkaloob ng pansamantalang trabaho sa aabot sa 240,000 na manggagawa. Ang mga prioridad naman na mabibigyan ng pagkakataon po sa ilalim ng TUPAD program ay mga qualified na parents, mga kamag-anak ng mga mag-aaral, noon nag-aaral mismo, doon sa locality na yon, habang inihahanda rin po ang mga pampublikong paaralan para naman sa pagbubukas ng klase sa June 8. So, yung iba talaga nagvo-volunteer. Pero yung magkukwalify dun sa TUPAD program, ah, meron silang tatanggapin, ika nga, para po sa kanilang pagtatrabaho para higit na mapaganda ang mga paaralan natin. Maisaayos ang ating mga paaralan all over the country. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, yung mga nagtatanong mga kaibigan kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar,

0: Sa Barcelona, natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namataan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng FAR, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami ng bagyo for month of June ay 1 to 2. So, nananatili pa rin na zero sa kasalukuyan. At kung maging ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan, ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategory. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang iniintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you, John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sabi ni John Manalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria, ika nga. Merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days.

0: na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.

0: Lawano Inugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
8: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon